0: a bahlodi ya buka empa ka baka la dikopo tse motho ileng wa di fumana mamedi a re mosomogatu ga ke re tshware gape kgwedi re tle re tshware gape kgwedi utlo re fe monyetla le rona ka nnete ge tle re ngwele ditlholo tsa rona go ba re batla ipona re tlotse ka nnete ke ananetse tabena mme mamedi a tshebeletso tsa lesedi re tla hula tabena wa fitlha kgweding e tlang ge nna ka matheka yona e le go rotloetsa go kgothatsa gore o dule o na le kelello le mogopolo wa gore o motlhodi le wa gore o tlhole le ga ore o tsepamise maikutlo dinthong tse ntle tseo e tsagalelang e seng dintho tse mpe tseo e tsagalelang go na ke go kgothatsa sese wena fela lapa la gago bana ba gago bana beno batswadi ba gago go dule o tseba ka nako tsotlhe gore ee le ga dintho tse mpe di re e tsalela go na le botle bo ntse bo e tsagala maphelong a rona e mosomoratua re panne ka jeno re ritetse jale re tladi otla gantle metso ke masomedina metso metlhano ge lebidi goreng ya boraro re tla kala ka tsona tle ge di hule o fitlha mane re tshela madiboo ka nkano ra ya boraro e tla re goreng ya bone ke tla go fa monyetla ke boela gape ke re go wena ge na le segotlwana se re reng go wena e tsetsa batho letsatsi moo he ga se taba ya go tsosa motho fela empa ke o gopotsa motho ka nako tsotlhe gore o a ananelwa ga a nwe fela o a rata e motsho moratua ge tla nne ge diqotse mane le mane tsentse di e tsagala ka rona ya aforika borwa aforika lefatshe ka bophara ge nne re be mamedi ya tshebeletso ya lesedi setlotlolong ka taba tsa bohlokwa ge tle ke re ke bue taba tsena mamedi ya tshebeletso e ratwang ke tlhokometse gore bokamoso ba batho ba bangata ba batšha naheng ya aforika borwa bo ntse bo tlo ba le rotho ka tsela e kgethileng ka baka la go tlhoka maikarabelo taba ene re tla dula re e pheta go fitlhela re fumana tharollo kapa re fumana tlholo e motshomoratu o bua ka eng seponono se ka re le otha a la ditaba tsa gago di tle di utlwagale bekeng e fetileng e mong wa batho ba batšha e ke keng ka mmolela ka lebitso o ile a romela kopo ya mosebetsi o engwe wa dikhampani tse kgolo aforika mona ga ke se se aforika borwa fela aforika tse kgolo ka morago o sebetse ka thata dilemo tse nne kao fela le ka lelela poraefete khampaning e nngwe ya ba bo le khampani ya aforika e kgolo e bona mosebetsi wa hae e rata mosebetsi wa hae mme ya a romela kopo ka morago romela kopo batho bana ba utlwe ba gatile mosebetsi wa hae ba rera gore ka nnete a ke ke a fetele tabeng tsena tsa di-interview ba mo romela email e reng o hiruwe itse ka morago ra romele dintho tsa gae ka go fela ditokomane ebile ba re ba lo mmeya go e nngwe ya dinaga tsa aforika go lo ba CEO ya ba ba tlhokomela gore ka selemo sa 2018 o ile a maneya marandrang ka khampani ena mme a etsa motlae marandrang mona ka yona ha a etsa motlae ka khampani ena o na na le bolatedi bo maatla mona Facebook itsetsa motlae batho ba ileng ba kena ba commenta mono kapa ba ngola maikutlo a bona postung ena ya usienwa yao a etsa motlae ka khampani ena ke batho ba balwang jwa le go 300 and something ba fete magolo a mararo ba ileng ba commenta ba bua hampe go latela poso ena kapa post ena usienwa e ngotseng a etsa motlae ka khampani ena ebile a beile senepe sa ditlhagiswa tsa khampani ena moo ya ba nka poso ena ba kenya email addressng ya gae ba mo romelela ba re ngwaneso ge ne re kopa o tlhalose mona re ratile mosebetsi wa gago ne re kopa o tlhalose mona ausieo o ile a araba ka botshepei ya ba ore ke kopa tshwarelo ke ne ke sa tsebe ke ne ke le monyane a re mme ne ke sa tsebe gore ka tsatsi lena go tlabe go le tsena ke ne ke ngola ka o se tsebe ke tawa ke marangrang le go batla di-like le di-comment a re ne ke sa tsebe gore ka tsatsi le go tla ba tsena a re ke kopa fela go ipuela nnete ke kopa tshwarelo ke ne ke iketsetsa motlae tšhe batho bana ba ile ba kala maikutlwana a ausi na le karabo ya ba ba re ka nnete ausi re tla go tshwarela empa etsa bonnete ba gore go tloa ka jeno o se tlhole o etsa taba tse tsena tšhe ausi eno a ka ba lehlonolo kapa o lehlonolo gore ga a ka latlhelwa ke mosebetsi ona ga ke bua le wena tsena ba mo hirile empa nna le wena ga o bolele gore re ka tlhelwa ke lehlonolo le na le tshwana le la ausi enwa ka nna ba nna le wena ga ke ke ga fumana monyetla ono e motsumo ga tuwa ka morata batsena tse se ke di fumana ntse o siona be ke fitleng ke bua ka motho o ke motsebang ha ntumela taba tsena ga mozwake jolo ka o le sebuhudi ke ya kopa bua le ba mamedi ka taba ena are ke mpa fela ke sitwa gore nna no la ho le bosiu ke ne ke tlatla dipapusi tsa gaso ke re tlo le mosa ba mamedi ka taba ena are le mosa ba mamedi gore taba ena ya marangrang ya ngola hampe ka di company e kotse go bana ha holo holo motho a motsha go bana ka tsa tsileng o tla romela kopo tlhokeo ya mosebetsi dipalopalo di phame ka tsela e se hlogo pele a re hlokomelise batho ba batsha gore ntwe na e kotse ha ebe motho a sa felletswe ke mabaka Facebook a mpa itholele empa ho etsa metlae ka di company ka mafapha a mmuso a o sasa o tlokopa mosebetsi ho wona o tla ke o tla bua mantsho a go lowe ka tsa tsileng o sa lowa o itoile e motho ba tlwa ke jwalo ke a ritela me ke giritela ntwe monate e reng how we ha bona mona e utlo e hlabusa e thewela ha monate la bone bekeng o mmileng o lapeng o mosebetsing ha re thewo di kereneng ha monate ka jeno ke a dumedisa Afrika Borwa khotso
1: kana le tsatsi la hao ha monate meso e tsola meswa re thewo di kalani mo ho le mzwake ka tshela e mo tsumratu la bone la botano go tswa go renya bobe e fitlhela go renya bohlano nso ga thakwe go le sedi FM
2: dikalaneng go le sedi FM
0: e re tle ke ditlwelele di mathe mmino bathong taba tle di felela bone bekeng ke tle ko watametse hanyane mafelong a beke thembisile ga tolaka ke tle ke onkele pidi monate ya go lepalesa blossom a re jalo my views mpharanyane nka nako go motseba ga ke qetela ga ke gutla se e gutla ga mosese ka mane ke tla o favelo John Legend a re tonight mabedi wa tsebeletswa le sedi domela

0: baby come twos pyramid no makhumalo ke le ka ofa eng ka bare bratuwa John Legend are tonight mashumeli mitso sona mitso mihlano ri a horeng ya bo raro emotso moratuwa seponono taba tsa gona sedime ka tsela e tjena mabedi a tshebeletso le sedi ke na go jwa le he ya hore re tle re shebe taba tsa gona tsa bohlokwa he tsena tsa boitekolo mme he ka jeno ho mona ho boitekolo re tlo shebana golo le taba tsena tsa go hlola jolo ka ke ile ka tshopejana mane ka re he la mamedi a tshebeletso le sedi ha re sa tla ra tlohela kapa wona o emisa ka taba ya rona ya buka re tswela pele ka yona o fitlha kgwedi e tlang ha re opeleng taba eno matsogo re thabegeng ya ka lle e motshoboratio wa mabedi a tshebeletso le sedi o ipotsa gorena seponono ke buka ya eng ena yo o buang ka yona mabedi ke buka ya tlholo ke buka eo ka yona ke eletsang mabedi a tshebeletso le sedi gore o ngole dintho tsa bohlokwa tsa bophelo ba gago ha golo jwang dintho tse o thusang gore o hlole ditabatabelo tsa gago kore dintho tse o thabisang goba nako e fetileng re ne re qeta nako e telele re ngongoreya re ngola ntho tse bohloko hela ba nkentse tjena ba nyetsa tjena ha ke sa batla letho eya ba nkentse tjena jwale ke re ho bohlokwa hore e motsho moratuwa re ke re tloele hanyane re ke re emise hanyane gore be sale re ngongoreya ka ntho tse mpetse re etsalelang jwale re ke re nke nako re ngole dintho tse bohlokwa tse re etsalelang tse monate tse thabisang gore re tle re tsebe go kgothala ga ona ntho bohloko jwale lefatshe mona ka o dula fatshe ke dumela ntho ena e etsalela motho e mong le mong go na le nako tse dintse o fumanang o dutse fatshe o ipotsa dipotso tse ngata mme o sena dikarabo ka nako tse dingwe o na le gore ga bana ba o tlhopa lapeng kapa motlhomong dintho se di sa tsamaye ka mokgwa wena o di batlang ka teng o qetelo o ipotsa potso tsa gore e be nna lefatsheng mo ke entseng e kana-kana empe ka nako tse dingwe one se a se o go na le ntho empe o e entseng o hanga se o go tlabe o na le ntho nngwe empe e o e entseng empa e tlabe e le maima tlabe e le boima ba dintho tsa lefatshe le na go na le ntho tse dintse boima tse o tla fumana gore ei o ipotsa dipotso go banna ebe ga o soletse e banna ke tla mathela kae ke gona mo re e latlhang mongata ba rona re e latlha ona ona mo gona ona ona mo ke gona mo re e latlhang teng gona ona ona mono ke gona mo re e latlhang teng ke o fetsa nnete motsho moratu mo dintho o tla fumana ka ga ditlhe di a tekateka di a tekateka ga di tsamaye ga monatenyana a kona mo o tlabe o tletleba he nna ke a sotlega ka nako tse dingwe ga o ntse o tsho jalo ga o na le ntho e tlang go wena e reng e mannyeo ke nnete ntho ena ga ya tsama ka mogono e batla ka teng empa ka nnete ka bo so go a sotlega aa ke nnete ntho ena ga ya tsama ka mogo e batlang ka teng eya go batla go nyolosetsa fela ga re bue nnete mannyeo ga o bea kalo mofokeng ga o bea kalo mofokeng ke mane mo re tla tla ka moraga gore re rona ba batho ba nnete se batho ba tla nne ba re ba o diele mona batho ba nnete ba tlatla ba o phataphatatsa ka o ka mona ka mahetleng ba re ga se o fela ga lefatshe o ele iphumule itlhotlhoge itlhotlhoge re tswela pele ngwaneso ga se o fela ga lefatshe e re tlatla re tlo go kgothatsa ga ke ra o tloe re tlatla re tlo go kgothatsa letebele go fetse re a mosia a se o fela ga lefatshe ntho tse tsena di etsagala ke mane he motlare o okay jwale ke a bona ebe wa tsoa he o itlhotlhora wa tsoa wa itlhotlhora wa bona ra tshe ka nnete ke tshwanetse ke eme ka maoto e re ke re ke a gotla.
1: Dumela naledi, ke nna kwa telele ke sa o bona.
2: Dumela lerato, a go mphantse hlompho, se ke le Queen naledi jwale.
1: Ah, ebo, ho tloa neng le Queen?
2: Matsatsinga na ha ke hloka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka Queen, mme ke batla ba Queen le tsatsi le letsatsi.
1: Ka nnete, le nna ke batla ba Queen manyeo. Ke nana jwalo ke tshwanela ho fetola loan yena and then ke fumane. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
2: Ho bona lo motswalle, etelele ka la bona le haufinyana ka boto betse royalfinance.co.za.
1: Na go eng etla le nna ho ntumedisa, ke tla be ke le Queen lerato.
3: Royal Finance, ke mo fane wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.
4: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
5: O mametse mzwake ka tshela emu tshimuratiwa ho le sedi FM
0: are tla ka tsona emu tshimuratiwa le sedi FM ke molelo tshwelo tso re bometse tso re ya horeng ya boraro re tla ke ya tamela pela ha o lwana o tlo atamela ho nna re emu tshimuratiwa ke ntse ke ngola nna fatshe ke rekile buka ke ntse ke ngola be ke fitileng ke le ka etela ba medi ba mmalwa ba mmalwa ka nnete ka bakala hore ka nnete ge tswela pele ke tla boela ke etela ba bang hape ka fana ka email mona ka nnete le ke fana ka email mona ke mamedi wa tsebeletso le sedi ya ratang ho tla kwa ne purpose tsa gaso a tle ka buka ha re tlo bua taba tsena tsa tlholo a ngolle email ka fana ka email be ke fitile mona pele mamedi ka nnete mamedi wa ba ka bambane ka ofela ka nnete ka ba sa ingolle tsena tsa re buang ka tsona ke ba sa ingolle tsena tsa re buang ka tsona ke ba mpatla ntho tseding hela ba mpatla ntho di yana ofela ka re eishe o thata lefatsi mmone o thata mabilo a tsebeletswa le sedi jwale ke ntse ke tswela pele ke ntse ke amola dikopo ke ntse ke tlanka mamedi ba bararo fela ba ke tla ba le bona kwa diphaposing tsa gaso kgwedi e tlang ga e fela ge tlo bua taba tsena tsa tlholo ba nketele diphaposing go tle gasong go tlo dula le sebohodi gasong mona ge ke re tlo qoqa re dutse fatshe ge shebane mahlong ge tlo qoqa ge shebane mahlong jwale ge ke re difono ke hantle ge di tshware hantle kana go tsena o tlo bona re wa phila busutse ne wa phila hantle ke phela busutse na matebele busutse na ke ona ha ge phila hantle nthotsa gona di tsama hantle ka mogogo di batlang ka teng ko fata busutse a ke ona ha nthotsa gona di tsama hantle di kena panteng mo di batlang teng go fetsa nnete le tebele di kena hantle panteng mo di batlang teng mane mo di batlang teng go hona di ba monate teng bo suche be ke fitileng ke ile ka bua kwa no sialemo yeng kare wa tseba mamedi a tsebeletswa le sedi dintho tse ding ha di se bohlokwa ho wena ha o bolele gore batho ba bang ha di bohlokwa ke ne ke le kae ho emenya metse mona ke tsamaya ke tsamaya mona ke ntse ke tsamaya itse ha ke fitla motseng o mmono ka kopana le mme mong a ileng a lla haholo a ntshwere maoto mmo a hana o ntlwele jwale bontate bana ba ne ba batla ho motlosa polaka ya ba ke re bontate bana tlwella mmenwa ke batla go kwa taba ya ke bokae ka re mme ke eng ho etsala eng ngwanaka ko ene motho mo ga dua ke re ee ara re ke le shano ke ga ya mme o bua le motho mo ga dua mo a ga ngwanaka ke ntse ke nana wa tsiba ke tlo kopana le ntate a moholo ya ditedu ee a di nyenye ya sa di bone bophelo ka ga ee ke sona se ponono se a go tsho ngwanaka ha ke tsebe ke qale kae ka ga mme wa ka bua taba tsa mme wa ka bua taba tsa ha o di tle di felle ho etsahala jwang

0: ebuima mme o bua len are ke nako yeo ntate a ntsang ka dintho a di sa koloing a bua mantswe a gore ga ke sa batla letho ke paka go o leng gwa ka ke a tsamaya a re motsho morati wa ntate o na ntse etsa sena a nka dintho a di sa koloing a re itse ga ntse etsa jalo a re motsho moratiwa ya ba o bue mantswe a reng tate le wena mme le ga o ka ba boima jwang o seke wa sia lapa la gago ka baka la diphephetso tse tlisiwang ke diabolosi ka ga lapa la gago a re monna ka o la ema tsi ka tlong a rola ka tiba a re yaka o bua le pelo ya gae a re yaka o bua le pelo ya gae a re a ema tsi a re motshoboratiwa o la dula fatshe setulong a ba tswela ka ntle a tsamaya a re itse ga le ka ntle a go a tsamaya ga le ka ntle a gopola oba o seile sepatšhe a gutlela ka tlong a re itse a gutlela ka tlong ya ba o tswela pele o re dula fatshe o lokise taba tsa lapa la gago wena mme wena ntate a re monna ka la dula fatshe a re motshoboratio wa tswela pele wa re ka nako tse dingwe supa motho e mongwe ka monwana the ko wene a phoso empa boikgomoso bo o nang le bone ga bo o dumelele ore o re ke nna motho ya phoso ai a re mosoboratioaaya ba o moshapile pelong a re ya ba o dula fatshe wa mpitsa ya ba re lokisa ditaba a re le go fitlhela ka jeno ga ke soka ke lwana le ntate go tlwatsa tsileo bophelo wa molekane wa ka boile ba fetoo a re ngwanaka ke nna mme yane e le yantse a o romelela melaetsa facebook a kopa dinomoro tsa gago ya ba o ntswetsa ke a tlhokomelo mmeno e sala nthomelela melaetsa nako e telele a re ga ke tsebe nanka o leboa jwang e ba ke re go yena ga ona ka mogo o ka lebuang ka teng ga ona tebo e lekaneng yo o ka nteboang ka yona ntho o ka nteboang ka yona fela ke gore tsamaya olo tswela pele ka sena se etsaetseng lapele la gago mme le wena o fetoe thuso go ba bang jale ke batla o reng e motshomogatiwa sia le moya se botlhokwa gagolo ga re tla kwano mamedi a tshebeletso le sedi ge tla mona re tlhophile ka nako tse neng retsa di-research research ene re etsa dipatlisiso tsene re di etsa jwang ge a fatshe re mathebelo ka kepesena sa metsing submarine ge a fatshe re lo batlisisa ditaba re tlo bua ka dintho tseo amang jale ke ka gona ke reng segutlwana sena sa rona sa sena sa rona sa tlholo se botlhokwa haholo se botlhokwa haholo mona mo kereng ke nako ya gore ge ke re tshware pene ge ngola dintho tse ntle tse re etsagalang bophelong mone ge ke re emisanyane o lla le o bua ka dintho tse botlhoko tse re etsagalang ge ne re ka baka ntle le sealemoya 086-3003084 jwale ke atamela go wena le wena o tle o atamele go nna ge tle re di tshware e motshomoratiwa ke tle ke utlwe rona o kae ka jeno le gore e motshomoratiwa taba tsena tsa tlholo o di utlwa jwang ke a tshepa o se rekile buka e o ntse o ngola 086-3003084 o mphumana mono le mane WhatsApp o ka nthumelela molaetsa wa gatiso mono lentswe la gatiso mono ke e voice note ee o tla nthumelela mono voice note ge ke re di tshware gantle e seponono ge tle ke poteka mona mamediisa le teng o re hela ngwana matala se ke le teng ka mona ngwana matala tlogo nkatamele seponono o se ka bapalela gole le nna ke ko batla gaufi mona o ne a tshwantse a keare he nna mona a ke o batla he nna mona tlo atamele he nna mona ee le nna ke batla o tlo nkatamele o se ka ya gole le tebele
1: hela e motho a ke gotle je gape-gape ke ikopele tshwarelo na bute ga ntse ke gotla-gotla ngata mamedi ba gago ba le bangata kana ga ntse o bua ka tshotlha ka go molomo tseba wa e bitsa straight o bitsa manyeloi a tshotlego o ya wa bitsa ore a gatamele pele gago mone gobane ne ka ganyanenyana tshotlego gobane o sa bue katlego o bone o bitsa manyeloi a katlego a tla o tlela le ntho e ne e batlang gopola go proverbs 18 e re go phela le go

0: mošwa go le lemeng la motho ee ntho e buang ka ona wa gago molomo ke ene tla etsagala ga o bua tshotlego a ya tla tshotlego tanko
1: ga o bua tshotlego ya tla ga o bua o tlholega go atla ke ka ona ka tlong ya gago lapeng o se ka ba dumela gore le tletlebe ka ntho nako e telele o be motho ya sa batleng o tletleba ntho ya le ka bua ka yone nako e telele motlhomong le tlhoka tswekere le tlhoka papa phofo le tlhoka dijelelo se ka bua ka yone nako e telele se ka ba motho a ditletlebo la o ka fela nama la o ka fela lebese ka tlong se ka ba motho a dulang a tletleba ka ntho eo ga o lo jang o sena tharololo ya teng o se ka a tletleba ka yone o dumele gore ntho a e fedile ka tlong kapa o sena yona o tla ba le yona ee o tla ba le yone seng o dule o ntse o bua ka yona le a batho bile sebile ba o tseba ba sebile ba o tseba goreile babotse batho ba kgona go rea lebitso ake ba kgona go bua o yeo yena atlhe a utlo mo utlwe ga o fitlha fela ba o dumediso santse otlhe ga o na le tsekirinyana mona ga o na le kofinyana ee ga o na le besinyana lesedi dumela kgotso
2: popinyanadumela
1: le kae mogatsilo wa pelo
2: mamsa tlokomsaka popinyana ke ntse ke tswela pele go ngola popinyana um wa nnete gao ntho e ileng ya o thusa ba bang ka yone popinyana
1: ke
2: um o entse ntho e ntle golo le mme ntate goso um o latlha popinyana wa tseba ga o bua mantswa ekena ke ilaka go bagobala besela go ba isa kagoba seletse mo kare mameladitlhele tv le tsebe o tswela pele ka phele popinyana ke ya leboa ke ntse ke ngwale popinyana ke mamsa kwa kwadusaka amen popinyana
1: katolaka ke leboile a golo a kere
2: thank you popi
1: lesedi fm dumela kgotso lesedi a re tle ka mone motsho mogatua a re tle ka mona taba tsa rona di nonne taba tsa rona di monate ke manoni
3: e ra mafifi matsho o mametse ka legula go bedi supa go tlo supa ngwana matala a ke taung a gona e o tswere ka tshaka se ngwana ngo o tswere ka thata o ka fa dikile se ngwana matala ya go go bela ka jela ba ngono meki
1: o ke tswere ka tshaka o ke tswere ka tshaka se le tebele hle ke tswere ka thata ka boima e re tsona tse re di
4: mo tsomora tua ra le boahle o pholosa maphelo a batho ba bangata o pholosa maphelo a batho ba bangata ntate modimo o etsa ntle ke o mametse 90.3 ke morutelle ka ke mara ba state mo shate ku ro start le sedi fm ke molelwa
1: ntate le sedi dumela khotso
5: e mo tsomora
1: tua le ga mo hlomphi wa ka
5: e re ke mo
1: phila kwete phila kwete
5: e ka phela
1: ntate tsatsi le tlhonolofetseng a kere ke a leboa gagolo moetapele o fetsa nnete re tshwe ka thata go a sebetswa mone ge tshebetso mone ge shifting mona ge shifting mona o fetsa nnete mo a re ganne nako fela mone ge
6: kgotso motse moratiwa kgotso ntate bua le ntate nke jana ka mona ka istrifontedi ntate o mametse ka kgolo 88.4 ga re goreng ya botlhano ntate tanko
1: ke a leboa motlhomphei ke a leboa re a teng ebile re a gamonate re a gamonate re iketlile re a gamonate re iketlile le tebele
7: e motsho moratua ke re thabile mokoso ke mosebetsing ka mona ka valmarine ko tshwere ka maqhubu a 89.2 lapeng ke springs ntate ka nnete ke a leboa go menagane a tseba ke la ka ithuta gore ke tlwelele go galala moputso onana e ne ntse ke tletleba ka ona ka tlhokomela gore o ka mpatalela course nngwe e ka fetolang bophelo ba ka e ka etsang gore ka moso ke be le moputso e ke bonang o tla ba betere go fete o ne o ntse ke o fumana jele ka tlwalela o tletleba ntate ka e fumana go ke bua le yena ona bua le ntse ke patrola ka mona valmarine ke tsamaya le dibuka ntate ke kutletse sekolong se bile o ko o qeta course e ne ntse ke etsena bane course ya 3 weeks ke a leboa ntate motsho moratua tanko
1: gona ntho tse tlhatswang pele o belo ka tsena ntate ke theowetse ka buka mona ke a ngola ke kgutletse sekolong ile ga tlwella ga galla mogolo wa ka ya ba ke ya tlwella ga ona ntwe ha re tlo go tsofala la fatse mona ka go hlohle ke batla o vetsa nnete go tlo dula go ntsona le e ke ne ke batla go etsa tsene e ka jole ha go dula ntso tletle bana go etelle go vetsa nnete ha ona letho le ka bangwe le fihlela o fata a ona letho le ka bangwe le fihlela tso tletle ba mehla o tletle ba kana go tletle bang ha o nyolo o le mogolo mogolo ona ha o nyolo o le o nyolo wa tletle ba ha o tletlebe mogolo ona ha o nyolo le se di dumela khotso
8: e mo tlo mo atiwa
1: le ga ndade
8: ke ka wa ga ba le pore ja go lo ka le di tso ga wa ja ga go la kra ba tso la ke tlewa ke tletle ba ba tsha ba nyo mo je ha ha
1: ntate
8: ya la tsena o le se ite tsewa empa ka itse o ntse ke le fa tse le re ke ke di o re ibe ja mo tsana
1: ntate ke ya kokobela
8: a do a mo go ka tswa wa le ditse wa le go mbe
1: ha o monga ka ke ya kokobela
8: ya u we ka se u di ma pa u le se o re go e tsendo se ke ka me sa o sa bu ya tla da u le so re u tsa u tsa le matsi
1: Mwetapile tlo phame phama mwetapile.
8: Ke phame go re ke ba tsama tsetsa ka bolo. Ha ine go ka di tswe ke e pele ke ba da tsi la ka bolo.
1: Ntate.
8: Ke bo tsuma ya ya le bo.
1: Ke ya le bo. Le bo ile mwetapile ha re tle ka mona le so ha re tle ka.
9: Kho tswe mo tsimora tjuwa, kho tswe ngwana mme. Ke nnete. Mwana mme ho dula o tletle bana kongwe ha o thuse letho ke opola ke bua le motho e nna ke dulag le ena ka tlong e motsimo ka tuwa ke bua ke le mosebetsi ngwana jwana ke theoetse ka thata e sale ke theoela mabane ke tla šhaisa o senye e motsimo ka tuwa ga se motho a dumelang gore ntho nngwe le nngwe ya etsang ke motho a dulang a tla tletleba hei e ka re nna ke retsena e ka gona re mana le mathata e ka re etsang ke re ga ona thuso ya gonne o bitse mathata ga o ntse o jalo ntse o bitsa mathata e modimo ga tuwa itse ka le leng la matsatsi modimo ga keta gore blessa dintho di fetoga ya ba go ba tseba mago ka nnete o na le pelo ke re ee ke tlameha ke beele pelo gane ga ngata ke dula ke beile modimo ka pele goba ebile ke na le tshepo ya gore ntho e ke e buang e tla etsang ya gore ke tla fumana mosebetsi ka mogago re etse tseo tse ke di entseng tse ntle tse ileng tsa thabisa pelo ya gae ke mo na letsatsing la kajeno mo e motsimo ga tuwa ke nkile fela beke tse pedi tse tharo ka morago moo ga ke fumana mosebetsi le ona jale ntse ke sebetse motsimo ga tuwa ke na le kgwedi ya boraro ee ke a mo leboa modimo e motsimo ga tuwa ke a leboa le wena ka mantse o dulang gore ga ka ona ka metlha le matsatsi le lesedile fepe ka o fela dibodi tsa teng la re aga bana beso tswelelang pele ka mosebetsi o motle motsimo ga tuwa ga ke iteboele ntate ke tla di ka mona ka Bloemfontein
1: ao ntate tladi ke ya kokobela mongaka ke ya kokobela kwete o tlo o tshwage fela jalo ka nako ngwe re be le mamelelo gagolo ga o nyetse o na le mosadi o na le monna ya dulang a tletleba a dulang a bua dintho tse wa tseba tse e sa lokang metlha ena oo le ka sena utlwe motho a o nyagamisa go na leyo dikhapole banyalani baratani ba phelang competition tlhodisanong e le monna le mosadi ba tlhodisane ko fetsa nnete o na le mosadi a ka fetsang monna go batlo ya sekolong monna a batla ka ditori empa taba pelong ya ga ele mona fela mona go na le ntho ya gore mosadi a mone le monnae kapa monna a mone le mosadi wa gae a sa batle mosadi a rutehe kore a ikhudise a intlafatse maemo wa gae abele sehlabi sena sa e sale ka nako nngwe a gele leshano a kenye le leshano ka gare eska etsa ntho eno e go thomang mangwe na e ntse e se e se le ntho eno ga mosadi wa gago ga monna wa gago a tla ka ntho e ntle ka tlong o tshwanetse o mo kgothatse le shebedi le babedi wa tseba go be monate le re moga tuo wa tsa keng ntho ena e ntle e seng metlha ena mosadi wa tla ka ntho tse ntle ee o tlame o be kgatlhano le tsone motho a tlang ka ntho tse ntle lapeng mo nako ena fela lesedi ntate phela phela moeta pele ga monate le kae kgosi
10: e na kwete ha o mo mo yengo ta khoba na kwa ngira ha o re ke bishimi nda ta khoba na go ya bua nge
1: ntate o ba neng o tshwa jwalo mo hlomo
10: kwete ba kana ne ka re wa tswa bishimi ha ona batho ba mametse kwete ngwana mme e mo ga ba re ai ntse ke khatshela o ya ipuela fela ga ke ha o mo sealme mo ka qobana ko o mo ka rhabolla mo ka tshela ke yona ke ntwe e ke tshongwe luksa malapa ntate mo ka tshela ya bua ngwaneso and I will fela o want to be tsane ntate mo tsake
1: ntate
10: o rungwe ngwaneso wena tsho ka pele ro mametse skeme ke me ka mafatla nntweleng bua ntate mo tsake ro mametse thanke
1: tapele ke ya kokobela ke ya le bua ntate ke ya le bua ga tle ka mo
11: Hello, hello, putim zwake upilile putuwa, amen. Tukpula pule 806 TSTV.
1: Kapula pula date,
11: kapula, amen.
1: Kapula pule fele kapula.
12: Dumele na tewele. Kumemeza ka kubula 88.4 kere gamona ka boxback yoro misake mama fuku matela. La pengi butabutu makwene na mwagay nengi. Hari hori nya butlano tewele. Mantswe a matla a haha thank you
1: ha ga tle ka mo
12: dimela a motshwa wa tuwa dimela spanana o ma lesa ka lekhubela 90.3 ka mona ka mo ke krom start ha re hore nya hlan ntate thank you ke ne tsa tsabatsana
1: me ke le bo ha ga tle ka mona
13: ah ho tso e motho mo ga tuwa ai ka nete o tsa mosebetsi o matla sa mosebetsi o mogolo gona jale ke ithutile gore ke se ka nna ka bua dintho tse negative ke bue fela bophelo ore ke na le tsekege ke bua e sefe ke na le yone a o bua bophelo ma o bua bophelo e motsho moratuwa yo ai gona jale ke tlhaketswe ke ntho nngwe lengwe lengwe lengwe ke rata go ikimetsa ka ntho tse ka maemo a ke keng ka fetola a gona jale ke bua bophelo ka bophelo baka and-e dintho di a etsagala o bua le baby rampe ka mona ka gafeng kgotsa Dennisville 88.4
14: sepano sa lesedi e motsho moratuwa ngwana wa nkgono mee ke motho ntate ke a o dumedisa ka nnete dikalaneng hashtag ka nnete ntate re leboa dikeletso tsa gago e motsho ka nnete o ntse wa le gone gantle ntate o fata dikelelo o gobe gantle ka manane ntate batsebanye ntse ko mametse ka lekhubula 88.4 mme a thole mokimo keleng teng e motsho ke ena ntate tisetso tekete e ke a leboa sponono tango
15: motsho moratuwa wa kgotso kgotso sponono sa lesedi FM tse re pase ka mafa batho ka mona ka botshabelo ko mometse ka lekhubula 89.9 ke le ka mona ka botshabelo motsho moratuwa ka nnete o are aha sponono ya re etsa gantle ka matsatsi yohle yo ke a leboa tanko o pelile motsho moratuwa
11: malakatha ka hara batho setulo sa kgonomeke le nkgono sara zake matla bua mantswe a matla mesong ya labone la megapelo wa bua mantswe a matla go batšha ba fana ka dikeletso le ga ba robetse gobane jale ke gona bankgono ba tonne matlho ba kobetse ga ba tlhokomedisa ka marandrang gore nako e atle batla fumana mosebetsi empa go uwe mane ke a leboa kwete ke mantswe a matla ka nnete e kgone wa ditaba ka bona ka maokeng 056 90.3 a e tshofa
1: a re tle ka tsona gantle le tebele ke nka mmino wa maikutlo mmino wa marato mono a watametseng pela motho mona o nne mo sebele ganyane re mo gatua a sa ntho tsena tsa lesedidi mona tura a utlwa warabe puo puo tsa manyolo ya tura re jajalela kwana atamela se ka nguhulela moya wa kena o se ka go bala o shebile kwana a o shebele ka ona ka mona ka mona ka mona.

0: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molao.
1: E motshomoratuwa, ke ne ke kopa hle o konfetisetse dinomoro tsena o kofe o swantshiwa.

Mposibina ho le sedi FM are le rato ke batla le rato ka ba ka opola tutukisiwa gale motho no hetsa sekolong le gato la dipompong ne re nna palesa ene re nna tutukisiwe ka tsena ka ntle ka ema meemo ka ema same kuku mona di thole ai ka opola ditaba di hole se ponono sa ngkhono me kile sara metsotso ke le shume le metsi e meraro me re ya goreng ya bone tle ge pheteletaba tsa gona ka jeno mamela tsebelo tsela tsa di hopola hle ke ntse ke o rotloetsa ke o gothaletsa o reka buka le pene buka ena o tla e sebedisa ngwe la ntho tsa bohloka tsa bophelo ba hao ha o lo jwang dintho tse ntle tse o etsahallang dintho tse ntle tse o etsahallang o le o sebetsa o le dintho go ntho go mono ha o fumana mongetla o ntano beya koloi ka thiko phomole uno ha o ntse o di hopola o nno di ngole. Hey, o na le ntho nngwe ke e ngotseng mona motshomogatu jale wa tseba nna tsela e nngwe gape e nthusang go etsa dipatlisiso motho e mongwe ne a tshonna ge wena o sekeleme motshomogatu ke re ga ke sekeleme oba ke a tsebang katla wena ke re ke tshwanetse ke o fetse ka morago wa ke re ga nka go wena a ke batla o etsa research ya ntho itse le itse ga o tlo bua ditaba tse ke batlang go di butlwe ele ke tlameya a qeta go qoqa ke re lebaka le ne ke o botsa potso tsena ka nna ko obane ke ntse ke etsa dipatlisitso bakeng sa taba tse ke tlo bua ka tsona gedio mmane jale ka nako tse dingwe ke iqoqela ga monate le wena ga monate ke iqoqela monate ga monate nna ke tlang ka ntho tse ke batlang go dinka go tswa go wena mme ya bona motlha ke tla bua lebitso la motho mo na sealemoyeng goba ke tlabe ke tlola molao. Ha ke tla be ke tlola molao seponono jwale go na le ntho ke e tlhokometseng ke gola ke ntlha ka ya go qetela re ke shebe taba tsa ka ntle ke ntlha ka ya go qetela ditabeng tsa ka tse ke di tlhophileng ke ntlha ka ya go qetela mme ke kopa o imamela hantle. Malapa a mangata a qabantswe ke bana ka tlung o fumane ntate mohlomong o nyehlisitse haholo bana ba tswa taolong ka baka la hae hobane wa ba dumella ha mme a bua jwale bana ba sa bile ba tseba le hore ha ba entse botouti kapa ntho tse sa lokang mme o tlo ba buelela kapa ntate o tlo ba buelela ntho eo pambedi ya tsebolo tsweletsedi a ke tlo teba ho yona ntho eo e sentse malapa a mangata haholo. Mme le ntate le tshwanetse lebelentsweleng ngwana ha a tla o ntate a tsebe o tlo fumana ka re boene ha yo mmeseng e seng ngwana a tsebe ga gore a o le ntate ha yo mme wa gae o ya ka tshepo ya gore mme a o tla bua le ntate o tla dumela le wena mme ga ntate a itse aa tshwanetse a ngwana a tla gona o buile le ntate ao naa ga a tla wena o le ntate o buile le mmao naa o se ka nka qeto o le ntate ka tlong kapa mme o sa tsebisa ntate. A ke re pele mane ke buile ka ga le lenyalong le dikamanong tsa magato le sekela ba tlhodisanong se ka kompitang se ka ba ntlhodisanong thusanang go gola. Ke ne ke sheba lentswele la sekgwa mone le reng ga batho ba le dikamanong tsa marato ka ba lenyalong they compliment each other ba fitlhelelana mme ao ba dikamanong le motho kapa monyala ga o monyala o re o tlo tlhakola togo tsa gae motho eno ga o monyala monyala ntse na le togo tsa gae. Ha o monyalo go jole ha o ka tlo monyala togo tsa di fedile ka pa o di kamano tsa bagato lena togo tsa di fedile bana ba bang ba nang le tšhelete ngata ke tlokometsa ntse

tse di patlisitswe mona ba tshaba ba tshaba ba tshaba ha basadi ba nyoloha kapa ba phahama batle wa tsa ba etsang ba bang banna ba bang ha na le tšhelete ngata o tla betsa mosadi ore seka sebetsa o sebetsa bangwe ba kena le tšhelete dula hae mona o hlokomele bana le lelapa nna ke tla o fa tšhelete ke tla o fa sotlhe se o se tlhokang tšhe maikutlo a batho a ka fapana motho a ka re ga re ntse re tla go gola mehleng ya kgale gona jale basadi ba ile dikolong ba bala ba na le ditogo e ba diporesidente e ba baetapele wa botlhokwa setšhabeng ka nako tse dingwe he go na le ntho ke ne bomme ba se ba e rata le banana e bo motho a re nna ke batla wa housewife o ile ba kgona go ngola ka yone marangrang mona nna ke batla wa housewife ntho eo o e tlhokomele se ka o tlisetsa mathata anna ba bangata ba hlekefetsang basadi ke lebaka la ntho eno bane motho a tsebe gore ga o kgone go iketsetsa letho ga se go ka nako ngwe gore o iketsetsa mpa o la dumelela boemo bona o fitlhela o se o sena taolo godima ona rekela dijo rekela diphatlho rekela tsotlhe motlhangareng a mafupagage a kwala letsoo ke mathata ga o tse boiqhomela ga o tse boiketsetsa ke mane mo o tlo go bophelo bo boima ga mmeleng tate bane ba ntse ba phela empa o se gotlela mogao o tibisa maikutlo o tla tlhokomela gore o ikentse o iketse halelui o lelwa moetsuwa o iketse halelui o lela moetsuwa jale tlo tlhokomele taba tseno jale ke a diela ka tsona tsena ke a diela ke a diela seponono re ya goreng ya bo nako e ne e tsamaya ka pele ya ka kantle kgetho wa dikelane lesedi a monate dikan dade ntate ntate ntate ga ke tsebe ntate dijana wa maobane nna ke teng ka jeno o kopana le ena ga ke ene na neng la makhumane ntate ntate wa ka a go utlwane mona gabaneso ke kopa o tla moletsetsa ga ke ene na neng la makhumane go tloa ka ora ya botlhano botlela goreng ya botshelela mongaka ka boikokobetso ke a leboa ntate e supile metsotso re ya goreng ya bone Michael Jackson, you are not alone.

0: kgotso mafifi, ke kopa go tsa bana ba latelang, ke re Biza Moiketsane ka Welkom, ke re Maipato Hlalele ka Tlogolang, ke qetelle ka Kwanyamanasi ka Makwadi Farm Tlogolang. Ke re batswe ba Phatsime sekolanyane Tlogoleng Nouness London Tanko.
1: E motshomoratiwa kgotso, ke kopo etsetsa batho ba na letsatsi. Kajeno o gola mme wa Ntswaki Motlou e le mme Mamahaumpesi. Ke kopa go gola monate, o boela o gole le Tshitso Moahi, ke ngwana o Sima Sabata Moahi. Ke tsoseletshela Mofokeng, ke qetelele ka baahi botlhe ba Brandfort Majemasego, ke re kaofela bona ba be le letsatsi le monate, le wena o be le letsatsi le monate le fololofetseng. Tanki, ke a itebogela kwete.
2: Tate Majanajalo, ke tsosa Papi Thomae ka mola ka Delmase, Beri Mofokeng ka mola ka Comete, kopano kgothatso ka mola ka Comete, ke magobe a letlatsa ka mo ka Delside. Ke a leboga Tate Majanajalo.
3: Sponono. Dumela hle e motshomoratiwa, ke kopa go tsosa bana ba latelang, ke re Lucy Lorraine moradi ausi wa ka Umane Kowon Hospital o tshwere ka thata. Ke re moradi ya ka Mandosi Digautse Mohlokwano haufinyana le nna mona. Ke qetelle ka ausi Moleboheng Tumahole mo Pareisi, ke re ba tsowe ba Phatsime, ke nna mme Mmimi mona Maokeng. Tsatsi le monate a ke re.
4: Hashtag ha batsue batho, dumela Sponono, ke sethetis batlhe makgetha ka Melodin Virginia. Ke tsosa Hololomini Skete, ke re Mamphonyelele, ke qetelele ka Moleboheng Tumeng, ke re batsue ba Phatsime ba beletsetsi le monate, le wena fela jalo Sponono. Tanko,
5: dumela go tseng ngwana ngwana mmele bua metse ka 80.4 e le ka mona ka Sasolburg ditamati.
6: Good morning Mozwakhe, o boele Moleboheng Tumeng ka Tumo le Paraisi. Ke rata go tsetsa batho bana ba latelang letsatsi, mme Mamogana Maloka season 5 Thabantsho. Lerato Tumeng ka Maleka Betlehem o nabile a gola maabane, ke tshepa tsatsi la e tsamaile gantle. Tate Selo Mogele ka Tlokoleng, ke a leboga Mozwakhe ba tsatsi le monate bae.
7: E motshomoratiwa, ke nthabiseng Sehau ka mona ka Masilo Tinizen. Kopa go kopela moradinyana wa ka neng a gola maobane e leng ona le bona Sehau, ke re a gole a bona tse ding tse ngata. O na etsa 4 years ausi a mogolo, a be le letsatsi le monate.
8: Lawa Ramvolole a batsoe ba Phatsime, ke re Kabelo Vincent Radingwana ka Midrand Tsoga, Batume Charles Monyela ka Midrand Tsoga, ke qetelele ka Matshwenyego Jo Mabote, ke a tseba gore o gahlaula le naga. Ke motho wa ntogotogo ba tsosa ke kagiso ya bale bao ba radingwana 88.4 Thembisa section. Bye-bye Mvololo, bye-bye.
9: Go tsoe motshomoratiwa, ke kopa go tsosa bana ba latelang, ke Mokete Dithako ka mona ka Botshabela, ke tsose le Mmalerato Moloi, ke tsose le moradi yaka e leng Mamojaki Mosia. Ba kopelwa ke ba tsoswa ke nna Moiketsi Matsuma ka Botshabela ka mona, ke a leboga ntate.
10: Mozwakhe kgotso, bahlane mona nyaka Lokalandrich, ko jile ka tsebe ngwanaka 90.3 Lekhubu. Jwale ke tsosa Ndenzele Brandfort a tsoya Phatsime, Ntate Mothombeni ke moaisane wa ka a tsoya Phatsime, Ntate Modise a tsoya Phatsime, botlhe bao ke tla le bona Mozwakhe. Nka lebaka ba Ntate Boraki ka dilo tse mate tsa gae, le ena a tsoya Phatsime, re se re sogetlara pele re theela ke batla go ja. Tanki Mozwakhe, ke a leboga, phatlhala monyaka wa Lalrich.
11: E se mnyame sithandwa bafowethu, o telile. Hayi, mina ngingomqemane ngiphile isaka. Wena Mzwakhe, ngithi mabavuke bonke abantu engibaziko bakhazemule ngithi umamtena eMayton makavuke, ngithi uMakabelo eValcom makavuke, ngiqhine ngondenzeni eBrandford. Bavusa ngoSK Hlongwane la eEverton eVar. Okay right.
12: Emotsu mogati ke kopela maraka timo mokotjo. Ana compete ho di Mets Olympiad bosiyo mbaka maobane. E se ka ntate modima ka metsa hantle. Ke sa lebale le bana babo e leng Tshepo mokotjo le Kagiso mokotjo. Ke re ntate modima ba etsa hantle le bona dithutong tsa bona. Tanko.
13: E motho mogatuwa a bua mmona je mmati mo Carlton Ville ke re ba batswe ba tota dinena ho lata u ye kholo e ya e bua ntsa dinena je tau ye kholo bana ya ho lata dinena tau ye kholo je re jo santa ka ofera bo hle ma ja ka ka velko mo ka ofera je ga batswe ba ya bua mmona je mmati se ba fwetse
3: ha se motho mogatuwa ha ke ke tso sente tikululu ke ga tso patsime ke tso seme matlume ke ga tso a patsime ke tso seleme mo mabu ke ke ba tso ba patsime ba ba letsa tsirimo ke makululu mo na profantin tanki ke le bo mzaki
14: mzaki re ke ba tso senta ti ke papita na mo ga darma se ga mana re ke tso se shark squash a ja ke tso se ma ti se re ke rato la ka u dilo khomete mani ke se long khona ka matieo o go tshabela go di eneng ka mana ke gate tangi mzoke mzoke re ke ba tso senta di ke papita na mo ga darma se ga mana re ke tso se shark squash a ja ke tso se ma ti se re ke rato la ka u dilo khomete mani ke se long khona ka matieo o go tshabela go di eneng ka mana ke
15: gatebe tangi mzoke motho ra tu kwa tso go tso go tlenda tlenda de ke le tso sa mo le bueng mo ga tu wa le price ke le mo tso a tso a phatsi le tsa simo mo shede o le mo mo ra ne she gina tso se le 6W6
16: dumela e motho mo ga tu wa dumela ke ga ba tswe batho ke re weiki weiki ke re ngwaneso ngwaneso mading ja se butswe ka matabeng ka moo tsoa tsoa tsoela ngwaneso ke re le tisetswe yona se butswe seponeseng sa Foriesburg ka moo ke re tso tsoa tsoa kgaitsedi ka botlhokong ka moo ke tsose le mokgotsi wa ka tsika tsika ramphore ka mane ka matlwantlo a stasges ke re tsoa uthiaka ga ba tsoe motshomokatiwa ba tsosa ke mosena mosia botobatsi ka matwabeng ka seneka
17: le shumele mo tsomhlano tsotso le sadie fm dumela khotso le sadi ha matri ka mhlombe
18: a mona ke tsaka o bua le sello mo khale ke ka tloko le ne go pa tsa bana ba la tera ndi luka kana ka mona ka tloko le ne ntha tshi ntha tha ntha tha go le na ka mona ka tloko le ke tira tshira ka bo mogole yena ka tloko le ke sello mo khale ka tlotlwana ke le bile o tsetse mona
17: tsa tsile mona te mhlombe
18: thank you
17: re theo wa dikeleneng ha mona tile sa di dumela khotso le kai
19: amna ke jang se mona se
17: amna te ga tolaka
19: ke ga tlo tsa bana ba la tela ng sa mona ntse ke khone mama ga na maloka le ng khone mama tsing khulu ka mo ke ketele ka tsebe le le de ka botavi ra bo bona ke ba ba nne tsa tle ba mma ke ke mama tsa tika ka ke mo tsa no bona o be jo allo tsa ka ntse to ka
17: tata mme wa ka ke le buile a go loga gaitsedi ya motho le seri le seri
20: hola mo tsomara tswa
17: le kae le ke ngwane so
20: ke tsotsa tsotsa landa
17: a mnaadi
20: eh ya se tiko pa go tsanga tele be se ka man ka mala patsene ke re ntate nko ja ka kwa zulu natal ke katela ka motsama ina mele ka clearance ba tsa ke ngwana ne a beile matetela mapeng thank you motsomara tuwa
17: thank you manana le seri
21: a monate
17: le guy
21: a tene kae motsomara tuwa
17: monate popi
21: e motsomara tuwa ke tso ma khotsa le tsama ke tso se puse le tsoga ma thebane ke tso se khotsa ma bo Thank you,
17: Makhebi. Lesedi. Dumela.
0: Dumela, Sponono.
17: Le kae popinyana.
0: Ao mamu ya lefa wa phela ngwana o khumo ena o phela jwang?
17: Ah ke phetse mamu ja lefa hle.
0: Eh ya hle nna ke ao ke bana batho bana.
17: Eh.
0: A go go nke ke tsofe me fa ka mani ka hene mani. Ke tsofe o khumo ma tshidiso molele kwa mona o tshabelo. Ke ketelle ka maishi mofubatha hona mona di e ime tshabelo ke go batswe o batla metsi ya kana me.
17: Ke maishi mofubatha.
0: Maishi mofubatha.
17: Ke le wile.
0: Thank you for ni.
17: Le seri.
21: E mo tsama ga tswa.
17: Le kai.
21: Ba mutino ka mme ya thuno wena.
17: A monati.
21: A go re ke masela ka mona ka zwa le ke tsire ntate S. Ke ma ntate hlongwane SK hlongwane a tsuwe be ke re mangata ka mo le ka Park West a tsuwe be ke re a o sentse ke khumalo yena tswe mo thina sonke ba tsosa ke mamtina mona mme ya tone. Thank you Sponono.
17: Thank you Lesedi.
1: Eh ba didi
17: ndare
1: Sponono ke tso pitsi
17: mona di ngwane eso
1: Sponono ke a ke kurube ka mane ka mo ne ke tse bro ka itoba le tshenyana ngwana ra ngwana wa gola ka tsela ka dire yena ke khotso ra ntiba wa gola ke re khotso ra ntiba ka boka munya ke tse tse bron ke ra gola she a ke tiri motswala ka kamane ka so so le khotse mo botse ke khauta tswa tswa tswa tswa re tudi ka le ne ke sporo ne moye ke kamane ka munya ke tse tse bron ke re ka ke eti ra matshe ke ra gola mo mo ka munya ka munya ke ye ka tre ke ra mo ka munya ke tswa ke ipetele ka sabata ke di tsena ka mantle ka monye ke business story ba tsho ke mothata ya big fast la ke sporono ha re ka buse mo re marante ba di wa tsane ba sporono
17: hore mo tso bitswang i thoba le ntshanyana le ke tsene leo
1: section ya dilo ka go yona ke i thoba le ntshanyana
17: nda de
1: thank you sporono
17: hai i thoba le ntshanyana le sedi
22: la ke mo tswa tsela ka ngwana
17: pila pila mo tape
22: Tangi man, agor ke kene ka man ka ma plus nya ri tinga na mme ke ke tsose ausi e Maria Mufuke mo le a timre na mukwena se bana be su ka nne ta ke tloa ka mona ke ka man ka brand so te ma le maswi ke tsose sajen khulu mathabela ngwana mme ke ra ya tswe ka ni tri thope re mo sebetsi ke tsebiso mufuke ka temba le se free e
17: ndadegile wile
22: tangi me bro
17: Molaetsa o ke ne ka mona ntshanyana dumele motshomo ga tuwa ke tsosa bana ba latelang matlotli moloko mafusi meshake ba tsosa ke moja ma Josepha meshake kwa kwa thaba busiwe kile buile a lo hlengwa leso go tso ntate ke tsosa e motshomo ra tuwa ke tsosa mme magalane no go qoqoloseng di thakwaneng o tsosa ke ntate noko Valrif number 8 ke a lebo hlengwa leso e motse moratu a dumela ha batswe batho mabinda le epo mama hlatsi ke qetelle ka masimama ka Fulgence Crown gauta gotla ka nkomo ka ga molutse Fulgence Crown tanko ke lebowa dumela se buri se moyeng ke rata o tsosa mme wa ka ke mapaballo ha mapaballo a dumele madume sponono ntumelle hle ka jene ke tsosa mme wa ka ke morallana le gaitsedi tsa hai bona ke disemelo le maletsema ba tsoswa ke mme wa bona malebitsa ka Western area simunye ke le buile go lengwane swa re tlegedi la Desponono ebe wa gola ka jeno o ke dikatsa tselo la tswalo ntumile ke tle ke re go wena o gole o bone tsedindile motsengata happy happy birthday

0: dikalaneng le e motho moratuwa go lesedi FM fela
1: wa ratwa wa le lesedi FM.
2: O mametse mo ka tshe emu emu tsimratu.

0: ke le paganea ke be ke re ntate nga ka mpoena ka mane ka ka bulata kwa kwa hona mona yena ke ke ntse ntse ntse ya tsamo ho ka Brandford le qetela ka ntate skeme ke me ka mane ka mafahlane ntwe le ngwal khosi le bua ke le bua mo somaka tiwa
1: wa le so be le tsatsi le mona a tia kere
0: e thata e thata
1: le seri FM dipela khotso
2: a tsangi ponki
1: popi ke
2: ha ba tlo ba phatsime ke di ke di ke no doubt to ke zonde wa mo zwake ka mane ka zwe tafu ke le tshitya zwe ke ke le tshela ke mutule ke le zondi we wa mo fotse ja khona ke pike le hamla to thank you ponki ponki
1: o go ke mo zwake mong yo mo dumedisang
2: a e ke mo zwake zondo
1: oho tsegere ke mo tsegere
2: ba mitse di ke di
1: tsegere ke mo mfela wa tseba
2: a e bona o na le re pheretse le le bolo ke tshe person e wa na
1: ne mo dula stulo le seri
3: Mela mo tsake le kai?
1: Ha mo latiga mme waka.
3: Ha mo na tshipona na saka.
1: Ey.
3: Ey, ke tsa menini mo na maokeng. Le meno bi ke tetele ka nkhuna ditaba. Ke re batho ba phatsine ke imagine te tsha batsane ka maokeng. Ke le bo sponki.
1: Le seri FM dumela.
4: Eh, mo tsumratiwa.
1: Le ga ndade.
4: Ke nya mo tsumratiwa.
1: Tsono lo fara ndade.
4: A ke tsitsi ba ntsatsi. Ke ti babu mali vuka lapho. Ke re vita ka Frankfurto ke re me manhlapo abatsuo thank you motho moratiwa
1: ke ya le bo mangaka tsa dile monate
4: thanda thank you
1: le seri dumela khotso
5: a re tsena no dinela hle
1: le kai
5: a ka mo ha wena o tshitjwang
1: a monate
5: a ke le bo ho me tshabatsane mo ke tsose nne ma ba ba o temani mo re vaga ke katelle ka ho tsusa mo haisana wa ka me me mo diei mo di ai sirite se katela ka tso sa mahaisana wa ka phoshia le phoshia ntshake le balla pala ha ke le buile sponono no hle
1: ya le buile ke nna mo ga tuwa wa ka kere
5: thank you sponki ponki
1: le se di dumela khotso
6: hela hela mo tso mo ga tuwa
1: hela hela ntate phela ke tle ke phile
6: le bua le ntate fa fa ntate bua ntate fa ga bo ngwa spray dilang
1: ntate papa
6: papa papa
1: oh eh ntate
6: a konje se tjena a hore e motho mo ga tlo ka ka foka se hore
1: di
6: ntse ba mputa ka wena
1: di swart leaf di swart leafy
6: a swart leafy u gaan net swart leafy
1: goed met jou meneer
6: lekker papa lekker
1: lekker
6: moet ja ja man daar kan ding kitumetsi ke rato la kan tjo rata dit is mo ga dia ka anti ndaka ni mani blofantini jere magali ya tsantsa ga ta ketela ka o tsajana ha ka eleng indle di tapela ta ndaka ni ke ba tsuwe ba tsuwe ba bibi
1: moy man moy menier man moy lop
6: genit go da opa
1: as verbeter ring son se yemelon van die kranse leseri
7: kuwa sponki
1: aba mo gatua
7: Kudumedi tsavela wa pare wa bata.
1: Ah o hlekya le bua mogatuwa wa ka le wena wa paga o je sopo.
7: Thank you popinyana.
1: Ke ya le bua ga tola ka utlwa.
7: O tsama ya ntle ngwana rona.
1: Thank you le seri.
7: Mraga channel le kae?
1: Ha mona tle ke popinyana.
7: O siane.
1: Ngwaneso.
7: Eh ke tse se mora wa ka ke la ke go ira boroko ke nna mengwe study ka ra mmutsi. Eh ha se fusion scroll. Ke tso sa mo tsalo wa hai ke thabotatse ke tatelle ka tso sa nja go le ra molutsi e le ngani ya motale tale ke tswane le patine
1: wa leso
7: thank you
1: le sedi dumela
7: good morning mozwake
1: le kae mo gatua
7: ha monate le kae na ngwaneso
1: ha monate
7: nki tlhela ga tsola
1: eh
7: o go le ke mo na bona ke sebetsa nteng ke tshe ba tswana madise bo pinkwane intete bo si fantse ke ditotelle ka delishaswa alfred present ke re weki weki tsaba tswe batho ka ntse bo tikile go
1: le bona tele tsatsi mme
7: le qala ha re fula maso tsara mwana mme sentse le mona ati
1: ke ya le bo
7: ka ingo ngo ntse tsatsa tlo khona di fetu la mwana go
1: ke ya le bo le seri
6: e la e motho moradio
1: ha bona tele kae
6: re la ntse ke le matse wena o kae
1: ke rutsi mo no mongaka
6: wana me ere ke le tsela ga mo le matebeleng re sala wana le loholo ke re ntate bishop ke le fahlala ka la mafahlaneng

0: ke ya o dumedi sa o seng hona ka lebitso le matla la morena wa rona Jesu Kriste leeto la rona le tswella pele le reng ema o tsamaye re fumana lentswe la rona testamenteng ya kgale buka ke ya mo profeta Mikia kgaolo ke ya bobedi temana ke ya leshome ka thuso ya moya o halalelang re bala ka tsela yena tsohang le tsamaye gobane mona ga se moo le ka phomolang teng ka baka la ditshila tse tlaisang tshenyego tshenyego e tshabegang leo ke lentswe la modimo le ngolwe le hlonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng mme ka Jesu Kriste morena wa rona le seke la tswala gutla le sa etsa mosebetsi amen re kopana bukeng ya Mikia Mikia wa moprofeta o ne a lemosa bana ba modimo ka go hloka toka ka meharo ka sepe empa gape buka ya Mikia e tshepisa tsosoloso eo modimo a tla etsa momamedi wa ka ya rategang mo re badileng tsohang le tsamaye gobane mona ga se moo le ka phomolang ka baka la ditshila tse tlaisang tshenyego setlhoo sa rona seitse ema o tsamaye momamedi bana ba modimo ba kekebe ba tula ba dutse ditshileng mme bana ba modimo ba ne ba leka go phomola sebakeng se silafetseng ga modimo a re ka molomo wa moprofeta tswang le tsamaye mona ga se moo le ka phelang teng le rona dinakong tseo re phelang go tsona re na le o leka go phomola ka ga sebe re na le o leka go phomola ka ga dikamano tse fosaetseng tse nang le tšhefu re na le o leka go phomola ka ga dintwa le diphapang re na le o leka go phomola ka ga galefo re na le o leka go phomola ka ga lefatshe re na le o leka go phomola ka ga dintwa tsa ka malapeng ka ga ditlhekefetso mmare o seng ona tshebeletso ena e re ema o tsamaye modimo o re ema gana jwale o tsamaye o keke wa dula mo modimo a sa o regelang teng o keke wa sebeletsa modimo ya halalelang ya hlwekileng ka ga ditshila tloga mo moya wa gago o senyegang teng batla sebaka se halalelang tloga mo maikutlo wa gago a dulang a ferekane teng tloga moo moya wa gago o dulang o thuntheditswe ke mahlapa ke dikobiso teng ema o tsamaye momamedi ka nako nngwe moya o halalelang o bua le wena o utlwe o ikutlwa maikutlong a gore ande nthwena ke sa e batla ande a ke sa batla go tsamaya le bonyeo ande a ke sa batla go etsa nthwene ba etsang ande a ke sa batla go amega ka ga manyofonyofo ga ke sa batla go utswetsa ba bang ga ke sa batla go phedisa ba bang ka digapa ga ke sa batla go dula ke nyagamisa ba bang empa la o sa batle o ntse o dutse tshebeletso ena e re ema o tsamaye gobane moya wa gago o keke wa phomola ka ga ditshila tse jwalo ema gono jwale tsamaya leo ke lentswe la modimo kutlo a e beketso amen
1: ga ke sa batla moruti wa la bakgotsi ba stinge ba bedi o tshebeletso ya letsedi gantle odumatlhogo go reke botlhano mantsi yo mo Fokeng le moifo dithapo ke tseo.
2: Makumane, kamanse wa mufuke. Harabeke ka hora ya bohlano, ho fitla ka hora ya botshelela ho se. Ho le sedi FM fela.

0: ke le buile holo gaitsedi aka e botsho moratuwa mamedi ake re le kole hore re tswa ka difingo makumane ho sengona
1: ha sa le ba re batla re bisetsa doctor mpa ha re a tlo ba re gonne ho bua le doctor ho fihlela ka sheko
0: se suti ha o file se alma sa ha o tlo utlwa selo se feletseng sa mo mamedi eno wa makumane le thuso e mo ifo o mo fumanetseng yona a thotseding motlatsa moporesidente Paul Mashatile o eteletse pele moifo wa batlatsi ba matona mafapheng a sepolesa le sesole leetong la bona Mitchells Plain le Google 2 Cape Flats Afrika Borwa Lesotho le lona botlhe ba mametseng makumane le le dinaheng tsa matšhaba dumelang na lebitso la ka ke Mantshebua Mofokeng ha re teane ka moraitaba sena tsa hora ya botlhano seo re di balwang ke tsietsi mogaladi.

di taba tsena tsa hore ya bohlano di fella mona Mary di phetela ka lokola tsa bolipi ba kensa ka jeno jwa ka di tlhopisitswe ba mogatlo wa bolipi Pretoria Gauteng le hodimo le tla kwaela ntle le mo le tla hla ka opole fela o tla futumala ka leboya le hole Mpumalanga le tla kwaela ka mohudi hoseng hona ka dihlabeng ntle le mo le tla hla ka opole empa o tla futumala Lowveld le ka dihlabeng Northwest Province le Free State le tla hla ka mme opole o fitlela o futumala Northern Cape le tla hla ka opole Western Cape le tla kwaela ka mohudi hoseng hona ka bophirima empa le hlake ka botshabela ntle le mo le tla kwaela ka o gata dibaka me ho pole ka mafafatsane a itjadileng a diaduma karolong ye ka botshabela Eastern Cape le tla kwaela ka mohudi hoseng hona ho tsohe pula e bobebe le bopong ntle le mo le tla kwaela ka o gata dibaka o pole KwaZulu-Natal le tla hlaka o fitlhela le kwaela ka o gata dibaka o futumale empa o tla pola ka borwa bophirima di taba tsena tsa hora ya bohlano le bolipi di fella mona boela ba mmete ba tseding ha o right la beile ya botshelela makumane a mona le mane a tsola pele.

0: ke le buile holo tsietsi mogaladi ka hore balla ditabatso tsa hora ya botlhano jalo ka boletse o tla khutla ka tsa hora e latelang ya botshelela nete fatsa hore ha du feti motlhophisi wa makumane ke lerato wa sarabele bahlaisi ba lona ke kapa mohlaisi wa lona ke mokete monyobo ke lebogile kgoma matoji ke ena ya re laolelang kgaso mantshewa ke lebitso la ka gopola gore makumane o atlisetswa ke SABC News re ikemetse ga re kgethenku ka pere kapelenyana fela ga re le kole gore re tlong ka maikutlo gago ka dife go tse melemong ya batho go mararanrang a dipuisano tsa setšhaba social media o tlonkile le batsometsing ke na le mogotlhane o ntshitisa go bua gantle mo na le mane re tlalela gore ke matswalela a naga ya Ghana a lesome go a magolo a mararo go a gotlisetswang ga bona ao go fumaneng gore a na ditokomane tse molaong tse a dumelelang go phela mona lapeng Aforika Borwa sena se utolotswe nakong eo go lekolwang ditokomane tsa ona boemafofaneng ba matšhaba ba O R Tambo nakong eo a palamang sefofane a go tlisetswang lapeng ba ithaopile go buisetswa lapeng ka morago lela ka gore ga ba bolokega mona lapeng Aforika Borwa ka kakaretso ke matswalela a fetang 800 a lebeletsweng go buisetswa ga bona Ghana mamedi a tshe go tsedi mo presidente Cyril Ramaphosa o lakaleditse setlhopha sa naga sa bolo bafana bafana mahlonolo nakong ena eo sekenang leetong le lebang tlhodisanong wa mogope wa lefatshe mo presidente Ramaphosa o kgothaleditse bahlankana a re kapa o ba kgothaleditse bahlankana a re ba sebedise monyetla ona o ba ofueng o ba tsebisitse gore ba sebetse ka thata gore ba sentshe tlhodisanong ka pele o tsebisitse setlhopha gore dimilione tse fetang 60 kaofela 60 million tsa baagi ba naga ya Aforika Borwa di tlilo ba tshehetsa rakgwebo wa North West ya ditabeng Brown Mogotsi o tla tsebaka jeno gore o lokololwa ditlamong ka beile kapa tšhe nakong eo a tlhagang lekgotleng la dinyebe la masterata wa Johannesburg e Gauteng re tlelelwa gore Mogotsi o lokile go lefa mofuputsi nyebeng ya gae tjotjo gore a se ganyetse kopo ya gae ya gore a lokololwe ka beile o tshwaretswe go etsa e ka o tlasetswe go se jalo o tsametse ke tloso tsa ba le sethunya le matlhetlhelo tse se molaong o thunya a sebakeng sa baai o setisa toka o phethagatswa ka mora ditlalego tsa gore o thuntse kolo yae ka magetlo a lesome le motso ya batlhatlhelanyewe ya teko ya polos policing a re o ne a tlhaselwa sesuthi gaufi le sealemoya sa gago o tlo utlwa selelo sa momamedi wa makumane ka jeno le thuso e mofo o mo fumaletseng yona e re kfetise mabenkele
1: bosoko ba o latlhelwa ke morati wa ha se papahet clientele e utlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim polane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inshorense ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng.

0: Helang, matatsing ana, bohle re online. Ke WhatsApp call, di Insta live, TikTok. Jo we a e le nna ha ke sale. Ke recharge di social vibe tsa ka ka Telkom. Mamela, ka 20 randa fela, ke fumana 500 megabytes ya di social bundle tsa matsatsi a 7. Intikane bakeng sa WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok. Ke re le mgozi manyeo. Metswalle ya ka, ba batla di updates. Ke tlameha ba montho di etsa halang man.
1: Recharge and tap to win sebo sa home botso nya letsatsi le letsatsi. Dial *180# hash. Hona le melawana le dipehelo. Telkom, possible begins here.
2: E ka ba ke nyeo ya CCMA. O thata le mechaniki, ho blacklist wa le bitso ka phoso, ka botlhalo ntle le kgang. Client and legal, e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona, di theko e tlase. O ka fumana tshebeletso tsa molao tse fihlang ho boleng ba 745,000 ka selemo. Recover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Boxer, thatohatsi ya ho ya lebenkele e o tlisetsa theko tse tlase ka mehla. Ha o reka cool baked beans 400 grams tse tsheletseng ka 84 rand. Cross and Blackwell tangy mayonnaise 750 gram le all gold tomato sauce 700 ml bobedi ka 70 rand. Se lefe theko tsa fetang theko tsa Boxer.
3: Meri ha ke le kola tsupana kwa ka ermetso tso ile shume le metso e robong ra re lebile horeng ya botshelela taba e o re le kolang ka botebo ha jwale ke ma yebo ka hare ho mo khaba ANC mo roundina re bua le ka ba bang ba ba itapele ba mo khona ba iphumanang ba le mathating ha ra tseding e meng ya mekhadi politiki na heng ena e batla hore bo president wa ANC le na ha se re re maphosa a theule situlong ka mokgwa wa impeachment e leng se bolelang hore a tlosa situlong pele nako ya hae ya ho tlohela mosebetsi e fihla. Sena ke ka mora hore diphuputso tsa moifo e ikemetseng o neng o fuputsa boshodu polasing ya yena moporesidente Ramaphosa ya Phalaphala e Limpopo di bontsha hore ho na le seo moporesidente a lokelang ho se arabela ketsalong eo. Hopola hore ho utsuwe didolara tse $580,000 tse neng di bolokilwe polasing eo. Ntlha e nngwe e ditabeng e amang ANC ke phatlalatso ya mokga ya hore maAfrika Borwa a ikgethe ho ba bomajoro kapa ba lekgotla mo ba phelang teng bakeng sa dikgetho tse tlang tsa magotlametsi naeng ena tse tlilo baka kgwedi ya Pudungwana. Re manolola taba tsena le tse ding le motlhopholli wa ditaba tsa dipolotiki ke Professor Sithulego Matebesi o tswa Universiting ya Free State. Prof Kgotso o amogetswe go makumane tshebeletsong ya lesedi.
4: Kgotso me mantheua momamedi wa lesedi le moifo mo.
3: Ke a leboga ntate. E bang ona le maikutlo ka sehlogo sena sa rona a koreletsetse nomoro ya mohala ke 086-000-3084 kapa romelle voice note 071-846-0740. Hopola hore ha o letsa kapa o ntsha maikutlo kwano ke a hao ha ona mo SABC kapa le CDFM ditlango jara boikarabelo. Prof ha re qale ka yona taba ena ya moporesidente Ramaphosa ya o phepetsa tlaleho ya moifo o ikemetseng o neng o fuputsa taba ya Phalaphala. Maikutlo a batho a fapana ka qeto ena enkileng. Wena o e bona jwang qeto ya ho phepetsa tlaleho eo?
4: Ne re tshwantse re gopole ke a leboa ka potso ya gao mantsheua. Moporesidente le ene e santse e le moahi wa naha ena ya South Africa, mme ke emeng ya metšha ya semolao e e leng gore e teng go mang le mang ya e leng gore motlhomong ga o na le ditlaleo tse itseng e be le gore ba na le yone kgonagalo ya go ka phepetsa tse ding tsa ditlaleo kapa yone tlaleo e tlaisitsweng ke yone committee ele e ikemetseng e ileng ya phethela yone mosebetsi wa teng ka selemo se ele sa 2022.
3: Ha re bue ka leano la mogala step aside ho emelela ka thoko mosebetsing nakwana o fitlhelela lebitso la setho se amagangwang le ditlolo tsa molao le hlwekisitswe kapa ho netefaditswe hore ha molato. Ha yo makatse taba ya hore yena ha ithaope ho emelela ka thoko nakwana mosebetsing fela dithotse ding tsa mokgatswana di kgothaletswa ho ithaope ho etsa jwalo.
4: E sone se ya makatsa empa ntleng ena re tshwanetse re gopole le ho maobane ke sa batle go kgutela morao empa ka potlako fela re bone mokga wa EFF o lahela spikara, mme ke nagana re sena se bolela hore yone mokgwa ona wa phepetso mo president ba batla o phepetsa yone tsaleo eo e tlong ka sebopeo se seng go bana o se EFF ba tlang sietsa go tlisa gatello parlamenteng gore ketelong o ska ba le tshitiso ya tsamaiso ye ya the impeachment committee empa ha re tleng mona hangata batho ba tla ipolelela ya ke re mo president ene ka bo yena gana ana hlasela yone mpere ya go ka ipepetsa o ile re o hang setlhopha seo se fositse taelo ya bone kapa boikarabelo ba sone mme go ya ka moporesidente ga e pone molato mme ke motlhomong ke yone mabaka a e leng gore a etsang gore moporesidente a seka diana le yone the integrity committee ena ya the African National Congress ke eneng ya mabaka a ke naanang gore motlhomong a kana hlaisa gore o hang yena ha e bone molato o ha hona le baka le leng gore o tshwantse a hlaise mo the integrity committee ya the African National Congress
3: lo ra step aside ha bone ona le baka la gore a step aside a emele ka thoko se tsina kwa
4: o hang ha bone le baka le
3: hona le ditho tse ka sehlong ntshwarele prof tsa moga tse lokelang ho hla ko meeting ya galemo ya moga tse kang bekicele sisi sitholashe thandutlolo ka lipa le babang na re ka bona le yena mo presidente a qobelle ya ho hlaha ka pela committee ena ka lebaka la melato yena e wa pharwang ka yona ha jwale kapa o tla nna lo mahanye meno hore ha ke molato ka hona ha ke bone mechaina ka ofela inkama
4: a ke bone le pele se tla etsahala ho bane re se re esele dilemo tsenne entsaena ya phalafala re se re tseba ka yone tlaleo ya yone komiti ena e kemetseng e hlaisitswe phatlalatseng mme moga wa the African National Congress o ntse eme mo ntlheng e ya gore go hang bone ba tlo tshietsa moporesidente mme ga maemo a kang ana a rena ga gona kgonagalo ya gore re ka bona moporesidente yene ka bo yene a re o tla emela ka thoko e kapa o tla step aside
3: ha re bue ka phatlhalatso ya ANC mo round tjena ya gore baagi ba ikgethe o ba bomajoro le ba lekgotla dikgethong tse tlang tsa magotla

0: go laola dithotsa teng ne potso ke gore ga ba ai ba se ba bofuwa bo ba bona bo ikarabelo ba o ka etela pele moga in such a critical position potso ke gore ja ka go botsitse gore na ba tla gona jwang o ka laela batho bana gore ka boitshwaro ba bone le gore le bone ba nyalane le tse ding tsa melao ya moga ona wa African National Congress ke tse ding tsa dintlha tse ke naganang gore di tlhatlhaela ka magetlha gobane and gape le teng e romela molaetsa wa gore motlhomong moga wa the African National Congress o latletse tshepo o be o ditho tsa teng because potso ke gore gobaneng and ba tseba gore go na le ntlha ya gatekeeping a o tla mo dikgethong batho ba sebediswa ga o fitlha nako ena paka ena ya dikgetho a owai o so tlhaela brada o so tlhaela mang o so tlhaela mang and-e o a e leng gore gale a le teng ka gara moga mo di-branching tsa the African National Congress ga a bona gore o gang ga sa na le kgonagalo o ka kgethwa a kampa leka go gongwe netefatsa gore bao ba e leng gore ba gaufi le ene e be bone ba kgethwang jale re bua ka motho e e leng gore o sa kwa fela ka lebaka la di-qualification tse jwalo ke bona ekare it's a bit of desperation on the part ya the African National Congress empa re santse re tlo bona gore ba tlo lebana and hape le teng ntlha e e leng ya mmakatsa ga o ka lebelela gore le yone phatlhalatso ena e ntswe ka nako efe e ka re o ne o setse letsatsi fela kapa matsatsi a mabedi pele go tshwantse o tekwe mabitso a e leng gore a batho bao so ke ntlha e nngwe gore yare motlhomong aowa ke e nngwe ya dintho tse e leng gore motlhomong the public relations exercise.
1: Sure. O buile taba bohlokwa ya hore ba etapele ba mokgwa ANC hantle ba tshwanela ho tswa makaleng di branching. Jwale ke batla ho tseba hore bo etsala jwang le hlakoreng la hore bo etapele ba moga elokela ho ba bona bana ba tswang makaleng. Ba ntlafaditseng bo etapele ba bona ho tswa makaleng. Ba nna ba nyuloha jwalo ho bana ra tseba hore ANC sa le sebetsa jwalo ha eno nka motho fela o tshwanela hore o qale fatshe mane o nyuluwe jwalo no matlafa le ka re moga pele ka fuwa setulo e tlo ba bobebe kapa boima ha ka ita bai
0: no e tlo ba boima haholo mme ke ka ho ke nahana gore ke ntlha e ke nahanang gore motlhomo e tshotlilwe ke baeteledipele ba naga mme ba sa lebelela maemo a a renang ga re tla mo dimakaleng a moga wa the African National Congress
1: a ko e tshware gona mo prof ntshwarele ka o kenaganong ke fetise mabenkele ka pelenyana fela ke tlo fa monyetla wa gore o qetelele polelo ya gago e re ke etse tjena
2: ke big deal weekend ya okay mme re utlisetsa dipoloko tse jolo ka 2 kg ya Tastic Long Grain Parboiled White Rice ka 28 rand fela di 145 gram di efe kapa di efe tse pedi tsa mefutafuta ya Doritos Corn Chips ka 38 rand le 1 kg ya tap ya Stock Country 40% Fat Spread ka 45 rand fela matsatsi a mane fela di 28 ho ya ho di 31 tsa May empa di fumanehi OK Express OK beng ba lebenkele bao ka ba tshepang
3: bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: Era, ke phone e ntjha eo?
5: Hey, ke fumane Ackermans ka FanYam.
4: Monna, e bitswa
6: FanYam.
7: Ke fumane le Redmi A5 ka jeno ka FanYam. Ho tloha ho 212 rand ka kgwedi, kapa Hisense M88 Pro ka 162 rand ka kgwedi. Hape, e khapela karolo ya meputso ya technology ya boleng ba 1 million rand. Hona jwale, ha Ackermans, hona le dipehelo.
8: Nke bo ke dula ke kopana le wena o le mafulufulu o le morulo o gatile topo e be le kunutula o ke le fitse le kunutula ka ke prosiding se hlaiswa se matla se etsang ke ikutlwa ke le morulo e bile ke sireletse ile ka hare ka mehla ke ka hona o bonang sefahlao saka se dula se edile mme le letlalo laka le borreledi ka mehla
9: nka boikarabelo ba bophelo ba hao ka prosiding o tla utlwa phapang
8: ke nnete prosiding e fumana dikhemising tsohle naga ka bophara
9: prosiding molekano wa gago wa ka mehla bophelong bo botle
8: ga e sa re prosiding Hasil Prosiden.
2: Ke big red sale ha OK Furniture.

0: utlisetsa dipoloko tse kekeng tsa hlolwa. Ho fihlela ka di 7 tsa June. Fumana two-piece chase lunch suite ya Tisha ka 5990 o boloka 2009. Tapa o reke 43-inch Full HD Google TV ya Skyworth ka 3490 fela. Ebo fuwa park and fixed wall mount bracket ya 199.99 mahala. Eo ke poloko ya 1009. Big red sale ka lebenkeleng le online ha OK Furniture fela.
1: Prof Ricky Boele ke amohele mamedi ibango sa tsabulela selmo sa ha o kentse ke buisana le mohlophili ba ite batsa dipolitiki ke professor Sithulego Matebesi o tswa University ya Free State re bua ka dinhlatse ngatanyana se amang ANC morauntse na ono ntso hlalosa hore e tlo ba buimanyana taba ya hore ANC be ha batho fela bo eta pele mbo maspaling
2: e tlo ba buima ho ba ne rate ba hore ho se fela mo re sebetsang teng ha ile hore mohlomong a le mo
1: kare o khawile moeti ba rona kwano ere re matla ka pelenyana fela ke itse ke mohlophulli wa ditabatsa dipolitiki professor Sithulego Matebesi o tswa University ya Free State jolo ka ke boletse re bua ka ditabatsa mara rao tse amang moga wa ANC haratseding re bua ka ba bamba ba itapele ba moga ona ba iphumanang ba la mathateng haratseding e meng ya mega ya dipolitiki na engena e batla hore mo president wa ANC Len Hasel Maphosa a thole setulong ka mokgwa wa impeachment o gotlile kwano prof re ne le matso o metsing o ka tswela pele
2: ne ke se ke re hangata ha o lebella re tseba semelo sa batho ba itseng mme potso ke hore and how lebella le tse ding tsa dintlha tse di tlhokegalang o tshwanetse o be le dilemo tse 25-10 years experience me potso ke hore motho a e leng gore o na le dilemo tse 25 10 years experience o tla e bona kae kapa yone boiphitlhelo mme ke tse dingwe tsa dintlha tse tse bontshang gore mohlomo go beile le a bit of an oversight a mokgwa wa the African National Congress ono o lebana le yone ntlha ena mme se se o bontsha gore o se o na le dikgeo tse itseng mabapi le tse dingwe tsa dintho tse ba di tlaisitseng mabapi le bone batho ba e beileng gore ba ka emela jalo ka di meyara magbo majoro di maspaleng mme ke nagana re gape le teng hlomong ke go tla ba molemo mo mogeng ona wa the African National Congress go netefatsa gore ba lebane le yone phepetso e golo mo di maspaleng especially mo di metropolitan municipality tsa rona mo re bonang gore e ka re tsone mebuso ena ya kopanelo e se e le tlhoba boroko mo nageng ya rona empa le yone mo di metro municipality mathata ka ile ngore ka pa yone botata bo ke se ke bo hlaisitse botlane bo aparele le tone di masipala tseo
1: a gore re ba fe monyetla ba ntse maikutlo ka pa ba botsa dipotso rena le ntate Lemako o re letsetsa a le Rosendal go tsonda ntate
3: yo tlile ga nna
1: ntate
3: ke ba mamedi le ntate Sithulo ya Homo e re ke le botsile ka mogwa go tolokela politiki ke mo mamela mhlene ka puo ena ya marena se se o tsa ruku sisi hantle yo le ntate Matebisi a go wetseng taba ya molaotheo wa Afrika Borwa e tolokwa sepolitiki ka pa jwang le weekend president o batla review mme ga dipolitiki ke yone e tsang lerata maoba mo nantate Sello Malema o fumane kagolo olo o kopile go ipiletsa go latela ona molaotheo ga ntsantse molaotheo o tlo ko rutlwe bathoneng o seka sebediswa ka tela ya sepolitiki kore batho ba Afrika Borwa re utlwisitse gantle ka bo batsoo he bana ke bang go sena letho ga ona nyewa mantshiwe gana nyewa le mako gana nyewa mara molaotheo go bele tsela e leng go utlwa batho ba tla ba tsebe go utlwisisa o se ka sebediswa ka tsela ya sepolotiki ntlha ya go qetele ke ba ka ngwe ka ANC ga e batla batho ba e bang bo majoro ga se leano la teng le reng batho ba tla busa because mekgatlho ya dipolotiki mo na ntate ga se kerekeng go sebediswa makiti le magothito otlhe go gapa dikgetho e etsa jalo e le mokgwa wa go gapa dikgetho ke nagana ke engwe ya maano a teng goba ga e le go phuthega matso ANC nako e reng ya e reniwa kapa ya intšhafatsa ere so ke a leboga ka potso tseo ta ke a leboga
1: a re lebogen tate Lemako re nke maikutlo a rometsweng ka di-voice note
4: la melodi ya business ANC ka nnete ga e sana le ka ba ke eng e ka tla tlhotse e etsa batswadi ANC baetapele ba teng ba bodile re busitswe ke mme ka monana a le councelara a dilemo batswadi dilemo empa tshebeletso ho hang mesebetsi ho hang se teng batswana ka ho hirana bo bona atjhe e tloba ANC ha se ba bua ka gore batho ba ikgethela ai khona ga ba sana motšha gona bjale ba ka etsa jang a re thule re di shebelele thank you
5: kgaitsedi ya ka kgotso kwa le mohapi ka peretona Heilbron a tshe nthwenana ya ANC ya gore ka nnete re ikgethele batho ke bone ka kannete e tlo fela ka bothata haholo ke bone ka gape ntho ba e shebileng ba batla fela go kgutlisa dipelo tsa rona wa ba kgetha gape gobane o keke ba tlo kena ka gare go batho ba dipolotiki o se motho wa dipolotiki ba ko controla ke a leboga kgaitsedi yaka
1: Prof ha re kwale maikutlo a gago ka dintlha tsena tse e tlhaisitsweng ke bamamedi re be re utlwa gore na re ka bona maAforika Borwa a phethatsa polelo e ileng ya bolelwa ke moporesidente wa mehleng Mofu Nelson Mandela a gore e bang ANC e le etsa seo mmuso wa kgethololo apartheid o le entseng sona le etse seo le se entseng mmuso wa kgethololo if the ANC does to you what the apartheid government did to you, then you must do to the ANC what you did to the apartheid government.
2: Yeah, ere ke tla ka yone ntla ena hangata ke tiketlele batho re ba ikara bela a rona jwa lo ka kapanna a so khothaletsa batho re ba vote jwang ne ke tla re yone democracy ena e re ntse re bone monang ena ya rona e fa mang le mang monyetla wa hore a ikgethele hore ba batla ho voutela mang empa hape le teng ha ke lebella ke arabela maikutlo mo maikutlong a hlaisitsweng ke rata se ntate wa pele a se hlaisitseng ya hore e ka re ho sebediswa dipolotiki
1: toloka constitution
2: toloka yone molaotheo wa rona empa re tshwanetse re gopole gore ke yone ntlha e leng gore e re ama le ka kakaretso mo nang ya rona bao ba e leng gore go gang ga bana ditšhelete matlole jwalo jwalo o tla fitlhela gore ga ngata ba atlholwa mo magotleng a rona a dinyeo mme bao ba e leng gore ba na le the political pedigree le tsone ditshietso tse maatla tsa ditšhelete ke bone ba e leng gore ba tlanne ba tsweletse pele dintlha tse dingwe empa le moporesidente jaaka ke tlaisitse e santse e le boikarabelo bana ga na le bokgoni a molao o moletlelela a re moletlelele gore a nke that review route empa ketelong a re amogeleng le sephetho se e leng gore se ile sa fitlhelelwa re ananele sephetho seo se ile sa fitlhelelwa ga e le gore ke sephetho se e leng gore se nkilwe ka mokgwa wa democracy empa ka kakaretso ke tle ke re gape le teng re ga re so fitse nakong eo mo re ka reng baeteledipele ba rona ga ngata go sa natse gore ke moporesidente ga ba bona gore go gang tse dingwe tsa menyenyetsi tsena di ama seriti sa naga se ama seriti tsa tsone megaya e ya bone a ba itokolole maemong a bone mme ga re so etere fitlhe a maemong a bone le bone bana ba gametso ba ba e leng gore ba etsa lerata o na le dintho tse ba di etsang empa le bone ka bobone ba
1: Prof re lebohetse nako ya gaolo ka moso
2: re
1: lebohile gagolo ke motlhophole le baite ba tsa dipolotiki professor Sethulego Matebesi o tswa universityng ya Free State ga le gabola jalo le bolela gore rona moifo wa makhumane re ntse o lekane bakeng sa letsatsi la kajeno go tswa motlhophisi wa lona Lerato Sarabele ya le tlaisitseng ke mokete monyobo ke lemogile Kgoma Matodi a re laolela gaso ka bogabane bona ba gae sa le mantshebua ke bitso la ka ga re kwa lebeke le wena go sane bakeng tsa gore batlhano le gora botshelela go sane o seng mo nalapeng o le CDFM e re ke suthelatsietse mogaladi a re balleta ba tsa ora ya botshelela

0: mekete manyalong ono sena lenyalo le monate ka pamoketo monate o sa bapale ama volovolo a platform one le shuba le botse mena fela botse so le fela tsa rabo sufa the biggest one to drive it aqua breakfast show kila bone yes sir a throwback Thursday ama volovolo I was victim sepelo mono uthando re ba khatlongwa bobedi wa the biggest one to drive it aqua breakfast show hopola Dintedi wa kamane ka San City zia wa mo kamane ka San City the roho posa di 27 sa June fumana tikiti tsa o sentse di fumana ya tsona bile ntwe bonate ona hana re felletswa re bua ka dibini nneng ke atla ko jwetsa hona le ba bambe re ba lahletseng hape tikiti ya ho ke 350 me o di fumana ka ticket pro ke yona e rekisang ditikete tseno o fumane tikete ya hao me sa VIP 1750 kamane ka San City Northwest bokone bophiri ba bile bana ba ntshoetsa ka Northwest ka bone ba re hey ba bona ha ziawa zia kala mo e le teng ka kwano taba ya moruo economy ya rona ya hola ka kwano le batho ba bo di guest house ba tshojwalo ba re hey bane jwale di boroko bo fedile mane San City le rona ba haufi mona a iri thusa holo zia kala ke ga o ke a leboa ke a hopola gela ga ya nenne le dikolong kae kae e motseng o mong mono morena thabile a holo SABC ka CSI project ya bona go lo fana jolo ka dimpo di joka mo jwale ha se mmino fela ke ntho tse ngata tse kgolo tseo SABC di etsang ya hopola ke la kaka mono ka ra o bo rra le bo mma ke a itumela thata go le bona gompieno go siame thata ba re go siame thata gonne ka ga a se re le teng he ka kwano ka Northwest taba tse monate ka nnete zia kala e tsa jwalo fumane taba tsa hao tikete tsa hao sentse di fumane ya tsona mme sentse di ya dipela fumana tikete tsa hao hona le dibini tse ding hapetse re tlo di kenya ke tla o jwetsa o dilo buletse o dilo mametse the biggest one in drive re mokgatlhelong wa bobedi wa thakgoga
1: ho jwalo mamela tsebeletswa le sedi re ho potse fela hore motsiano nge hlolo matsatsi a mashuma mabedi ana le metsi robedi monongwa a itse le 2026 wena ya tsile nhle o ganne hantle re tlo fana jwa lengana tsena hore se phalla jwa ntse pedipedi motuntso o shebile hore ha dikoloi di letseleng tsena ditshetse mafura mme mafura na bitsa ka lebaka la dintwa tsentseng dietsa hala pakeng tsa Israel America tse lwantshang ba lwantshang jwalo Iran mme ila ka e ka rotla ba le dipuisano bakeng sa hore ho be le peo fatshe ya marumo empa amma me didintse di betsana ka dibomo ka mogwaole mong ntse ba ruthuthana ka mono Iran ba tsho ba re hai khona dibomo ntse di kena tsa America ka kwano me le Iran ntse ikarabella ka mogwa ikarabellang ka teng ne ka mane ka Strait of Hormuz ihle ho ntsona le bothata ba hore dikepetse tsa maisang o lietala di fete ka mono mamedi maybe le ho tlo buisana jwalo gona ke taba elong re tla sebetswa jwang santsano le thata ka ntintwa ya Ukraine le Russia le yona ntse tswella pele me jwale Kiev e bona hala ise lwana ka di roboto so lwana ka di roboto ba sa romella masole fela batho ba se ba tshwaga nthwe ka reng ya PlayStation ba romelle dithunya kae kae di lo lwana e mamedi mo ga ontjena na technology e entse hore le di drone tsena tsa di drone mamedi ba se ba betsana ka tsona o fumana hore se fofane ke sena se mathisa di betsa moye mona empa ha hona motho mofufisi ka mo Joale o tla tlo bona hore ntwa ka nnete di se di le maemong a odimo joale e ama mafura a nna le wena re a lefang e ama theko ka pa chelete re lefang o pala mabese ho pala ma taxi hana joale tsenana e ama le dijo hore na re direka ka bokae mme bo hlokwa hle hore chelete ya ho ko iphena ko ya o idulela fatshe o etse meralo ka nepo o tlo ska iphumana o litsietseng dikoloto joale di o imetse ka mona bana ba lapile ka mona ho bane megolo yona ha enyolohe
0: Mabedi e re rutlwa ka sepedipedi se me jwang o sa le teng a o se dibuseng ka mane ka banga o metro a re fetse ona o se dibuseng o reng e manga o metro di tsamaya jwang kgaitsedi ya ka
2: ga ke wena ko le bo kara se dimetse bamamedi ba tsa gape sa show sepedipedi sa nako mona ka manga o Bloemfontein go na le potholo e kgolo ka mane ka Nelson Mandela Drive le Harvey le nne ka mareng ka mono ga o ya o dibile bophirima ba mmila go nono tlhoko baganye ba rona ba ele tlhoko a the mmila wa Fontein o ameile go latela dikitso tse kalang ka mono ka mmileng ono tsa ke tla ba Fontein pakeng tsa Magraaf le President Brand le Ali Walhamo le Adwal le Westburger tlhoko ka baganye ba rona ba ele tlhoko gore dipegolo tse ding tsa mmila e eneno di kwetse ka baka la dikitso tse kalang ka mono feta mo le sephalla
0: Are le boya go logaitse ri ya ka re fetela City of Joburg. Hopola SABC Sport wa mamedi. ke yona e tla o fa dipapadi tsena tsa mopo wa lefatshe ka o fela jalo ka ditlabedi tsa hala SABC 3 ke lona le ha ilao la bolo le SABC 1 e tlabe o fa tsona all of us all in ka o fela 11 tsa June 2026 o fitlhela di 19 tsa July 2026 ebile o tlo di fumana ka o fela hape dipapadi tseno di radio station tsa rona tsa SABC ah World Cup ena ke ya rona jalo ka SABC e re kobe a re khutla re utlwe gore City of Joburg di tsamaya jwang thwasa e ka mane ka e kuruleni
3: na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka pa matshidiso a maholo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Bapala hapa jikizinto papadi kentsha ka hohle hohle size khaya ya etsa hore papadi ya hao ya thatohatsi e hole ka match play lepa bapala me o hape ho tswa dipetong dipetong tsa dipapadi tse fapaneng ho tloa ho bolo ya maoto rugby le cricket na konya gefutso ka papheletsong ya papadi na difelwa ke papadi tse ngata le mengetla e ketseileng ya ho hapa haholo gaolo entsha e qala ka size khaya dipapadi di lokela ho ba di le motsele shoma le motsego bedi ka feta bapala ka boikarabelo the national lottery e tsamaiswa ke size khaya go tloa ka la 1 June 2026 arfete city of joburg pele twa sa fetela ka maneka e kurulene a smosa orenye city of joburg di tsama jwang
4: but kare ke dumedise hapo ba mamedi ba batle ba sedi fm re shebane le di roboto tse sa sebetseng ho garden street le stanton street ka tsherfontein tsherfontein le garden street ka tsherfontein kantiran jarna le kolese ni hile mane ho N1 North pele fika Albertina Sisulu ntse e tibile tsela ka mo N1 North ha ka tafeta na strike mane deep blue hona le kotsi ya kolo re kopa ba gane ba tlokomele e bileng e ba ka sephetipeti se be le matla haholo kantiran se re shebane le kotsi ya ne ya N14 East pele fika Melder Street ya truck le tanker ke kotsi e leng hore e ba ka sephetipeti se tsamaya hanyane ka 25 minutes e bileng e kwetse di lanes tse pedi re kopa ba gane ba be le mamello hle ante hape sephetipeti se petetsane ho N1 North Malibongwe Drive ka mo N1 South mahareng a Brakfontein le Olifantsfontein Khrisane le Koma Road ka Soweto hape le Soweto Motorway le Moki Street hona Soweto ho feta mo tsohle di tsamaya hantle re lebo MPD le JRE ka tlaleho ena
1: Kala bile wana ngwane so mamiro ya tsebeletso ya lesedi metsotsi dula hantle mashuma mabedi ana le metsi medi ka morra hora ya busupa putalo tsena re kopane le kobedi mogeseng re utlwa gore ka mora ka ikurulene se phalla jwa motho ntse o shebile ditaba ho reta bane ya monghadi John yane ya monghadi Ferrari wa tseba monghadi Sibanyoni e ka gehlile bana ba NPA ba ikemiseditse hore ba boele ba ritelenyewe gahlano le yena ka jeno fela ho bona hetse hore le yena ka nnete ha ya ho hang o ikemiseditse o sebedisa megwa e fapaneng ya molao bane motho le motho o na le ditukelo le yena o ikemiseditse ho lwantsha ho tshwarwa ha hae botsha le tse dintsa dintho tse ka city san jwale re tla e bona mamedi rena ha ho kaetsala hore jwale e boele ritelwe e tla dula neng re tla ofa ditaba go be di gaitse dia a re boele re wa moele hle ho reng ena a korojetse ka mo kae kurulene se palla jwang se pepepete
5: e tsiya ka pallo ya sekitipiti e ka nna a me ha mane se ba ke ntsa ka tle ho le foslo ra so go ka hora bo robong gele ka o lebeletse gore ba aile ba di ba dibakatse o ba kopane le sitsi sa mabenkele e leng ka Tehong crossing mo ba lebeletse go kena mohandong re sebetsa mmoho le sepolisa se tsang ditshebeletso Africa borwa re tla bea maemo leihlo di bakentse a mehang le wena mohanneng sa mahlo dinameng dikoloi di thulane mane sebakeng sa Albertoni mona ke matianong a Heidelberg le Elandsfontein ka mane ka Binoni di thulane matianong a Divald Hartings le Snake e leng Mary Moodley a tsi ka maneka thembisa teng di tshulana matenonga endrumapito le Reverend RTJ Namane hlokomela moganneng mo mabone a laolang sepedifika student taolong e ba le tshwala o MIBD a re faneng sebaka a re buisaneng ka lehlatlhamang re leboga EMPD ka tlalego ena
0: ka bara bona fela Dr. Lucas Ruto ga di eme jwantsa kgwebo na le dipila tseneng ga o di bapala di hopotsa kae kae kapa di hopotsa mamma ena e ngopotsa Fed Joe wa mo hopola majota ka mbule

0: tsena di hopotsa boss se sa lwena e lwena e lwena ka pheme ya hao e boga ga ka lo bo so risa morao jwa mo e pele o tla track pente ka ka sendle le bafana ya o tseba o so hola o sa la taba le thotse ka to so di lahlela fe o so la no o ka subela jeresi
1: wena o re subela jeresi o la ntjalle mo wa ka ke tshakile
0: ya
1: ke a pere di pijama jale ke mo shebile ke o apara le vest a pijama tsena di sa futuma la o le kane ya ke re futla pele a re jwale le tsona pijama tse Di batla burugwe bona o subele thopo ka hara burugwe ga mense na sketsa ke na take ke ya la ke mo take ha ke hopola o no le ngwana o no gale melwa o lahla dikobo ha jwale je o subela thopo ka hara burugwe e o bina
0: go palile mo mogotsi wa ka beile jini mo nna ho di mo jwa mo la tsela
1: Oh, my God. I'm at this time.
0: I'm going to say,
1: se rame se re ntheke mo ya pa ya ga ba re tlwala ntse ba
0: Dr. Lucas bole o tle ka jalo ge sa matsa go ba Dr. Lucas
2: ela mo ipo le ka ka ba mo bu so pele
0: ei
2: go fela ona le ba mane
0: se re subela le ona je re se
1: ya Dr. Lucas
0: a re sala taba fashion
2: kana o mo bi ha re ke ni wa fuma na ile re ke se kre se ka re ka u
1: I'm going to go to the house.
0: Hey, my baby, Dr. Lucas, so take care.
3: Naha

0: 079-758-5066. Ke mang ya o makaditseng, ke mang e leng gore o maketse gore ga etsa setlhopha sena. Nna ka nnete mantswe a ka o qetela mahlonolo ba 26 ba kgethuweng banna go tswa go nna Kada Boy 150% tshetso ya ka e go lona. Nna ke dumela go lona, tsamayang le lolwana ka moo. Thwasa a ke sa dikena ke tlhotswe ke tsaya ka mona re go utlwe ba mamedi. Babedi re rutlo wena monghadi go bro se setse ge tshojolo go mahlonolo ka nnete se hlopha ka ofela bana ba 20 a metso etsheletseng wa tsiba ine ka re maobane hona mane ha ono tsebiswa se hlopha ntse re qoqa le Johnny Toka kwano ke re ne ke ba qinetse ba tsheletseng bana fela head ya etsa la ntho tsena ine ka re wa tsiba monghadi go bro sa ka buare ei re nkele bana ba 20 a metso etsheletseng bane ba tsheletseng bane ke bana ba re ba bitsang gore ke di standby ha o ka ba le motho atso e ka re a ne a ka e bua tsa e ka re ne ka etsa o be betereng yana gore ba le ba tsheletseng le skill la ba le bothata ni ha o ka ba le bothata kwana re tlo sheba ho bona pele
1: fela gaitse ya ka hona le ntho tsengata tse sa phatlalatswang televisioneng tse etsa hetseng ka bana ba ile ngore ba fetuwe le ka bana be le ngore ba setse vale ho rona jwalo ka ba qolutsi ba ditaba go re lo botsa go na le setse le etsang ka bana ba bang ba bana ke di bapaditsa ke ba etapele batho ba ke di bapaditsa naha ba tshanela ba TS nna khada re keke ya ba jwale re emetswe ke makwala batho ba tsamang ba thuthumetswa go re ba beheletswe ka thuko ke ba go fela bala ba bitswa bo yemong bana
0: ya
1: e bua ntwe go e bolala ntwe go lo ka boikhoni le boiphihlelo ba bona
0: a ba tla go joetsa gore ba ile ba ikutlwa jwang ha se ba sa bapale bolo ba qetile ba beile meja fatshe go tsatsileo ola ikutlwa o le jwang le se di dumelang ba ka se bua
2: le jwang
0: le kae ntate
2: re teng ntate
0: ei
2: ka da sa khona ntate bosi ha khona nna ke ya la ntate
0: a hobaneng
2: ho santu se ntate bosi Bijemi se se ke tla tso go go ruteng a dampe go se ne go se a khona karase.
0: Ha ona hani gore go bane mokwetlisi go se a o ka sheba mohlomong di camp tse bo le shome le shome le metse mehlano tse fitileng. E sale ya ntse a le teng dipapadi. Ha ona hani gore ke nthweni ya gore o sa sebeditse lena nako e telele wa tseba o lebelletseng ho yena.
2: Mohlomong ke nana jwa lo ka da se mara a khona mara Peter Seni ga ja o se itile tshili ya botlo kwa mpeta.
0: Ya le nna makaditse ke batlo bua maka.
2: A le ntho ka that I khona le maswanga ka ntse o teni mono a khona a khona
1: ebe ho salama
2: maswanga ha ka no tantso setse mari kutlo ke mangata ma ile morambo

0: ma hatsi
1: ai o konwe na hane o konwe na hane rupe thank you boss final ba banga ta ho fetse ya ka ba le bale ya le se dumela
0: tsasa
1: ya
2: hai tsedi yaka
0: kune mogolo kana na of me doctor ba ke le ke tsasa le khara wa tsela ntate jo Hugo Bruce na ke shebile ntate Zwane le Williams Robin Williams
1: eh
0: ha re sheba la mdudusi ke mam ke mdudusi Chabalala
1: o ntsa le CEO 32 a re sheba 32 yena mogotsi wa ka a re ske ga ya a re sheba 32
0: na nge ke tabe seng e mo le mo ke yona because of ke shebile hore tsela e a kgethilweng ka teng ka pa le tsela e o entseng ditjo ka teng o di entse ka mogho o bane le before ha le ntse re sa tshepe the ones that didn't talk until re bona gore kgetho tsa hae nako e kgolo le nyane qetellong la di thabisa rona ba Afrika Borwa
1: batho ba re rona mo yeah batho ba re Themba Zwane ntse a sa bapale le sehlopheng sa hae a ke tsebe o reng wena ka boiphihlelo ba experience ya hae taba ya gore ntse a sa bapale mohlomong o reng wena
0: no la wa tsone ke e ka oblela nyona khara Themba Zwane jo le ka ntsa sa bapala akere ra tsiba hore na go kgolo le nyane o na le hore a ye di practicing a yetse ka tsela e leng hore le yena o batla go bontsha hore na kwa tloke o to bona ntho a tlo yetsa gona jwana o
1: ba bona ba fana akere re batla batho ba ntse ba bapala e fomo ya hae hana jwale akere ba tsho jwalo bona ba re fomo ya hae hana jwale wena o batla wena o shebile practicing go go etsa practicing Themba
0: Zwane ke nnete ke khara because so ke a tseba hore rona ke re ntse re sa bone fomo ya hype tsela e leng gore mohlomong o ntse a sa fuwe menyetla ka teng ko setlhopheng sa mare o tlo bone ntho a tlo etsang monyetleng a o fumane because o tlo ntsha bokgoni bo le ba o bontsha le coach ya hae gore ke ena ntho le ntse le sa e bone mo go nna
2: kone ke dumelelana le wena haholo ke dumela gore ba mo phomoletsa nthe batse bang hore ha ba mokengetsa yona o tlo yetse ho ya ka nna ha ba batlo mogathatsa o salobe mo boeleng hore o sa itshupile go tseba ho etsang le bona ba se batse ba go ha akene o gona ho etsang jwale ke dumela hore ba se ba batla ba boloka matla a hae a teng hore a lo a ntshetsa mo batlo mo hloka teng check my truck
1: e re rutwe mo le se dumela
0: kara
1: yes sir
0: Yeah, para la chicara, bua le Chief Makhubu ka motala bushabile.
1: Yes, my brother.
0: Ana my brother ke re fela ke supporta se sopa se se tuing.
1: Yes.
0: Wa ne jwale Hugo Bruce ke ga go sopatsa ka o fela ke di supporta tsa bolo. So go tsena re tsiete se sopa se se tuing. La ile hona le se re baka ke nna ke maka jo fela ke go kgetho ha cross le Ricardo Gomez. And e mmakaditse gape ke ya hore re yawe ka funga le ka di senda tse 11 ke yona engwe e makaditse
1: ya ba bangata haholo le nna ne ke le nna ye o buang ka nna ne ke lebetse bile ke bona bitsa ba bangata haholo
0: o ba dinga ta haholo mara he nna wa ka nna re tshedin se hlopha mohlomo ba tla re sebeletsa ka tsile e rona re tla lakatsa ka yona fa ba tsikana
1: ke le buile haholo e thwasa ka seke ka thaba ba bitsa Rainer se a ke tsebe hore
2: ha ke le nna ne ke thabile kgetsi
1: ya ka ne ke mo thabetse ke dumela hore ke mongwa batho ba ile ngore ka nnete mong ha di go brosa na sheba hore di tracker ga tsa gona di batla ditshwana o sheba magopa o sheba Foster ha tshwane le bona Rainer se ka papadi ke nana we bone ha bane ba le Afcon mano re ya mohloka jwang kapa jwang
2: Khaitse daga ne re bua mona le motho ne ke bua le yena ka kamohelo sebelebele jalo ka ha le bua ka lenane le batlang le holola batho ba bapala morao hona le dipapadi tse ding tse kgethuweng tse bapala morao fela tse bang ho bapala dikarolong tse ding tsa lebala make ho ya ka nna ke bone le bohlale yena motho e ka reng kamohelo sebelebele kamohelo o ka mo bapadisa dikarolong tse fapaneng tsa lebala o tla o sebeletsa jwale ke nna hana hore kae kae mokwetlisi ona shebile dibapaditse jwalo tse leng hore ha o ka ba litsietse a tloka hore a fetule mo se bapadise tloaetseng ho bapala teng ebe se bapadise leng hore se kgona ho ikamanya le maemo
1: mahlonolo bafana bafana mahlonolo tsa mamba nna le lolwana nna ke motho wa batlang positivity ka nnete gore jwale ha re ka nna ra ngwapana ha itlo go thusa ka letho fela pelo ya ka ka nnete bohloko ka thapelo morena maswanganyi le yena Peterson fela he papadi ya bolo e tsena yona mongadi go bros le bohle ba sebetsa le bona mahlono lo ba shimana ba tsamae ba lo remela mo hopeng wa lefatshe
2: re tshojwa lo khaitsedi ya ka tsietsi motaung a re ke le jwetsitse sebelebele ya World Cup ha re utlwile khaitsedi ya ka o ene pile distinction.

0: Reverse yomhlaba boss shana pelo mono radio.
1: Ke big deal weekend. Ya okay. Miru tiseta di poloko tse jolo ka 750 gram ya Cremora coffee and tea creamer ka 49 randa. Di 850 gram tsa di tene tsa mifuta futa ya Parmalat full cream cheese ka pa di 750 gram tsa yona tse grilled ka 110 randa ile nngwe. Le mifuta futa ya di 2 kg tsa Omo hand washing powder ka 50 randa ile nngwe. Matsatsi a mane fela. Di 28 ho ya ho di 31 tsa May. Empa di fumanehi okay express. Okay, beng ba le bankele ba o ka batsepang.
2: Ha o di pampiri senga tsa tsena ke nsamang. Ha setsa hao. A di tswe captain. Sena ha se utlwa ka rona. Ro amela fela hanyane ka so Christeline a se ngontsing.
3: Mosadi ya neng a nthusa o mponse mohato ka mong. A dalo fa tsa tsebeso ena ka ofela. Ka fumana tshelete ya ka potlako. Ntle le o sign di pampiri tsenga ta.
2: Etsa kopo online o join ma Afrika Borwa a feteng 3 million a ileng a thusa ka tseo ba neng ba di batla. Capfin ke mofano wa mokitlano wa semolao. Go na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
4: Ha motho a sa sebetse. Tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theoha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM. Re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molelwa.
0: A re ke ro tsona basho ba mabedi a masome a difela metsotso a kgofela tsora ka borobedi. The biggest one to drive. Tlhagwa breakfast show shana o mphula inhliziyo. Reverse mhlaba Mr. Buga Tushu Skabelo. Le ke ba bone shana ntse ba matha jwalo le black coffee hohle mona ba felletse. Le ka mane ka London ba ne ba le ka ofela. Mihlile batho ba bangata ba barata go soma wa tle kwana ba felletse. Sound ya black coffee ka le motho a laebe ya hantle re wa bona nthwane ne re utlwa ka sound ya black coffee ha ntse a kena jwale ke hona lefatshe le utlwang. Wa opola black coffee go na le ntho eno e utlwa fela gore ha tshwane le di DJ tse dingwe go re ne le teng ntho eno le ha ba pala mane sound ya ha yona le ntho ya gore hai man ha tshwane le bana ba bang ka eng ha ke tsebe jwale a ne ke tlo ka lengwane so a tshwa re ha wa tsiba mosekwa ntwane ne re utlwa ka coffee ba utlwa yona hana jwa le bona ha ba tsebe ba ka hlalosa jwa coffee boss ke ai coffee ke kakap jwa lo sa hula bo mapolisa hula a hula bo kapsa wena thwasa hore tlomba nna le tlo ja chalete le lo
5: re ithute gaitsedi ya ka ro ke kebe wa kokota ha motho ka mogho ratang tshwantse o kokote ka tsela ya mo ha o so tlompuwe he o so buletswe le mati ha o so ka re bontsha bogwa hao emme ke bohlale nthweno matla a marketing kona ano hore ithuta batho ba yang o bona ke mofuta o jwang o ba fese batlwang ke bona pele o ba fa se o tlang ka sona hobane ke kgwebo tse ngata hantlentle di sukudiswa ke yona nthweno ya gore jwale o tla ka gore nna talente yaka nna pina yaka fela na talente ya le pina ya gago nna ke se batlwang ke mmaraka o ileng wona kapa tšhe ke mona mo o tla nana o tlhouwe kanti ga o a etsa leano lena le letle le ntsweng ke black coffee gaitse di yaka ntho e o e buang ke nnete etlhile jwalo coffee ntho tsa di etsang gana jwale di odimo mme o sa ka etsa ntho a e ratang gobane e le coffee ba tlo e kwenya kao fela
0: bonkile bo kabza na jwale ke tlhokometse gore bo kabza le bona batho ba ne ba lla ka mane kabza le maphorisa ke re batho ba batse ba ka piano jwale ka mane ha o bapala petlekeke batho ba lla ba re batho ba se ba bapala nthwena jwale ke yona ntho buang ka yona batho ba ka mo bona ba thabela eng o tlo fumana gore jwale ha bana ba tla ka piano mohlomong o ya ka bona a ikona piano e batlela stadag jwale batho ba ne ba tsho jwale ka tsheya ke le monke o pola kabza a ntse video a tsheya black coffee kae kae monana ga le kwa a botsa mogotsi wa gore e mamang ne le jwang petleke ya mino e black coffee ana o ba pala mono o bitswa petleke a kiri ke o dulang o tatile ba re kwa magoa jwale batho ba bana ile ba le social media kha ba di ha ba kila ba isitse ka kwana ba pala yona petleke
5: ba petleka jwale ba petleka
0: batho ba ka video yane ba re he a buti jwale e jwang wena ha o e ba pala petleke ka ithuta ntho e leng gore batho kana lu bua ka batho ka tsela eo wena kana ko ona hanang ka yona a thutlo mohloka ho sane nana black coffee ha ine le motho nyana fela je a fikina hana ontsa itse ba ntho ya petleke ntsa itse ba hanne
5: na ke kere o hlomphe katleo katleo ha se le hlonolo gona le hore motho a atleiswe ke le hlonolo gona le hore a atleiswe ke le hlonolo empa katleo ha holo katleo e iphetapetang ho mofuta o le mong wa batho haitse dia ka ha se le hlonolo mme o kobe butle pele o buela hodimo o sa sheba pele go bua o ye le hoduma eng wena o bua gahlano le motho a tswetse pe a tswetse mpe
0: e o tla mo hloka
5: haitse ka batho tla ba hloka
0: mme o tla mo hloka mfethu e o lo kwalwa ke video nyana o no go wetsa di likes nyana ya petleke yo kwalle ka ntle fela a bontsha coffee ro mogolo haitse ka ne re bua ka ntwana ya le IEC ya dikgetho di atla dikgetho hana jwale hona selemong sena mo mamedi a wa tseba ke na lo ipotsa hore ma councilor ra makeishini motho a sa ge kgetha batho ba jwang ge kgetha motho le ngore o kgethwa jwang o kgethwa ka o bane o tumme o kgethwa ka o bane o le councilor ga le dumedisang strata sa rona ka ofela kapa o kgethwa ka hore motho ona re a tseba hore ha re be ile ena mona ditshebeletso ditla hape le tsebella kae hore motho ona re be ile ena hore ha ditshebeletso tsa rona jwale dintho hantle mona ditla loka dintho tsa rona ditla tsa mahantle re sheba eng gore motho wena ha le councilor geng la ha o sheba eng kapa o lebelletse eng hobane ha ke tsebe na hona le dipehelo tse itsentse betsweng bakeng sa makhanselara gore ho ba le khanselara ga hloka sena le sena kapa ha o tume fela o le batho kara ke ya ward mamang hobane ke tume o feta batho ba mono ke ba le monyetla o feta ba ke a ipotsa e sebetsa jwang hangata ha se ntho e ke tsebang nna ka nnete
5: ke a kgola gore hle re tobise ho momamedi hobane ke yena a ikgethela moetapele wa hae hobane qetellong baetapele bana haholo bana ba dikhanselara ba itshetlehile haholo tshehetsong ya baahi ba sebaka seo se tla ba kgetha jwale re tla re botsa momamedi go wena momamedi ha o lo kgetha kgetlong le o lo sheba tshebetso ya motho ya pele o mokgetha kapa o tla mohela ditshepiso tsa o fantsona hore ke tloetsa hore le hore e be o mathaka leo o utlwisisa le hore meedi ya matla a hae e ho kae na ka nnete ya ko ya rabe o lo kgetha o shebile hore na o lakaetsang pele wa mo tsebela hore matla a hae a kae kapa o tla nno mathe ha fela tshepisitse a buile ntho tseo o labalabelang ho di utlwa o tla mo kenya studion seno o sotla bona pele gona o tla etsa bra
0: etsa jalo go letsetse 0786003084 086003084 WhatsApp line ya rona di voice note tseno ke 079 758 5066 hey taba tse mona tiki tsena wena thwasa ke gela ga ba jwetsa gare Zia Khalamani rona go lo emelwa ke sanere di radio station wena tsa maleme ya rona wena mmamedi di tlabedi le kamane ka Zia Khala Mo San City jwale rona ga emelwa ke sanere di radio station jwale se na le motho ka pa batho ba tla ba emela Shandesho teng ka mono Mafiki Zolo teng ba teng Khulichana Enko Khuzani e waratwa Khuzani waratwa haholo KwaZulu Natal kwana waratwa Khuzani youngster na teng Dr. Colbert Mukwebo teng ka mono ba bangata wena mmamedi jwale ke qeta ho fumana ditaba tsa hore le Big Zulu o tla ba le teng Zia Khala wena thwasa ka di 27 Big Zulu o tla ba le teng ha o sontso utlwa hore Big Zulu emetseng tla lo emela u khosi
5: re tla mokalla ka sanne
0: go tla lo emela u khosi tla bo ho lo mmamedi
5: o se ka ba die ha tabentsa tikiti wa bona engwe ke yona ena ya hore o reke tikiti sa le ha jwale o tlotse bo robehelle ka thuko ya boroko nna ke ne ke re o iketsetse molemo o jwale go fitla ntle sa le la bohlano o itukise hantle wena batho ba ntse ba kena ebe o tswa hana mono o ikemiseditse moketono o mogolo jwale nna keletso ya ka gore reka tikete hona jwale rekela motho wa hao tikete hona jwale rekela batswadi ba hao tikete tsena le batho ba reng he nna ke tlo gona ho ya e tsena tsa mosebetsi dintswere fela na hana fela o se o reketse batswadi ba hao di tikete o ba buketse San City ba fela ba beke allo ba monate o ba buketse mo mamela etsa jwalo hlophisa u behe batho ba ba ratang pele la ile re wena ho no gona ho
0: o lo ba monate ya holo ke a ipotsa re Big Zulu ke ga re le sedi le tla re matsa ka sanere o lo thusa khuzane o reng
5: e lo mothusa rona re tla ka sanere ba tla utlwa
0: lo ba kalla ka sanere motsweding ke le batla a tla thusa khuni tshana le lona le hoetsa la ye hoetsa la ba
5: a gona ga hantle
0: ya rona ga ge ya ka sanere fela re lo ba qete re lo ba qete o tla ba monate fumana ticket tseno tsona di a fumana ya menya ko hetla bula hore nya bobedi mane fela hona le bo pre party la bohlano ka ho nna ke batlang ho yela bohlano khutle sundown hona le bo di pre party bo di after party a rona ga tsama bona bole ka pala bogago ke ka tloa la bola bogago ngo be hlobe
5: bona mo pa lefatshe tla bontso ba pala
0: eh tla be se re qetile ka mo pa lefatshe ga itse di ya ka tla be
5: se o fela neng ka tla be
0: ka di 19 ha o tla be se re le Africa bogwa mo
5: aw ka di 19 tsa eng
0: tsa eh ah ka botsa botsa pa le fela di 19
5: a ke re ke tshujwa lokha
0: ka tabese ke shebella di papadi hona ka mo
5: ke re ke tla tabeng ye
0: ya tabese ke shebella di papadi hona ka ke re ke se di big screen ka mo yes ba no taba mo na twa twa San City
5: a lo ba monate ka
0: mo pa le fatso fela ka di 19 July
5: Dankinda.
0: Kale,
5: zia khala etlabele ka di 20 mark.
0: Ah, zia khala ona khaitsela ka di 27 tsa June. 27 tsa June. Sentse le ana jwa lona mma medi, sentse le ana jwa le sedumelang. Le sedi ya. Yes sir.
5: Hala.
6: Yebo, the TC crew. Pamela ke makanya mtshelo monana. Ei topic ya lona man, topic ya lona e le botsang. Wa dira ke la ka etsa mistake ka setha motho a go tlo go batlela. Distance o di nyongwe ya bona botshabelo bona mare ka mo gara icon a dololo mare he ke nana hore o ya pile re tsoka o kgetha batho be lo ring sentse ba re bontsha hore ba to thusa tshaba ba sentse mba etsa taba yo ya o thusa tshaba ba bona ba motho na o selfless ba bona ba motho na o ikemiseditse
0: oh wena ntho e buang o latsa maya ka ditshepiso tsa motho
6: hey ya ba la matha motho a kwala ditsela a itsa eng e motho wa go lwanela ena ona tsame ka ba di intent a ga ta o dula ya ba le betse ka ba intent sa
0: a go opposite ya tla be le mole a ga mpana ka opposite tsela tla be le mole wa re ke a mokeng
6: ha ba se ka ngutisa botlo ke ba ngutisa
0: Hey ho bo tsoka re shebe boso aka ba ne batho bana ba melo mo monate ba le limile monate ba ho bo hlokwa ba bang wena boso aka kana lo ba kgetha fela o ba no manganga
6: ke tsebe mo ya phoso tse di etsa mare he ke nana ho tloa monana tsa le karate a batho ba bona ba bone go lo kgetha batho ba ile go mba phodile batho ba ile go mba na le chebelo pele batho ba ile go sentse ba re bontsha le pele ya ba positioning yo ya hore ebe mo legotla kapa eng go santse a etsa dintho ka botlhokwa gore go kgetha tsebo o no ntse o sebeletsa tshaba la o no se positioning
0: ai o buile taba botlhokwa boso wa ka o buile taba botlhokwa go le re rutlwe mo le sedumela
7: a di go mo da de ba tshikala le monono mo
0: tate
5: ga itse di yaka
7: thank you ba tshikala eish wa bona taba o kgetha e ha se di bua le moruti mo talong wa piritona mo ilbo taba ya o kgetha e ha se di batho bana na ba sebetsa ka thata ha ba batla gore ba kgethiwe o thole motho a kwala ditsela a etsa eng a lwanela batho mara ha se a fumane studio ha o tshwane jwalo so gore o kgethe motho a hantle batho kare o tshwanetse o kale ka o sheba motho e loreng ha thusa motho o tshwanetse a nke snepe gore a be le bopaki ba gore o thusitse motho ga se motho a thusa motho
5: jala le tlotse ba jwang a sanki dinepe hore o thusa batho o no se mo o hantsa thusa batho
7: no monolo batho e jwang me waka ho bubebe hore motho a bona hale re wa sebetse
5: jwa
7: ke hore a le ntse lo a be snepe mo nana ka po di video tsa hore o na ile a fa manchele ka eta ke
5: mphe jwang jetse na jwang ke mmona jwang
7: e re go bontsha rona o bona hala jwang wa bona maitshwaro a hae ya motho o kgona o mo bone semmelo sa hae botho ba hae ga re tlega shebang motho e le goreng o re bontsha tšhelete a nang le yona o thusa batho jwang ka tšhelete a nang le yona ga re ke re shebeng semmelo sa motho gona motho ke motho ya semmelo se jwang e re kgethile ka makgetlokgetlho empa gao na letho le re etsagalelang ka lebaka la gore re kgetha batho ba re bontsha motho ya o bontshang le a teta go dula setulo o tlo o bontsha gore na tšhelete ena o e ja jwang
5: ke a gola ne ke galela gore o kompolelele gore semelo sa ka ga ke le motho ya tshepagalang ke sa o bontshe bopaki ba botshepegi o tlo tseba jwang ke a tshepagala semelo sa ka ga e le gore ke motho ya nang le kamogelo ya baeti o le seo ga ke amogela baeti o tlo tseba jwang gore ke tseba o amogela
7: baetiaeoeeoreeoontsha gore o amogela baeti ka tsela e jwang gago empa gore ke bone gore o amogela baeti ka tsela e jwang gago ke gore ke fitlhe gago ke bone ga ke kena ka tsong gagona o amogela baeti jwang jale le gona ga re le batho go tshwanetse gore ga o na le mekete kapo mme re mengwang teng gore re tle dikopano ga re attenda dikopano tse jwalo motho ya nang le semelo sa botho re mo bona moo
5: a e tlakile ae o ntlhaloseditse yona gantle gore ka gore rona re iphe nako ya go tsebana le motho enwa re mo tsebe e se ka ba fela taba ya mesebetsi ena ga ya re bontshang yona re tsebe gore ke motho ya jwang ena bothong ba gae re tla ba le bothata o e tlakisitse kgaitsedi yaka o tutubetse ke a lebo
7: ka nnete monone ke a lebo
0: a re leboe mabedi etsa jalo go le setse 0860003084 0860003084 0797585066 ke WhatsApp line ya rona Shepard
8: moamedi moketeng wa maobane o ne le kamane ka Pretoria mo he moporesidente a neng a tlhiala ka letsa tlhopha sa Bafana Bafana ka tlao le mahlonono ga a felela ka o leboa fela Bafana Bafana empa he o le a tswela pele ka o leboa Pirates a leboa jwalo le Sundowns ka mosebetsi wa bona e ba o entseng o kgabane president
9: wonderful clubs that not only win here at home like Orlando Pirates after a 22-year drought and we congratulate them and we also congratulate Sundowns who have conquered football on the nation and they stand and they sit at the top of the continent against the wishes of many nations who wanted to win and they have won and we congratulate them and we wish them well.
8: A re tlwela tseno re sheba ka papading ya bolo pele re gotlela go tsena tsa mogopo wa lefatshe ke mo teng re fumana gore ho Telkom Netball League e le divisioneng yane ya pele kapo karolong e ka godimodimo division e ka godimodimo he mo teng he maobane ne le papadi ya Stings e nkane jalo le Kingdom Stars ya ba ya feta Stings ka 55 a na le metso e mehlano go 40 a na le motso o le mong athe Crynams ile ya bapala jalo le Flames ya ba Crynams ba tshatla jwalo mmamedi ka 55 a nang le metso e supileng go 30 a nang le metso e supileng ntse re le papading ya bolo he a re gotlela mone go fumana gore mapala morago wa tlhopha sane sa Stellenbosch Thabo Moloisane o tsamaile tlhopheng seno mme ke ka morago gore kontraka ga e fele ya ba setlhopha seng ka qeto ga a monna ka nnete go sebeditse gantle ka bogabane empa kontraka gago ga re no ba go gang fela re eketsa mokapteni wa setlhopha sa Bafana Bafana kapo setlhopha sa bolo sa naga sa South Africa e leng Ronwan Williams le ena mamedi o ile a etsa boipiletso go balatedi gore ba dule ba tshehetsa setlhopha ba ba rapelela ka nako tsotlhe Ronwan
10: urge everyone get behind the players get behind the team support us send us all those well wishes pray for us and us as a team will go out there and carry entire nation on our back and go and give our all
8: ka mogoya a dibeleng ka teng Ronwen gore ka nete leng pele duleng tse nna le bona ka nako tsotlhe gopola ge re itse tlhopha sa rona se jere jalo yena mokapteni Ronwen Williams Ricardo Gos Sipho Chaine athe morago mane ba tla thibeletsa jalo ka Aubrey Modiba Khuliso Modau Khulumane Ndamane Thabang Matuduli Nkosinathi Sibisi Bradley Cross Mbekezele Mbogazi Olwethu Makhanya Ime Okon kamogelo sebelebele samkele kabini moharimane ke tebo mokwena ke sephephelo sethole talent embatha Jaden Adams pele mane o itse o tla tlama jalo ka Themba Zwane, Ikram Reynes, Thapelo Maseko, Osinapolis, Lyle Foster, Tshepa Moremi, ge le boile Mofokeng mmogo le Evidence Magopa. Ke bona bana ba tla emela naga ya rona he mamedi, mme o seka lebala ba bapala hosane ka gora ya botshelela ka mane ka Pretoria he e tla bele ga ba bapala ba ikotlokotolola mono e le gore ga ba tsamaya ntho tsa be di lokile. A re bele re tshepe gore tlabele re kopana le wena gape o sane o seng mogautla re jara o re agele mono nna jwale ke wa kgela diphaposing tsa gaso Auckland Park.
11: Ipe monyetleng wa ho ba mohlodi ntweng ya ho fumana sephei se hlwahlwa sa setshu se rothisang mathe pakeng tsa disebeletso tse nne tsa radio e leng Ukhozi FM, Umhlobo Wenene FM, Lesedi FM le Motsweding FM e tla tshwarelwa The Bread Box Bakery and Studio Shop A2 Carl's World Deco Center, Corner Harry Gallon and Fifth Road, Halfway Gardens Midrand. Mohlodi ya tla kgethwa o tla ba monyetleng wa ho hapa 20,000 rand kontane ha re sepe ya hae ya Sichu e ka hapa hara station tsena tsenne. Sichu sa hao e be se sa lebaleheng, sietse sebe ngo ka kno hona le melawana le dipehelo.
12: Ho tsahalang ha batho ba fetang 100,000 ba kopane ho etsa di haleluya ho fana ka thoriso. Dr. Tumi o hlapise mokete o bitswang Gathering of Worshippers 2026 100,000 Hallelujahs. E ba karolo ya diketekete tsa batho ba tla kopana stadiumong sa FNB ka moqebelo wa la 30 motsheanong thapelong ya bosiu ya ho rorisa ho fumana pholo le ho tiisa tshepo. O ka tla le lelapa, metswalle le bohle thapelong ena e ikgethang. Ditekete di a fumaneha ho tloha ka 180 rand, myticket.co.za. One stadium, one sound, 100,000 hallelujahs. Mokete wa thapelo wa Gathering of Worshippers 2026 ka tshebedisano mmoho le SABC.
0: Le shuma le botsorobo fela betsotso a ga lebile tsholo re gane ya boropo the biggest money drive at a Goha breakfast show ole CDFM FM re rinke ba babedi nyana fela pele re fetela jalo ho tholana moletsane re bone hore rutlo ge tabatsa ha idi mejwang ka taba ene bohlokwa ntse re bua ka yona ke voice note
13: first and about to card nna ke bona batho bana ba tshwana ka ofela ba tshwana o tlo kgetha kapa o etseng ko go ho a tshwana o tla bua mara ditshepiso tsa hae ha di etse o tlo letsetsa re ke tlo etsang ke tlo etsang ke tlo etsang ha o se go a sheba ha o sa parana e kgona ntho tsetsa letshepisitseng ke tsho kore ga re sa tseba gona re ye ka ga re sa tsebe ko go fela motho o itulele o ba shebelele gona ba etsang ba kgethang ba kgethe a e le nna le gae setsong ke gotlhe
14: dumela ntho se le kgale sae batseba lebotsa ntlhong e botlhokwa jwa nna ntho ke e bona ona batho ba batsho ai ga re shebe motho ka gore na o na le bokgoni bo bokae o na le tseo e kae diphitlhelo bo bokae kapa motlhomong ya le thuto e jwang wa bona o nka fela motho le sekotsi a tumme fela lekešene mane a palamakolo a palama apara smart o se bone ka go tlo go sebeletsa motho o ne ba tlo go sebeletsa koe ka segoa ke gota onkela black sheep fela jena e fitla biwa mane ga sa tlotsetse batho letho ke maleke ka Bloemfontein ke lebogile
0: a re leboa golo boso wa ka lesome le botshesupile metsotso ka lebile tswalo reng ka borobong thule
15: dumelang batho dumelang thwasa
16: go shapo jwan thule
15: ke itswile le tswile bana bese
16: ha monnate tholwana hei tholwana ke tswa ka tsona ebile ke hopotswa ke kgaitsedi ya ka tshidiso ramatsie gore ka jeno ke letsatsi la matšhaba la o shebana jwalo le tabena ya go ya matsatsing ya go ya matsatsing gore tabena ya ebile e tlwaelele batšha ga o bua ka menstrual hygiene ba e utlwisisa gantle kapa taba ya go ba diphirotong ke ntho e leng gore go so le bobebe go ka qoqa ka yona ne ke shebile papatso e nngwe thelebišeneng ke qala go elelelwa gore le thelebišeneng e totobatswa jwalo motho a tlile go bona a na le tsietsi mona go na le kolo diaparo mona ba e beile fela thelebišene ke thotse ke maketse ke re gao e se re fitlhile boemong bo go so le bobebe tholwana gore re bue ka di-period ka taba ya go ya matsatsing re bua fela jwalo ka ga re qoqa motlhomo ka o tshwara ke tlhogo kapa re qoqa ka gore hei ke ne ke a thimola mogaong jen
15: ke nahana ho so le bobebe wa tseba thwasa ha holo ho bane ho na le thuto ena e bana ba yetsang dikolomane ya life orientation ke engwe ya dithuto tse ba thusang ho hlalosa maemo a dinthlatsena ka ofela tse o re buang ka tsona jwale ke bona ho so ho le bobebe ho ya bo hona jwale ho feta ha rona re ntse re tla re hola o no tshaba le bua ka yona le ha we bona o tshaba le bua ka tlung re ke bona phetuo ke ena o no bua ka morana kwe telele o le ka ho ipata pele ba ka bona jwale hona jwale ka nnete ke bona thuto eno e ba thusa haholo hore ba tsebe na ho etsa halang diphetuo tse tla bang teng mmeleng wa hao kana kwa ifing ke bona e se le ntho e bobebe haholo ka nnete ho qoqa ka yona le hore o ithute haholwanyane ka yona.
5: Utlwang tata o thutsiwang
15: o tlameile thuni ga ona mo a amelang ke tabe
5: ke ntate wa ngwanana
15: ke ntate wa ngwanana
5: ke ntate wa ngwanana mme boemong bono ka nako ngwe o iphumana o tshwanela gore be wena ya lo hlalosa
15: bana ba banana ebile ga ngata taba ena ga e tla ba e jwetsa bontate ba bone
5: ne ke tla mo
15: mepele o tlo ya o ntate gore e bona jena le jena o fumane ntate wa modimo a kene tsietsing
5: a se ka ba kena tsietsing. World Menstrual Hygiene Day kada ke kajeng.
0: Ga itse ya ka ke mametse.
5: So ba dile di notes.
0: Ke mametse ke ya ithuta ka nnete o tswa o lona mona ke ya ithuta.
5: Wa rumeha o lo reka di tsane.
15: O reka di tsane bo sotsi.
5: Wa rumeha.
0: Yeah, no ke ya rumeha ga itse di ya ka ke ya rumeha. E tlo batla ge ke re fe nako thwasa le bua ntho ya bohlokwa haholo. Ha holo rona batho ba bontate. Le bua ntho ya bohlokwa haholo haholo. Re hudisa bana ba bana ba banana ho bonolo ka pa o thata ka hore ntho tse tsena re ka thusa bana ba rona ka tsona ho ka ba monate re bua le bontate ntate anke a tshwa re nna wena khada nna ke bana ba hudile ke bana ka jeno e sale ke na le bona ba le banyane jwale ho ka ba monate ka nnete bohlokwa ho lota
15: ba ke tswa mona hle le buile mehala ka ndiske la isinyetsa le nako ka nnete ka yona taba ena. What's my winner twice? Hona le bana ba hlole hangana ka ngwe ho rafinya le sekolong. Ho ntsona le batho ba sebetsang fumana hore o hlole ho finyella mosebetsing ka lebaka la mahlaba a ho ya matsatsing jwale. Ntse ile botshata bo boholo. Nna ka nete ka le hlahonolo ha e ka ba ntho empitikisang ho hang. Ha e ke le le so hala ke e bona ke eo. Nna ga nka baka ba le bothata ka nnete batho ba bangwe ba pitika a lofe
0: mosebetsi mathata ka nnete
5: e ntlolang ke eo ya o lofa mosebetsing fela go pitika la nka ka pitika ga itse di aka mosebetsing teng ke aya fela ge ntho e o e buang ke ntho e kgolo mme ebile go na la botie mong a na tsamaya ka morao ausi e mong
0: ausi
5: yono a ntse a re fela abutio o nsetse morao o nsetse morao kante abutio o kwahela se a se bonang go fitlhelela boemong bo a kgonang gore a ausi ne ke re fela o eme ka thokoganyana e re ko fumanele ntho o tla e gatlha fela thekeng o tseba o tswela pele ka leeto la gago ya nthabisa ntho eno ya gore o na le batho ba e leng gore o a elelelwa gore a se ka gobosa motho ka ntho e leng gore ke a tlhago a sireletse seriti sa hae go fitlhelela boemong bo e leng gore motho o kgona gore a ikwagele kapa ikapese ka mokgwa a kgonang ka teng fela ntho e o e buang tho le tshwanetse re bua go na le dicompany tse

0: ene ratwa ho lupina ena ya skilo ha o lo seng hanyane. I wish I was a little bit taller. Ine ratwa haholo fela hape na ke lakatsa o tshokada ke re nthwana o no e bua gaitsedi ya ka ya hore re be le nako ya ho bua tabena haholo le banna bontate ba banana e bohlokwa ka tsela ya makatsang. Ntlha eno e tla batla ka nnete re shebisane. Re ke re tlo e bua khada ba ntho o e buang ho na le banna ba hodisang bana ba bona ba le bang. Ba bang a ntsana le mofumadi fela o fumana hore ke ena jereng boikarabelo ba khudiso ya bana. Jalo fela ka ona le basadi be leng hore nenneng o iphumana o tshwanela o tlo bua le moraga o ka taba ya o bolotsa. O tshwanela o tlo mo hlophisetsa dintho tse jwalo hobane o mo hodisa o le mong o mmewa hae ha hona ntho o tla etsa. O tshwanela hore o bue le yena ka hore tse ding tsa dintho tse amang taba ya hore ke motho e motona di tshwanela go di tsamaya ka tselife
1: ke nne twana ga itsira ka mabedi gegetse tse
2: dumelang zanti taba tse monate ke hore ke tsatsi le leng hore o qale ntho tse ntsha jwale he etsa hore le o sebeletse ka fiber le di whole grain wheat bix tsela ya ho qala letsatsi la hao.
1: Mabedi ga kopana ge di yong hape o sane o reka botshelela o fitlhela o reka borobong the biggest time on drive at Takwa Breakfast Show. Santsane ke tshokere mahlonolo bashimane ba mashoma mabedi a metsetsiletseng ba tla tsama ba le go emela ka mane ka mahopeng wa lefatshe o tla o fumana o SABC mahlonolo majita mane mahlonolo le bile kutlwile ka rona le papadi le kae bapala pele le tsamaya mahlonolo boysa epineng fetu ke bua nnete ye e bua nnete Africa borotso tsa na tsela galba 2 stack 78 ke betse ile pere
0: ai amara tsamela tsela se di re le nna ke la hlelela ka ke monono ke o sola khaza le nna ke tshujwalo ke re ha re tsuweng ka ofela a re kopana o sane radio ng ke o lebuile ka

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela go bona le mathata a dijelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
1: Lapeng la rona re nwa Carmen Pure Rooibos tea ka tsela tse fapaneng. Pale o e batla e le tswekere ka lebese le lengata. Lerato o e batla e loile e tšhisa. Thabo o iphoka ka kopi ya tonanagadi e na le tea bag. Nna he ke e nwa ka kgaba ke itholetse ka pelong ke kgotsofetse. Ho sa kgathalehe gore e nwa jwang Carmen Pure Rooibos tea e dula e lelemela. Nna tefelwa ke tea mankgonthe ya Afrika Borwa. E fumaneha disupermarketeng tse ngata le ho carmentea.co.za. Carmen Pure Rooibos tea. From our soil to your soul.
2: Tebeletso e ratwa. Lesedi FM.
3: Ramase. Siabi sa matlhomo. Mupiwa le hodimo le lefatshe. Konyana ya mahodimo. Re a leboha.

0: batla ba le CDFM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane le nanelo la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Omedi kemisusu e mashima mabedi le metsemedi kamara hora ena ya borobong ka uneletsa omega khunou o modimo me pele homono kile ka ufa umsingizani bare thank you Jesus ke la bone ka jeno mo mamito motle bomme batlatswa ka magalo go le ba meeting e fapaneng le dikerekeng tsa bona kana ko ngwe ke letsatsi la hore ba ise di thapelo kae kae ho setho sa bona se sense sa gone ho tla kerekeng le etsa mosebetsi o motle bo mme ka o tshietsa batho ba jwalo ba semba sa gone ho tla kerekeng ba banke ka lebaka la ho kula ba banke ka lebaka la ho hola ha sa gona mmele ha o sa gona o mojara hore a tle kerekeng empa ka lebaka la lona fela o ntse a iphumana e le karolo ya lona re ya leboga bo mme ka hore lebe le moya o jwalo lebe le moya o jwalo mabidi hopela hle ziakala mo San City hey hudubeile mo mabidi motle dintho di etsa hala mona ziakala me hopela hle tsena tsohle di etsa lakala mashima mabedi le metse sipiling khoding ya Phupjane San City Super Bowl me menyako e bulwa ka hora ya bobedi motshehare di tikete hle di afumaneha ho suncity.co.za le ticket pro di qala ka 350 rand jale o tloske wa feto he wa tseba hara dibini tsentseng re di phatlalatsa hona le batho ba ratang sibini sena ha holo jale seteng o ska makala re ntse re sa phatlalatsi ne re batla re hlae re re pha o teng le yena ke a tseba wa ratwa big zulu le yena o teng hara dibini tse tlabeng di bina mane ziakala mo San City mehe wa tseba ha se yena fela he ke shandesh le yena o teng mafiki zolo kulichana enko sanere ba teng khuzani yanstana hey ba teng ba bangata mo mamedi motle bo DJ khotso ke ba bone me ba tlisa mollo fela ho Sunfest jale tseba he hore sibini sena seo se ratang le sona se teng ke a kgola one ntse ipotsa dipotsa gore helang ba mo sietse nna se le bontse o teng o teng big zulu re he metsesengena e mashimi a mararo ka mora hora ena ya borobong re tlo fumana senelo sa tumelo ke la bone ka jeno ntate moruti ngaka moswadiba ke ena ya tla re tlisetsa sona me wena mo mamedi motle le metso le rona ya tsohang e teng metsesengele shemele metsemehlano pele ho hora ya leshome toske wa fetwa ke ditaba tsa bohlokwa tseo ba re tshwaretseng tsona hape ka jeno ere he ha nako ie mechena mo mamete motle ke tle ke onkele pina ke pina e tlanjolo ka zaza mona mareng amen ria senelong satimelo.

0: mamedi ha ke o dumedise ke moruting a ka moshwadi ba ya o dumedisa are ba le ha moho e fangedi ke a mareka mohalaledi ga o lokela le shome ke mana ke a mashuma mararo le motsole mo empa ba ba ngata ba pele e tla ba ba morao ne ba morao e tla ba ba pele o mamedi le kopana le Petrose le barutuwa ba Jesu ka mora hore monna wa moruhi a tamele Jesu le ho mo botsa potso moruti ke tla etsa jwa ke tle ke ruwe lefa la bophelo bo sa feleng utlwa Jesu ha araba monna yenwa wa moruhi o hloka ntho e le nngwe tsamaya o rekise ka tsohle tse o nang le tsona o di fe bafumanehi mme o tla ba le letlotlo le hodimong o ntano o tla o ntatele o ipelese sefapano sa hao moefangedi mareka o re eo a hlajwa ke polelo eo a ikela a swabile ke polelo yena e pepeditse mputso ya Petrose rona re tlohetse tsohle re o latetse e ka Petrose o re ho Jesu rona re tlohetse tsohle re o latetse re tla fumana ye o mamedi ke o seng hona mo re fumanang molaetsa wa Modimo o reng maemong a mmuso wa Modimo a kgethwa ke mohau moputso o teng o robehetsweng leetong la evangedi ya Modimo empa utlwa seo Petrose a se botsang Jesu rona re tlohetse tsohle ra o latela e be re tla fumana eng mohlomong ke potso yeo le wena o ipotsang yona boseo le motsheare ha o kena leetong la evangedi ya Modimo ha o wa ka mangwele o rapela Modimo wa hao hlomong le wena o na le potso yena ka hare ho maikutlo a hao re ke bua le wena o seng hona ditholwana di teng bakeng sa ba sebeletsang mosu wa Modimo o re Jesu wa Nazareta ha ho motho ya kekeng a newa moputso mehleng e tlang ha ho motho ya kekeng a newa moputso le mehleng e tlang ha ho motho ya kekeng a newa moputso wa bophelo bo sa feleng ka mofufutso wa hae wa ileng wa tswa ha bolela evangedi ya Modimo maemo a mmuso wa Modimo a kgethwa ke mohago kgetho ya Modimo ha e tshwane le ya batho leihlo la Modimo ha le tshwane le la batho ditlhonolofatso tsa Modimo ha di tshwane le tsa batho Modimo wa rona ke Modimo ya re tadimang jwalo ka ha ile a tadima Petrose le barutuwa ba hae ha ba rohanya le mesebetsi ya bona eo ba neng ba e kgomaretse ba etsetsa tjhelete Modimo wa rona ke Modimo ya ileng a tadima Petrose le barutuwa ba hae a ba ntsha mosebetsing wa ho sala dikepe morao a ba bontsha mosebetsi wa ho amohela mohau wa lehodimo le ditlhonolofatso tsa hae le wena o seng hona tloho Modimo o ena le tshepo e ntjha mme o tla o fa se hlokwang ke pelo ya hao ka Kreste morana wa rona amen
1: re re le bohle ntate muruti ngaka moshwadi ba tsebeletso ke hao ya lesedi mo mamedi ke metsoso e mashaba mabedi le metse mehlano pele hora ena ya leshume re le boha ntate muruti hle o badile wena mo mamedi motla haiba o fitiwe ke molaetsa wa hai bukeng ya mareka gaolo ya leshume temana ya mashaba mararo le motsolomong re le boile ntate muruti moshwadi ba re le boile ntate mamedi re ke tle ke feleise molaetsa ona he ke letsatsi la mino wa sedumedi me batho ba bangata wa tseba ba fodiswa ke pina batho ba bangata ka nnete ha hona le seo kgathatsang hona le batho ba reng ke fodiswa ke pina thuli ke fodiswa ke pina jwale ka jeno he ke batla o fole moyeng ka pina ere ko fe neizimo ore sine nqaba

0: Ah.
1: Ene le lipina e monate ka nnete. Dumela nhle bana ba ka ba batle.
2: Dumela mme Mathebe.
1: Le phetse jwang he ka jeno?
2: Re phetse ntla re tsebe wena mo wa rona.
1: Le nna ke ipheletse bana ba ka. Le ka jeno he, hona le pali engwe e monate e o kitlang o le phetela yo.
2: Nna ka nnete ke se ke tetetse o tla tsa pali ya ka jeno.
0: Ke nna o tsebang hantle mme Mathebe ka dipale tse go phetelang tsona tse monate haholo. Ibile tsena ndi di makatso ka ha. E ka ba ya ka jeno ke buang ka yena.
1: Lokile bana ba ka. Pali ya rena ka jeno ke buang ka taba tabelo ya siputla. Nna le lona lena le ditaba tabelo tse itseng.
2: Eya mme Mathebe.
0: O jalo mme Mathebe. Nna ke labalabela ho bona bana bohle ka hara naha ena ya rona ba phela ha monate ka kgotso mme Mathebe.
1: Ena ke taba tabelo e ntle haholo hloni. Le nna ke se ke lakatsa e ka taba tabelo ena ya hao. E ka phethahala ngwanaka. Jwale he, mamelang pale ena ya rona ka hloko.
3: Ke nke mo mamedimong hape, Lesedi FM dumela.
1: Seo Siputla a neng a se batla bakeng sa letsatsi la hae la tswalo, ke video game. Metswalle ya hae yohle e ne e na le yona. Mme ba ne ba dula ba qoqa ka dipapadi tse monate tseo ba neng ba di bapala mafelong a beke. O ile a kopa mme wa hae hore a mo rekele yona jwalo ka mpho ya letsatsi la hae la tswalo. Mme mme wa hae o ne a dumetse ho etsa jwalo. Letsatsi pele ho letsatsi la Siputla la tswalo, mme o ne a mo tshepisitse ho mo isa mabenkeleng hore a tle a reke video game eo. Siputla o ne a thabile haholo, mme o ile a re,
0: le nna qetellong ke tla iphumanela video game e ntjha. Ke se ke tatetse ho bolella metswalle ya ka.
2: Mama Tshepi, lena ha ona le ntho e ntjha eo ke e fumaneng, ke bolela metswalle ya ka hore e thabeleng.
1: Ho lokile kane, eo ke ketso e ntle ngwanaka, le ha o le jwalo he, rona ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Siputla o ile a tsoa a binela hodimo, ebile a keteka moqebelong oo. Yena le mme wa hae ba ile ba palama tekesi. Ba fihla lebenkeleng. Pelo ya Siputla e ne e otla ka matla ke thabo.
0: Di video game di ka le hlakore lena mme.
4: Se ke wa potla ka hakana hle Siputla.
1: Mme o ne a bua jwalo e le ha Siputla a ne a mathela ka mo di video game di beilweng ka teng. Siputla o ile a kgetha lebokoso la video game. Mme a le bontsha mme wa hae.
0: Mme.
4: Wena Siputla.
0: Ke yena he. Ke yona video game eo ke e batlang.
4: Nga ke bona.
1: Video game ena ene etswa le di joypad tse pedi. Mo le di game tse pedi. Engwe ne le game ya mabelo. Mme engwe e le ya papadi ya bolo ya maoto. Empa ha mme wa Siputla a bona theko ya video game eo. O ile kgena haholo.
4: Ha e Siputla. Ha e ka nnete. Ke maswabi ngwanaka. Video game ena e theko e boima. Haholo le hona. Motho mong re ka leka ho boloka hore re reke selemo setlang.
1: Siputla o ile a leka ka matla hore a se bontshe ho phoqea ha hae.
0: Jwale ke sona ka Siputla mme Mathebe. Empa ke kopa o seke wa moya ha kana hle. Mme wa hae, moya o mo tshepisa hore o tla mo rekela ona selemo setlang.
1: Hloni?

0: tswalo tsatsing le latelang. O ne a sa natefelwe le ke kuku e ikgethang eo mme wa hae a neng a mo baketse yona. Seo a neng a se batla fela ke video game. Siputla o ne a tsamaya ka terene ho tla sekolong ka Manta jwalo ka ha a ne a hlola a etsa. O ne a ntse a hlonana le ha ne a utlwisisa hore mme wa hae a ka be a ntse a mo reketse video game eo haeba a ne a ena le tjhelete.
1: Siputla, jwale ha o dula o hloname tje, o nahana hore o tla sebetsa jwang dithutong tsa hao tsa sekolo? O hopole hore o ka nna wa mpefatsa dintho ha o sa sebetse hantle sekolong.
0: A o kane ngwanaka wa tla wa bua taba ya bohlokwa. Ana ke mantswe a matla go bontsha metswalle ya rona hore ba dule ba sebetsa ka thata dithutong tsa bona tsa sekolo. Ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Ha terene e ema seteisheneng, mosadi moholo ya neng a dutse haufi le Siputla o ile a theoha moo tereneng. Siputla o ile a elellwa hore mosadi moholo eo o siile mokotla wa hae hodima setulo. O ile a mathela monyako wa terene mme a qala ho hweletsa mosadi moholo. Monyako wa terene o ile wa kwaleya mme terene ya qala ho tsamaya. Siputla o ile a kgutlela moo a neng a dutse teng. Mme a phopholetsa ka mona ka mokotleng wa mosadi moholo hore a fumane aterese ya moo a dulang teng kapa moo a ka mo letsetsang mohala teng. Nahana fela ka moo Siputla a ileng a mmakala ka teng ha a bula mokotlana ona wa mosadi moholo. O ile a fumana tjhelete e ngata ka hara ona. E ne e le tjhelete e ngata eo Siputla a neng a qala ho e bona ha e sa le e le yena. O ile a potlaka ho nahana ka video game.
2: Ke tse jwang? Ke kele lebenkeleng hona jwale. Mme ke ntjhakela video game. Ho ka ba bonolo feela. Ntse ke ka hlola ke emela selemo se tlang hore ke fumane. Nka e fumana hona jwale. Siputla, nna le wena o dumela mantswe a reng motho ha fuwe ka letsoho. Ke kopa o seke wa etsa sena seo monahano wa hao o bolellang sona hle. O bone hore mokotla o ke wa mang. Mme ke a kgola hore wa o hloka hona jwale. Etsa se lokileng motswalle.
0: Hloni, le nna ke nahana hore Siputla o tla etsa se lokileng ngwanaka. Le ha o le jwalo ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Monahano wa tjhelete e ngata e ka hara mokotla o ile wa tshwenya Siputla maikutlo le tsheare lohle. Qetellong o ile a nka qeto ya ho etsa se nepahetseng. Mme a kgutlisetsa mokotla ona ho mosadi moholo ha sekolo se tswa. Siputla o ile a fumana lehae la mosadi moholo ha bonolo fela. Yaba o kokota monyako. Mosadi moholo yane ya neng a palame terene o ile a arabela. Mme a mo amohela ka sefahleho se tletseng poso se.
2: Dumela mme.
3: Dumela moshanyana ka.
2: Ke maswabi ho hlopha.
3: Molato ke eng bo? Hela, wa ntshosa.
2: Nna ka lebitso ke Siputla.
3: Ehe.
2: Mme ke tlile kwano ho kgutlisa mokotla ona wa hao.
3: Mokotla wa ka?
2: O ile o lebala ka tereneng hoseng.
3: He he bo.
0: Mosadi moholo o ile a kwala molomo ka letsoho ke ho makala. Yaba o re.
3: Ho morena ka ya. Ke leba ho lehle moratuwa wa ka. Ke ne ke sa ke nahana hore ke ho lahlile, ebile ke lahlile le tjhelete ena ya ka. Mme nke ka hlwala ke di fumana hape. Ho sa hle moshanyana ka.
2: Ho lokile nkgono.
0: Siputla o ile a bua jwalo a se a neeletsa mosadi moholo mokotla wa hae. Yaba o a reteleya ho tsamaya.
3: Hei, Siputla.
2: Nkgono.
3: Ema hanyane moshanyana ka. Ema hanyane ka moo ke atla. Ho na le seo ke ratang ho etsetsa sona bakeng sa teboho. Ka ho bontsha mosa wa hao le botshepehi ba hao ngwana ka.
2: Ntho e nngwe fela eo ke batlang ha jwale nkgono.
3: Helang, ke eng jwale eo?
2: Mme yona ke video game. Hore lena ke bapale papadi ya mabelo le ya bolo ya maoto le metswalle ya ka.
3: Ke a bona ngwana ka.
2: Empa ke lokela ho ema ho fihlela ka letsatsi la ka la tswalo selemong se tlang.
3: Hobaneng jwale?

0: Tjhelete ha eyo nkgono.
1: Bona mona he he he he. Na ntho he he o buang ka yona ke mo e hokelwang televisioneng.
0: E hlile ke yona nkgono.
1: Oh.
2: Siphutla o ile a bososela mme a o makahlong.
1: Ema hanyane he ngwanaka ke atla. Ho na le seo ke batlang ho bontsha sona.
2: Mosadimolo o ile a kena phaposing e nngwe ya ntlo mme ka mora metsotso e mehlano a kgutla a nkile lebokoso.
0: Mme Matshepi.
2: Ee Hloni.
0: Ke ipotsa ke eng ka ga lebokoso leo.
2: Re tla bona ngwanaka.
3: Ke nahana hore ke di-chocolate Hloni.
1: Na Siphutla. Ke nahana hore sena he ke sona seo o ntseng o bua ka sona moshanyana a ka. E ne e sebediswa ke setloholo sa ka pele se ya yunivesithi. Nka he.

0: yona yafika kimi yonkini ngiyibatha kanti zilakala tswana
1: holokile uka inka setulo saka ha se sa isebedisa nka thabela ha wena o ka inka hle seputla
0: ke le buile ngkhulu
2: seputla o ne a sa golo sena seo a se bonang ena ine se video game fela empa ene ilincha hone ho boetse hona le di game tse di ntse ngata ka hara le bokoso le
0: jole ngkhulu ana o tisitse ka se
1: ehlile seputla ke tisitse moshanyana ya rata hanjolo ka wena tsena ya tseba nguthu sa batho ba baholo jalo ka nna le ena o lokela ke ho thuswa na ha ho jalo seputla
0: ha ho jalo ngkhulu re o lebohela seputla
3: botshepe ba ha o bulefile mahlonolo
2: le nna ke a mo lebohela ka nnete jalo hlathene le lekisa tsebe mona ho seputla
0: ke leboha holo fela ngkhulu
1: tshebo seputla ho leboha nna ngwanaka ka baka la Musa le botshepei ba hao wa bona hala ngwanaka hore ngwana ya hodisitsweng hantle ke a leboha moshanyana haka
0: ke a leboha ngkhulu
2: ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ka teng ke a kgolwa bohle le ile ana tefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno salang hantle metswalle
3: tsamantle mematshepe
2: ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona metswalle etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruileng tsebo ho fihlela hape ka nako e tlang salang hantle metswalle
3: Tsamayantle mematshepi.
4: Lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: motho a sa sebetse. Tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arogana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse gotlhe, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokego ya mosebetsi e baka gore go sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse go thega mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le go tshehetsa boikitlaetso ba go thewa ga mesebetsi gore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re go basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba go tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba go phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke Molelwa.
1: E leshome le mesemehlano metsotso ka mora hora ena ya leshome. Se kgutana ke seo re kenang ho sona, seo re kgothaletsang hore mo mamedi wa tseba bophelong re a wa, re a ema, re tswela pele ka bophelo. Me o fumana hore batho boholo re ithuta diphosong tsa rona. Batho boholo re ithuta diphosong tsa rona. Me ha hona motho ya ileng hore jwang kapa jwang o tseba tsohle wena, dintho tse o di etsang kaofela ke tse phethahetseng. A-a, ho ntsona le mo batho ba kgetshimelang teng, o fumana o fosa kae kae. Empa re ithuta ka diphoso jalo ka ho tjho tsatsi le leng le le leng. Jwale kajeno re bua ka hore na ke ntho e feng e o ileng wa fumana e le thata ka ho fetisisa hore o e leke. Wa tseba ka mora hore o iphumane o ntse o hloleha ho yona hangata hangata. Empa ka nnete qetellong hore fela o tlo ahe bophelo ba hao botjha, o ile wa tshwanela hore le ha e le thata kapa jwang empa o e leke. Ke eng ntho ena o reng ebile thata ka ho fetisisa hore o e leke ka mora hore o ne o hlolehe ka yona ka makgetlo, empa wa elellwa hore molemong wa ho aha bophelo ba hao botjha o tlamehile hore o phehelle ho e leka hape. 086-000-3084 ke mona mo hokenang lentswe lena la hore ka nako nngwe o tshwanetse ho be le dintho tseo o itellang tsona, hona le dintho tseo lokelang hore o kgaohane le tsona. E ba e bitsa sacrifice. O tshwanetse ho be le ntho tseo sacrificeang ka tsona hore o tlo o fihlelle ntho e batlang. Jwale ke ntho ena o reng hei Thuli wa tseba ebile thata ka ho fetisisa ka mora hore ke nne ke phehelle, ka nna ka hloleha, ka phehella, ka nna ka hloleha, empa ka utlwisisa hore molemong wa kaho botjha ya bophelo ba ka ke tshwanetse hore qetellong ke leke ke be ke hlole. Mamedi o teng kwano, dumela mo mamedi. Dumela mme.
2: Okay.
1: Ke a phela mogati o phela hantle.
2: Ke te.
1: Eh, ya hle. Ke
2: tla ke ba ke manezo.
1: Mm. A o nake. Aski si pe pile. E be ke network ka pa mosomo mo yo ha wa fela ao. Pe pile nake. Ka mo khono di bise ma ikutle ne kutla hore ka ne di taba ena hao. Ke a bohlokwa, dumela.
3: Dumela mme.
1: Dumela ntate le kae?
3: A dumela gae.
1: Ke teng ntate.
3: O ya le ntate ga tebe bolwe kwa mo spoil di mona.
1: E ntate.
3: Na tsela nna ha ke hopola o na le dintho tse ngatanyana haholo tse ileng nala ka tsa go nka fumana go di fihlelle. Empa ntho e se dijang botolo e sothonyana keo mme eme ka pela ka ka mona. Empa na le ngotwana yona ke qoka lo ya raji. Ke kgetile le maikutlo go dirisa go yona botolo eno. Ke ntate ga tebe mme ka mana ka bolwe kwa.
1: O bona ho le bohlokwa hore a he bophelo ba hao botjha ntate Gatebe, mme ke eng eo e etsang hore o bona ho le bohlokwa?
3: Ho bohlokwa nga ka tlwella botole e sothere hobane ke bona e ka ke yona e ntshenyetsang dintho tsa ka bongata ha di ntlhole ho di lokisa empanyane botole e sothonyana.
1: Ntate ke lebile. Lesedi FM mo mamete e dumela.
4: Dumela
1: mme.
4: Le kae?
1: Ke a phela o phela hantle ngwaneso.
4: Ke ke a phela jo a tsholana nna ke batla go bea tshelete gore ke ithekele go ithekele go ha ke gone
1: mm ho thatanyana
4: ke e se ifane
1: mm
4: go bo sa khesepe kana ya ntse
1: mm
4: ke be ke tshuba se ithile gore magetlogetlo ga ke tsebe ke dilemo tse kae kore ga ke tsebe ka re ke tlhoka dithapelo kore ke tlhoka baruti ba kang rapelelang ka
1: ditšhanse
4: e bosoko o tshulana e bosoko ko jetse e bosoko e bosoko motho o na le ditabatabelo le ditakatso empa ntho ena ga e etsagale ke lekile magetlogetlo motlho mo letsatsing ena ka lebaka la gore ke e bolelela didilione tsa batho ke tla ke fumane dithapelo nke ke fumane
1: mo kgwa gore na ke yetsa jwang tshwena e kinyetse wa tsaka ke rata ha hore ke a lakatsa ke na le ditabatabelo ke ke ntwe yona e bontsang hore o batla o aha bo botsha bophelo ba hao
4: o tshwana se a kopa ditabelo ke matshidi so shine ka pelinga
1: jana tshidi uri wa itshwatla safe yena ha o so le ho hanne
4: bona di notlo di ha ke tsebe ke rekile di notlo tse kae ke di blaisa kaina
1: Ai bo CD.
4: Ai ke ba tsobulela maka.
1: A empa ngwenes jolo ka ho tshoga ke hloka dithapelo ba utlwa.
4: Mme
1: le batho ba rapellang mo mami o tsama kana kong kile ka kopana le memo a re kana kong batho ba re ba hloka dithapelo wa tse batho e ke khumame ke rapele ke rapelle le ha ke re ke ipulella fela like sa motsebe motho eo. Empa o ke a mo rapella botlhateng bona ba hae re na le batho ba jwalo re na le ba mamedi ba jwalo ka nnete jwalo ka gore ke tlhoka dithapelo go na le ya seng a kguma me a o thusa botlhateng bona tsietsing ena ya gago re lebuile ngwanes empa le wena he a ko ipolelele gore kgetlong lena ke buile ke ntshitse ntho e e leng gore ya ntshitisa gore ke ahe bophelo ba ka botjha empa ka mora mona a ko ipolelele fela gore wa tseba keng mona teng le ha o ka hla eng kapa eng ha ke no theetsa mona
4: thank you
1: so thank you mogati wa kelebile ke thabetse bua le wena utla
4: le nna ke lebile bye
1: bye bye my darling bye bye le seri fm mo mama di dumela hello le seri fm dumela
5: dumela thulana okay
1: ke ya phela mme wa ka o phela hantle
5: ke ya phela ngwana
1: ke eh
5: ba mela ntse ngwana wa ke tawe
1: Mm.
5: Le ditsena ga re o bona nna. Ha e salutwa bona ke ke tsofetse.
1: Mm.
5: Ha e salutwa bunyane ba ga ke ntse ke siwana le letlano le ga ke sebeletsa morao. Ha go e beile. Yena e se ye hape hape ho tsaha ke se pe a yene. Ka nne di ntse e mo hlaela ke bophelo ba ka.
1: Mm.
5: Ene ka ka go ya rapela ha ke a ke ba pa.
1: Mm.
5: Tsela ke o tsa ke tele ke tiela ke o so tsiba modimo hore na ke talo ke lwa nene ke tsana le batho ba bang ke nna ntse ke fetse ntse ke nna ntse fetse batho ba mmaka la ba ke ka ha yona ho ka nnete e hloka e hloka le sibi nna ye na seng ga brile ke ha ene la nna ke ema ka mahuta mm bo tsoko ba tsana wa tswa ha sa le go gata ngwana ka ke o mamela o santana o bua le bong khono mang ndo le melo wa ka tsone
1: ah mami
5: ina le di thuso tsenga tsa dilo wa ho mo ntlhobole pelwa ha o thisa ngwana a leng a batla ntatai
1: a
5: ka ile bo siu se be tsamo si yena
1: ah mama
5: le ke le rata hore le nane o le ha o ne la le di thuso le dikeletso tsa ntle ngwana ka
1: ah mme wa ka wa tsiba ke a leboa ke iphumana ke hlonolo fetse ka nnete bona dilemo tse o leng go tsona o re a ke gale ko mamela o sa sebetsa bosiu kwa mama ke lebohile hle ke lebohile ke lebohela legato leo
5: nna ke mmakalela lena la gao le sa feleng
1: ke lebohile
5: le mojabola monna lana ba bua go sa o moommanya angwanena ga e bakeng tšhente
1: ao mme wa ka ke lebohile ke ikokobeditse mme ke a leboa thank you le seri fm mo mamedi dumele 0860003084 mametse le sedi fm mametse dumela hello
6: mantulana
1: hello ma
6: re kae mami
1: ke a phela mogati o phela hantle
6: re te
1: e yame
6: e ya mama e ke ntse ke le mo di tabentse o tsa hore re hlole ha kae ho itshala kae
1: mm
6: e So ebile taba ya ka e tshwana le ya ausi a fetang ho bua.
1: Mm.
6: Jale ke kopa ho mothusa.
1: Mm.
6: Hore le fule o bua le mme Maneo hle mo poch storm hle mama.
1: Eh mme Maneo.
6: Eh mo go fila.
1: Eh.
6: Se se ha e se so.
1: Eh.
6: Ke ke mo tse example mo mo re ke o gola 4000. A ipolelle hore o spenta 1000 banta kgwedi eo le ha go ka hlaha eng ha na yona tritao a ipolelo ha ke na yona ke na le fela 1000
1: o a ski se se moya wa hae wa fela a fana ka keletso e ntle ha kana kana mme wa ka a ski se le se di dumela
7: dumela a se mam ona ntse o tsulana
1: o phela hantle mme
7: e tshe ka mahau
1: ke le bona
7: bo bua le Sophie ka petsana
1: e mme Sophie
7: Eya, ke tsike mme tsi ditaba tsa ha mme thulana.
1: Mm.
7: Mme thulana, wa tseba ke ding ho hetla kana kongwe hape, ke hona ho etsa motho a die ye ho tswelella ho pilong.
1: Mm.
7: Wa bona ha ho hetile, ha o ke bo a fisha kae ka pakane. Mara ha o ka wa itsilella hore a tshaona hona le ho ke ne ke le ntho ye le bifile le khaleng. Ha ke le tswelle. O tlo bona mme thulana o tlo tswelella bo pilong. Ke batla ho eletsa batho ba bangata hore tloelang ho hetla. Wa bona ho hetile mme thulana. Ha hona motho ya teng ka bophelo ha re tloele ho hetla re tloele ho lela dithotse khalileng kapa tsona ona manyalo a rona a khalileng nna ke le ka fella ke le nyalo ke le monyane ke ne ke tla foka hampe mara ka morao ba ke ipulelle nnetholwane ka re ha ho thusi ntho ke shebileng ha iloki ka re ke hetlile fela bophelo ba ka boyenne ke dula ke lla bosibu le motsheare ka re butle ke tloele ho lla ka ha hamalla pele nnetholwane ha ke bua ke kanetse forum forum e smart e portable ka itshetsa ka re modimo ka mpha matla ene ke nna yona methulana ke yenne ka mogau wa modimo ke a lebo methulana
1: ah mme wa ka ke le buile ke thabetse u bua le wena hle mogatiwa
7: thank you se methulana ke se fika petana re
1: thank you mme
7: thank you mme
1: thank you le sedia fm mo mama di dumela
8: na thulile kai
1: ke phela ntate o phela handle
8: ke a phela mme wa ka mang
1: eh
8: eh wa le ra ra mo putse ka welcome mara ra ke ke mo sebetse mo na gauteng mme wa ka utlwa
1: eh
8: ke eng wa tsanga go le bophelong ba ka nne go bona ke sa khone u bela bana bana na ba ga go nyane nyane bo ba go tsane ba phile ka khotso go bona ke bua jwa lo o latela bophelo bo nna ke bophela gona jwa ha
1: mm
8: ke tsala pele futa ile ga go lo nne wa ka ye re ka go hadi ba sheha go tlo ke tla di kele di ba tlo wa ke ba sheba tshe mo di be bana ba tlo phela bophelo bo di bo phela nna
1: mmm
8: ya le ka me mara di khone ha e tsa bo ma ka e ka nya na fela go tlhama ba ka ya fela nna ke na taba ke bana bana ba bo di phela ke bona ba go tla mpelo mme wa ka
1: ai ntate
8: ai empa he ho tla loka ja tshepe
1: e ho tla loka bonyane o na le tshepe ke rata lentse le o le o le sebedisang ho tla loka ke a tshepa e wa tsama ha ona le tshepo bophelong ya hore dintho di tla loka ho thu matla a lelemeng that work matla wa buang lelemeng la ha hore ke a tshepa dintho di tla loka a tla phethala le jwalo ho bane ona le tshepo
8: a tla phethala mme tlo bane se ke bone mo stroke la ka wa bona mthatso ena tena we la tela we la tela se ke bone papang le mo ntse ke tharo tsena ana mona ha ke tsaya ke sheba statement e sa bona ke nna go thalo mme wa ka ba seng ke ka nna ke re lo sa le modimo ka ka ngopola ba tla bona go a at least o ne a le ka mothuna ke nna le go
1: ke
8: le ka tla le bona le tuli
1: a o ntate wa ka ke le buile ke thabetse u bua le wena o tla ntate
8: o tso mla ka
1: a o
8: thank
1: ya bo phelo bo buima mo mamedi motle bo phelo bo buima mme eh wa thabisa ho tla hore hona le batho ba sa fellweng ke tshepo ka hara bophelo bo le thata bo le jwang ka ba jwang tate ga ke sana taba le nna empa ke utlwa bohloko ga ke sheba bana bana ei ei ho thata ntate ke le buile gagolo empa go thala ke rata tshepo eo e o kutlwang o na le yona ha o bua le nna kwano ka nnete ha o na le tshepo dinthong modimo wa bona me hopola ka mehla hore mohauwa hai o re lekane bohle mohauwa hai o re lekane bohle le wena ka letsatsi leleng modimo tla o hauhela ha ke builena fela mo mamedi motle ke bua le wena ya ntseng a le ka harabo ye mo bona ya bua mantsi ya tshwanang le ya ntate a qetang ho bua hore mo hau o re lekane bohle le wena letsatsi la hao la o hauhelwa leatla letsatsi la hao la o hauhelwa leatla tshengwe lengwe ena le nako modimo na le nako eo a etsang dintho ka yona me ha etse dintho ya ka mo thato ya rona e leng ka teng empa o etsa dintho ho ya ka mo a bonang di o loketse ka teng kana ko nngwe ha o bona o feta ka hara mollo ka hara bophelo ba hao tseba hore hona le ntho ya modimo a o lokisetsang yona ha o feta ka hara mollo ka hara bophelo ba hao tseba hore hona le ntho ya modimo a o lokisetsang yona mme kana ko tsohle ha modimo hona le ntho a o lokisetsang yona o tla bona le batho bao o neng o ba tshepile bao o neng o ba rata aba suthisa pela hao aba suthisa hobane hona le ntwentle eo anzeng a o lukisetsa yona jale o toske wa makala ha di ntwetse jalo di etsa hala bophelong ba hao hona le ntwe modimo a o lukisetsa yona Mesoso ima shume amararo kamura hora ya le shume. Untuma metse le nano la itlabolle. Nala kalibizo ki tulona muletani. Haritza maye ria hurinya le shume le mezi medi. Ritlo kena merapelong ya runa mehopula kajenu kize. Ritlo rapela batu bau ele mahoba adintote iting popilong babona. Ibile ele dinto zeo basinan letzila ya hore batu ajwanka harazona. Kiona tapelo ya rona e tsetlile mono mo mamedi motle e mong le mong wa tseba mo adutseng teng hore na wena o le kgobala eng e mong le mong wa tseba hore na ke le kgoba la eng mentho ena e o leng le kgobala yona ha o sana le tsela ha ona mogwa wa hore na o tswa jwang ka hara yona e o nyetse e o nyetse Israel mosikidi e o lukile

0: Give him that Lara!
1: Red Sale, ha OK Furniture. Me rutlisetsa dipoloko tse kekeng tsa hlolwa. Ho fihlela ka di 7 tsa June. Fumana 2-piece chase lounge suite ya Tisha ka 5990. O boloka 2009. Kapa o reke for the 3-inch full HD Google TV ya Skyworth ka 3490 fela. Ebo fuwa back and fixed wall mount bracket ya 199.99. Mahala. Eo ke poloko ya 1009. Big Red Sale. Ka lebenkeleng le online. Ha OK Furniture fela.
2: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Ke dula ke kopana le wena o le mafolofolo o le morolo o hadile topo e be lekunutula o ke lefe lekunutula ka ke Prosiding se hlahiswa se matla se etsang ke ikutlwe ke le morolo ebile ke sireletsehile ka hare ka mehla ke ka hona o bonang sefahleho sa ka se dula se edile mme le letlalo la ka le le boreledi ka mehla
4: nka boikarabelo ba bophelo ba hao ka Prosiding o tla utlwa phapang
3: ke nnete Prosiding e fumana dikhemising tsohle naga ka bophara
4: Prosiding molekano wa hao wa ka mehla bophelong bo botle
3: ha e sa re Prosiding Hase Prosiding.
5: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswetaolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theha ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re bengatana nngwe le lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi.

0: kgatlhano le batho bao e leng gore ke batho ba tlangweng ke dithetefatsi, batho bao e leng gore ba lemetse, ba lemaditse ke tshebediso ya dithetefatsi. Ntumelele ke re goseng ga letsatsi la ka seno re kopana le moapostola Paulose, o kopana le tšhaba sa Korente. Mongodi o re go nna setšhaba sena e ne e le setšhaba sa batho ba itshepileng, o re mongodi go nna batho bana e ne e le batho ba ne ba arogane gagolo. Mme Paulose o tla go bona o seng ga letsatsi la ka seno o re ke tlhokomela temano yeo e leng kare go yona, mme temano ena e etsa dikarogano maphelong a lona. O na le motho o seng gona ya lemaditsweng ke temano ya dithetefatsi, ya lemaditsweng ke temano ya go tsena dinthong tse a sa kgoneng go tswa go tsona. Gape temano ena e lemaditse boemo ba bophelo ba motho ona. O re Paulos ga kopana le tšhaba sa Korente o re nkekebe ka dumela gore dintho tsena di nlaole. O re Paulos ee ke a dumela go dintho tse dingwe gore di buse kelello yaka, di buse ditakatso tsaka, empa nkekebe ka dumela go busa ke dintho tse senang molemo. O re Paulos se o seng ga letsatsi lena nkekebe ka buswa ke lerato la tahi, nkekebe ka buswa ke dithetefatsi, nkekebe ka buswa ke pelo e mpa, gobane maemo a mangwe re iphumana re le ka ra ona ka lebaka la dipelo tse mpa. Momamedi wa tshebeletso ya Lesedi ke temano, gobana le pelo e mpa ke temano, gobana le bogopo ke temano, go lakatsa se e seng sa gago, mme o seng ga letsatsi la ka seno gore Paulos empa nkeke ka dumela go buswa ke e nngwe ya tsona. Ga ke tsebe momamedi wa tshebeletso o buswa ke eng seng gona, gore moopedi e mongwe ke buswa ke ditakatso tse phakisang go tswa pelo ena yaka. Ga ke tsebe wena o buswa ke eng seng gona, empa ntumelele momamedi wa tshebeletso ya Lesedi a o kogane o seng gona go buswa ke maikutlo, a o kogane o seng gona go buswa ke lefoyo, a o kogane o seng gona go ba ye mongwe ya tsalang mefoka, a o kogane o seng gona go buswa ke ditakatso tse etsang gore dikarogano di be siko, a o kogalemelele le melagao o seng gona gore le ke le boe bophelo e seng lefoyo, a o kogalemele matlho a gago seng gona e sebe maso a boikgogomoso. Momamedi wa tshebeletso ya Lesedi o seng ga letsatsi la ka seno o re moapostola nkeke ka dumela go buswa ke e nngwe ya tsona, godimo wa basadi wa ditaba tsere dintho diteng e supileng kapa ditsheletse tse e leng manyala polasefatlha o sa Modimo. O re Paulos se ka dumela go buswa ke maso a boikgogomoso. O re Paulos se ka dumela gore maso ao tshwaretse e bolayang. O re se ka dumela go buswa ke maoko a tsamaisang tsa bogata. Momamedi gana ka wena o seng ga letsatsi la ka seno o buswa keng wena mo o dutseng teng, empa Paulos o re o seng gona tšhaba sa Korente kopanang ebile be se re o seng ga letsatsi lena ga setšhaba saka se bitswang ka lebitso laka se ka ikokobetsa sa inyatsa sa khutlela go nna sa bua lentswe le reng go tloa o seng gona nkekebe ka buswa, ka buswa ke nngwe ya tsona. Ga ke no buswa ke dithetefatsi, ga ke no buswa ke lefoyo, ga ke no buswa ke pelo e mpe, empa ke tla buswa ke lerato, ke tla emela nnete, ke tla kopana o na le gore ke arole. Nkekebe ka dumela go buswa ke e nngwe ya tsona, gore Paulose tsotlhe tse seng molemo nkeke ka dumela go tsona. Modimo wa kgotso a o yetse gantle mamedi wa Lesedi ga o kgetlha tse molemo tse kekeng tsa o busa. Modimo wa kgotso a o yetse gantle a o boloke a o fe kgotso. Ke a leboga Tsholana Moletsane, ke a leboga mamedi wa tshebeletso ya Lesedi. Modimo wa kgotso a di etse gantle gana ka wena o keke wa buswa ke e nngwe ya tsona, empa o tla tshepa Modimo gobane a re tshepa.
1: Omedi re re lebohe prof ka molaitsa o matla o re file ngwana go di matlo go rakia le shumele motsomong ena ke tsabeletso ya lesedu SABC re balwa ditaba ke Kenny Modupi.

0: Amedi ere ke tla keng ke sebaka sena ha re phethela merapelo ya rona ke amohele ntate Moruti Mohlabai mena o tswa kerekeng ya Bethesda Assembly ka mana ka khuto tharo ya lekwa ntate Moruti sebaka ke sa hao
1: ha ke lebo me tholwana ke o dumedise le ba mamedi ba le CD FM le dumedisa ke ntate Moruti Mohlabai o tswa ka mona ka sebokeng ka Valley tlase o kereke ya Bethesda Assemblies Gementes ha re bitsa re re ke BHG ka tlase o Archbishop Rasmetsa mantsweng ana a bokeng ya bakorinte go na le mantswe ao ke ratang gore ke tle ke a kolle momamedi wa ka ya rategang ke rata go kolola mantswe a neng a ngwelwa ke mopostola Paulosi a reng ha se ntho tsotlhe tse molemo mopostola Paulosi ona o ngwala buka ena ya bakorinte a e ngwala kereke ya korinte ga ke re re a tseba gore mopostola Paulosi ona lebitso la gae la swalo e ne e le saule se ne e le motlorisi wa badumedi tsatsing le leng leetong la gae ne yang kamaseka ga ya tlorisa bana ba ntate modimo a lotlwa tega dimateng ya baaa a ketsa go fofala a kopana le modimo ntate modimo a romela nanase a le motutubolola matlho ga re ketsa motutubolola matlho ya ba Paulosi wa sokologa ya ba bosaule bo yang fena go tswaleya jwa le bopostola Paulosi tsotlhe tsa gae tsa ntšhafatswa jale me kajeko tsena rata gore o tla rapelela gore dintho di tlo ntšhafatswa Postola Paulosi o ngwalla phuteo ya korinte ka lebaka la obane a sena bona phuteo ya batho ba korinte ba se ba selohile ba fetole ditseleng tsa oroka ka lebaka la ratello ya bophelo o ka thola wa sheba le motsotsong wa jwale ka o dafrika ka bona batho ba re ba kene ka tlhaso
2: latelwa ke moratuwa ha se papahet clientele e khusisa gore go bolokwa ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng
3: Ela, ke phone e ntšha eo?
4: Ee, ke fumane Ackermans ka FanYam.
3: Monna, e bitswa
5: FanYam. E fumane le Redmi A5 ka jeno ka FanYam. Go tloga ho 212 rand ka kgwedi, kapa Hisense M88 Pro ka 162 rand ka kgwedi. Gape e kgapela karolo ya meputso ya technology ya boleng ba 1 million rand. Hona jwale ha Ackermans, go na le dipehelo.

0: go le tsiya rate ga go ka o le malapeng a rona go ka ba le go re hloka go to ba tswa ke ne ke a di tshene ba tswa ke ne ke le ntota sa lokang ga o le thabo malapeng di ha o hola ha le hore go to e ka tsena ba tsenta ntate le mme ba tsenta mo ra le motswadi ka le ba ka la o ba le ba hloka go to re tswa ka tinya sa ntja konte mo mo yo
1: Amen.

0: ho supermarket e cheapo feta use ho bolelang hore o boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata fumana 10 kg ya White Star Super Maize Meal ka $89.99 le 2 kg ya Sunlight Hand Washing Powder ka $54.99 fela disolo di fumane ho fihlela ka di 7 tsa June 2026 sefo se ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata ha use e fela mo dijo tsa meme di bitsang hanyane Amisa.
1: Na go ntsa tahlelo bophelong. Mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go di seha. Di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe. Ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatse diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikakgela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theha ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molelwa.
3: Mamedi, ha re shebe hore na ke mang ya ketekang letsatsi la hae la tswalo kajeno. Me re tle re nke mohala wa hao 086 000 3084 086 000 3084 ke nomoro ka ya mohala hle ha e ba hona le motho ya ketekang letsatsi la hae la tswalo ka jeno a kontetsetse mono he mo mamedi motle kusenguye u Jesu ke ngobile ha re ke re nke pina ena ha ntse ntetsetsa 086 000 3084 kapa o romela monaetsa ka voice note 0797585066.

0: badudi ba batla ba le Sedi FM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane lenaneo la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Mamedi ke metsotso e mashome a mabedi pele hora ya leshome le metso e medi. Re ke hle ke amohele ke motsamaisi wa sehlopha sena sa batjha ba botshepehi YDC. Me yena lebitso la hae ke monghadi Johnny Hlatswayo. Me ke yena a tsukang lesokwana ka pele ka mona etsang hore dintho di etsahale sehlopheng. Ke yena conductor ya choir ena. Dumela hle monghadi Johnny Hlatswayo. Dumela ngwaneso.
2: Le ka no metholang letsane.
1: Ke phetse o phetse hantle.
2: Ke phetse ka mahome wa ka.
1: Ga itse reka ke a leboga. Ke a bona mona re tlo bua hape le Ausi Mamokete Ramakau. Jwale ke a gola Ausi Mamokete a bona nomoro ya 011 ha gole gore ke nna. Ausi Mamokete ke nna hle. Ke kopa o tlo tshware founu eno e ntse re 011 go wena mono Ausi Mamokete Ramakau. Ke nna ngwaneso ke rona gasong mona ba ntseng ba o letsetsa jale ha e tshware ha ke tsebe gore na bothata keng. Johnny Hlatswayo, ha re ke re gotlisetse mo mamedi morao hanyane fela, sehlopha sena sa batjha ba botshepehi YDC le se file lebitso botjha ha e sale sentse se theilwe e le batjha ba botshepehi. Ha re ke re shebe fela mohlomong hore wa tseba kana kongwe hona le mabaka a etsang hore sehlopha se thewe se rewe lebitso botjha kapa se fetule lebitso. Mohlomong ha re ka utlwa fela hore na le se le re le batjha ba botshepehi YDC, Youth Development Center. Ha re utlwa ngwaneso.
2: Me wa ka ha ke lebo ke le medise ba mabedi ka ofera ba nganu ba CD FM o ithabolle. Mme wa ka gore re tshentse lebitso re ile ra elelelwa re le sehlopha gore ga go le rene re sebile ka go kereke re lebala gore go na le batho ba ka ntle ba community ba ntse ba galelwa kena ka go sehlopha lebaka ko ba ne ba sa kgone kena ka lebaka la bane ne re sebetsa ka di-church members
1: felaesetlhopha
2: sa kereke fela wa tena jale re ye ka ntle ke re zamo gapa batho ba morena Jesu mosebetsi wa e ne le okela batho ba tene go lokiswa le rona ranka ira re le rona kereka ntse go lelokisa batho ba tlhokang go lokisa ga ba kenye ka go stopa ya ba tsamaya re tshentse lebitso e be Youth Development Center mme waka
1: e kgonang go akaretsa botlhe ba ratang ba na le thaselo ya kena ka rasetlhopha sena. Tlepentepe ke mmino o batlang o ntse o le teng le ka jeno. Re a tseba gore ka nnete go na le batho ba tswang gole le mmino ona wa tlepentepe jale. Sehlopha sena sa batjha ba botshepehi se se sena le dilemo le di-albumo tse mmalwa tseo ba seng ba ena le tsona. Mohlomong ha re ke re shebe fela gore na jalo ka ha le ne ntse le qadile le le sehlopha sa kereke bonyane ne se le di-albumo tse kae tseo le nang le tsona. Pina ena e re sa tswa e bapala e jwale ke e nngwe ya dipina tseo le neng le ile la ba le tsona ha le ntse le le batjha ba botshepehi.
2: Before we go to Salibito, we have an album thing for. Yeah, and then later, it's a little chinchilla, it's a little YDC. Before, in a one at the end, Chamnewak.
1: Okay. Jale, ha re ke re shebe fela gore na sehlopha sena se na le ditho tse kae, dipina ke mang a di qapang, hobane ke fumana le diletswa tseo le di sebedisang ka hara sehlopha sena mminong wa lona e le diletswa tse ikgethang tse batlang di ntlafatsa mmino ona wa tlepentep jwalo ka ha re tswaletse fela e le mmino wa go opa matsoho, empa re fumana e le mmino o le batlang le ntse le o fetofetola le gema le dinako. Ebe mohlomong ke mang ya qapang dipina, ke mang mohlomong ya tlileng ka mogopolo wa gore go be le diletso tsena tse ikgethang tseo ke di utlwang ka gara mmino wa lona.
2: Okay, mme wa ka ka go sopa sa batho ba CP YDC ne pina ha ena mong a yona. Pina ke a sopa ka ofela, o tlisa pina ka go sopa, ne ra e paka ka ofela.
1: Le laolwa ke moya.
2: So le diletswa tsena tse teng ke ntho re bontse se di etsa gare le rona ga se ka salla morago. Ga ke batle ke bua maka ke re e tadile ka rona diletswa tsena. Ke dilo tlhopha tse dingwe tse se di sebedisa le rona gare ga re nke nthwena re kenye ka choir e re felele.
1: Ga golo ha e le ntho e ntle e ntlafatsa mmino.
2: E le ntho e ntle mme waka. Thank you mme waka.
1: Iri re ke re bua ka album ya lona encha album ena e bitswa tsela ka e bona. Ho baneng letlile ka lentso lena tsela ka e bona. E bile ka re ke beletse letse pele le re inyoloha. Ha.
2: Ei,
1: Johnny. Hey. Hey, ya khitsi dia.
2: Mara tsela re bone. Ba ne re bona tsela go nna ntinyilo ntse ntse di buleya mada. Ha sa re kopana ga bona ntse di etsa hala ntse di buleha. E ka dile le khatanyana ba ntse tota nna tsa buleya. Ya ba ntse re tapile na ya ba re itse ka go kena ka ba title track go nna re bona tsela tsa gona di buleya ma. Re ba tsentse re bona ntse buleya ntse a pili ntse a pili fela tsela ya rona nne wa. Ka lebaka la ditsela mo rena Jesu.
1: A kore ke nke yona pina ena tsela ka e bona e leng yona lebitso la album ya lona encha re ke re utlwise momamedi wa Lesedi FM ke batjha ba botshepei YDC tsela ka e bona.

0: mamedi ba batla ba le CD FM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane le nanelo la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Mamedi ho fela ho le jwalo e robong a metso sepile hora ya le shume le metso medi re bua le ba emedi ba sehlopha sena sa batjha ba botsepei YDC ke Johnny Hlatjwayo moho le me Mamokete Ramakau re ke amohele me Mamokete o se Mamokete dumela me
2: dumela tshidi
1: ke phiso phiso hantle me
2: a ke phiso hantle me e ke ke ke me ya tsha ke dumedi se amamedi bo she ba di se di emele tsa tsile le holo la bonne
1: ke ya le bohahle
2: ya mali
1: ame e re ko le bohemme ke ntse ke buisana le monghadi Johnny Hlatjwayo mona re bua ka mino ka album ena ya tsela ka e bona hey wa ba ya ba ka re ka e bella ka thuko rabina ka mantsi ya rona Johnny
3: hey amen
1: amo ya o sebetse ba ke le bohahle me Ramakau o sibini se hlwahlwa ka hara sehlopha sena sa batjha ba botshepei o ka re mohlomong re bona dihlopha di ema ka morana ko dihlopha di awa o nahana mohlomong le kunutu la lona le o le itshetleileng ka lona gore ebe sehlopha sena se eme mme le ntse le kgona gore le fe barati balatedi ba lona mmino o motšha ke eng mohlomong le kunutu la lona ke lefeng ka gara sehlopha
2: o mme tsholwana le kunutu la rona ke thapelo and then ka re ho khwaya re dutse bohle kabelo ya mmino and then ka tsela e jwalo re ntse re fuwa matla a matla ka mešhale ka matsatsi ga ntse re rapela fela ke pheko ya rona ke sebetsa sa rona
1: mmino ona ga ko o mametse gagolo mmino ona wa clap and tap ke mmino o buang le batho ke mmino wa batho ka o fela ngwana ka hlamona o tla bona a thabile nkgono a hlae o bona a thabile jwalo abuti a hlae o bona a thabile ke mmino o e leng gore ke wa batho ka o fela dipine tse teng mohlomong tse ding tse o ka buang ka tsona ka hara album ena e ntšha ke dipina difeng
2: Nnete ka hara album ena ya rona ya morao tsenana re na le wa bethelwa rebe le bophelo ke wena fela a re bokeng lefifing le letho e tlo ba glorify yamme
1: monghadi Hlatjwayo dipina tsena ka mo mme Ramakau a ntseng a hlalosa ka teng ke dipina tse nang le molaetsa hantlentle mohlobong ha leqeta ka pina le re pina ena re qetile ka yona molaetsa o le batlang ho fetisetsa setšhabeng ka mmino wa lona ke o feng
4: molaetsa wa rona ko re fe batho tshepo ya gore morena ke se ntse le morena mme batho ba seke ba lahleha ba give up moreneng e tla bile le morena ke ne re tshepe ena fela ka sa feeling wa ka ke molaetsa go fang batho
1: jale mme Ramakau ka lebaka la nako e re ke re utlwa fela mohlomong ho batho

0: Bao e saleng ba le rata ba le latela ba le tshehetsa ka dina go tsohle o ka lakatsa o reng ho bona ha ke tlo bapala pina ena ya e o kitlatswa ka yona kolo ya bophilo ke wena fela o ka lakatsa ho reng ho batho ba
1: Oh literally ke go tlhalesa ba mametsi le bana ke di baba tsaba tsepeng go re ba di le ba le tshehetsi ke ka nne ba se mino o hlwahlwa o na le matla o na le molaetsa o lukisang le dipelo tsa robehile o phamisang le batho ba kgathetseng ba nne ba dule ba re seditse ba re mametse ga ba no tenyega le go kgathela ba no kgathala empa ba tla fiwa um maatla a matlha ka baka fela lane mino wa tlabolla e ka go itlhagolle jale re tlabolla le gona re tlabolla ka sepela le ka korana
0: ha ke ule boehle me mamokete ramakau mmogo le wena monghadi jone tlhatswa yo pele ya pele bana beso modimo kuo
1: aleboa
0: se mohem mamedi re ga ke tswa ke bapale pina ena ya batšha ba botshepei YDC ba re bophelo ke wena fela gopolatlhe wena mo mamedi motlhe gosane re tlabe re le ka mona ka midrand mo teng he risepe yane e ileng ya hapa seteišeneng sa rona kwano go lesedi FM ya re thabile re tlabe re tlhodisana ka yona le diteišene tse dingwe gosane me ke diteišene tse nne tsa radio mme he ha re kopane mono ke tsamaya le bana ba moifo wa joale ke nako ke tlabe ke ntse ke na le bona mono ke ntse ke fa momamedi tsohle tse tlabeng di etsagala gosane mme ke sentse ke re bomamedi ha e be bo monate mananeong ohle a tla latela kwano tshebeletsong ya lesedi maletsatsi sejake ebile motlhophisi wa lona ha DJ Lovers ebile yana ya neng a tlhophisitse mmino ko sia jalo he ka pina ya batšha ba botshepei YDC bophilo ke wena fela.

0: O ska wa fetwa ke tabatsenga tatso ro tshwaretseng tsona empa hangata a seta batsaka mothemotle ke tabatsa hawa ke tabatseo amanga ke tabatse bua nle wena dumela ngwaneso dumela ngwana mme dumela a dumela ha re nke le to lena le matla o fihlela mane horeng ya borra kamane ka Delmas ke utlwile hore monghadi sibanyone mo le mokutsuwa le yena ba fumane beili ya dikiti tse mashome a supileng tsa diranta ba itso bona ho lokile he banna re a lelokolla ka kete tsena tse mashome a supileng tlabela le khutla hape le tla le khoteng la dinyewe athe maobane bile mosebetsi o motle haholo wa kantorong tse kgolo tsa mopresidente ha ne re tsebiswa sehlopha sa bafana banna re lelakaletsa katlao le mahlonono tsamang hantle le ilo sebetsa empa ke utlwile gore pele le tloa mona Afrika Borwa go na le setlhopha seo le tlang go bapala le sona go ithopatlhopha fela wa tseba go itukisa go ra lefitlha North America le be le le hantle gagolo bafana ba tla kopana le Mexico kuri akareng ka baba pala Mexican girl don't leave me alone I've got a heart be mona ye mpopo ye mona mamela mona wena mpopo ntukisetse pinane a Mexican girl ntukisetse pinane no ke tle ke bapalle bashimane bana mohlomitara ba fitla kwana ba dumediswe ke di Mexican girls ha ba fitla hona tenka Mexico dumela mo mamedi Dumela mo mamedi o ke mo ratanga. Meta bengwe hape ke ya monghadi mokgotsi, Brown mokgotsi, mtsaetsa kopo ya bail, Brown mokgotsi, mo nathewang ka bona ka North West. Wetsa kopo ya bail. Kotso mo mamedi o ke mo ratanga. Ire bona jwale ko latele tlhopha se solo se ileng sa bina pine na mose o mawatle kwana ke tlhopha sa maotela Queens
1: ubosako o sa tlabe o kgutle sa nkwe ke lefatshe
0: o sa tlabe o kgutle tle ke gopola rile ra e bapala pine na re ile o tshwara mokete wa kgetsedimo ke kgola ne e le kamane ka bo secunda ka mbalense me ka jeno se re ke mpumalanga he ka moka bo mpumalanga ba sa tswa ilokolla yona pine ya bona monnatenate
1: o bo shako o sa tla bo khutle sa nkwe ke lefatshe

0: A ke o taba re metsotsong hona jwale le shume pele ho hora ya pele re tla mabenkeleng re tla kena mabenkeleng hona jwale ha itla re khutla mabenkeleng hona le mo re tla mi re tla mi le ngore re tle re ekene teng re ketekete tsena wena mothemotse ke bona le mangolo na ke afumane ha ke kena mona wo Oh, mangolo ke fumana. Me ke tla sheba he ma mangolo a lona ba banke ba tsekang ditsha ba lwana. Ba tseka ditsha eno o kene setsentsa ha e mumba a ile RDP setsentsa ha e wow ke ntotsenga ta holo mabenke.
1: Moratua, a go tlise ngwana o kwano.
2: Ke nona he. O apere Huggies dry comfort ya hai.
1: Dumela hle diponka ponka tsa mangwane. Wa bona, wa ngrata.

0: Mangkhonthe ya Afrika Borwa e fumaneha di supermarketeng tse ngata le ho community.co.za. Hamin Pure Rooibos Tea. From our soil to your soul.
1: Batho kaofela ba lla ka mariha, letlalo le ommeng, matsoho a pudufetseng le letlalo le gagapheileng. Nna ke tshepa Nivea Rich Nourishing Body Lotion. Ena le 100% pure hyaluron le almond oil. Ho etsa letlalo le be mongobo, e le bolokele le bonnojana, hape le fepeile letsatsi kaofela. Jwale ha Maria a kena, ke dula ke sireletsehile kgahlano le mathata a letlalo. Brave the chill with Nivea, South Africa's number one hand and body brand.
2: Ke utaba iranya ne fela motho a fetela mona ke batla utwa mo mamidi no lang rona mo mamidi a bua ne rona mona o kae ke tla hla ka mona ka WhatsApp
3: mona mama tokwane
4: ha tsi bua go bala mantsi bua tshontse ka tla sa bethe ka mona ga le plastiki ya le mata ka udimo go mongwe bona o se ka tla bethe mona mo go betseng teng ka nnete ntate o sefuba ke se na le sone ga se sa fola tla bula le maria sefuba se dulang tse se le tjena ka nnete ntate kampane la go utlwela bohloko batho bapane ba ema ka maoto ba tlo thusetsa oele ntate oele
2: ke utlwa mme walla mme o kae batho mona thabang a koletsetse nomore re utlwa mo mme a seng a tla fela mona go rona mona alla nomoro ya gae ke eno ke a e bona mona re ke re utlwa rona ke o kae mme ka pelenyana fela re kgone gore re fetise taba ya gae mme o re ba la plastiki le a ba robala bethe mona gore ka tlasa bethe mona mongobo o tsho mo mme a dulang teng e ka nna ba go na le sediba mme re le ka go letsetsa e nomorong ya o e qalang ka 073 417 ga o bua tsena tse qetelelang re le ka go letsetsa re utlwa rona o kae ke utlwa gore sefuba se o peteditse re le ka go letsetsa gona jale ga re ka tseba fela o kae yalla nomoro rutor me oka o itswere ako ke o kae memo rutlo ba o kae ba o kae dumela me o moyeng mona o le sedi FM o bua le ntate thuso khotso
5: khotso ntate thuso
2: ke a leboga mme
5: ke khotso le kae ntate thuso
2: re a phela mme o kae
5: ke botshabelo western de de thuso ka ga jarete ga e sale go tloa ka moga dikgogona ke dutse ka ga metsi letsatsing lena ntate thuso metsi a matha ka ga jarete ena gale ke matha le kansela ka ntate thuso se ke dutse fela ga ke tsebe ke etseng
2: o botshabelo west nomoro ya ntlo
5: ke 1042
2: ke dikeng ke dikaekae
5: ke o botshabelo west ke ka west ka mo
2: o ha ke tsa botshabelo west ke ngo tse jwalo ine pa hetse
5: ntate thuso
2: me ha ke ngo tse 1042 ke ne pile
5: we ne pile ntate thuso
2: libitso la mme ke mang
5: ke mantsiwe Elizabeth Ratong
2: mantsiwa
5: ntate thuso
2: rapo
5: Ratso.
2: Okay le bomme.
5: Eh, ente te thuso.
2: Ke dilemo o le metsi mo.
5: Ntate ka mo ga dikgogona fela ha itsa le dituti ka ga metsi. Ka ba ka tloswa ka gotlela ha te hona mona ha. Ho le bete ke nyana ntate thuso a tsiyo le ke mathale kansela ge. Ke khotse ntate thuso.
2: Mamela
5: ke. Ke na le keno. Ke kena fela.
2: Halo mama. Mpulele.
5: Ntate thuso.
2: Wena o dula kae ke sebaka seo leng sona ke sa ba ipeile mo kapa le beilwe ke masepala mama?
5: Re beuwe ke masepala mona ntate thuso. Ne ke a tletse a theowela tlase jale ha kaofela batho bane jale sa ba kenetswe jale nna ga e sale ke phela ka ga ona.
2: ke mekhukhu.

0: de thuso re khiditse ka ga mikhuku ha re so hae
1: botshabelo west
0: tanki ntate thuso
1: mathata magolo mono ke me
0: ha holo ntate thuso
1: ke kholukile mme hore mikhuku wa hao o ka hara metsi
0: ke ditse ka ga metsi ntate
1: Itse ba o tlosa
0: ba. Ha ke na jarite.
1: Mohlambane ba o tlose ba ile ba buisa kae? Ya ba wa gutlela.
0: Ha ba ka a ke ne ke ntwa ke e khaitedi ya ka ya ntse ha hai mane ya ba ke pomotse teng dikinyana. Ho re ho be be tikinyana ke tse ba o gutlela hape mona mo ke dula.
1: Oh, ke a leboha mme o qetile he. Ke a ifitisa jwale. Ke tla bua le bona ho nna ka jeno. O ka mami.
0: Ke a leboha ntate thusa.
1: Ke a leboha mme ke a leboha hle wena mantsiwa. Ke le boa holo ka bona ka botshabelo ke tla tlame o ifitisa jwale banna ba sebetsanang le tabatsena ke bona bo vose eh ke bona bo vose tla tlame hore re ifitise moshane so bo vose ba itse ba romele batho hona ka jeno ke a le kopa di maspaleng rona ha holo rona batho ba batsho hle di maspaleng tsa rona mona bathong ha se tshaba sella a ke letsweng dilo etsa mosebetsi o ne pa hetse man a go tswe o tsamae o ile o sheba o fumana rona bothata ke eng re a kopa hle na re tlameha o katwa kana go tsohle na rona tshaba sesetso ho etsa mesebetsi ya rona na re tlameha o katwa kapa ba dule ba re setse morao letsatsi le letsatsi re a iphoqa re a iphoqa ka nnete re a iphoqa haholo e seng hanyane re a iphoqa

0: Udimatlo nako ke hora ya pele. O mametse le Sedi FM, khotlang la khatso la Afrika Borwa. Ditaba tsa hora ya pele. O tla diballwa ke Kenny Modupi. Empa pele, o tla o balla dihlotsa tsa tsona.
1: Re le ba magotleng a fapaneng a dinyewe, kokonono ya ditekesi le motlosi wa mo le yena ba fuwa beile. Nyewe ya moaho wa Marble Towers e khelelwa ka thoko, athe molata ye e leng gore o qoswa ka peto yeo e saleng a batlwa wa tshwarwa. Mabedi mamelele tsena le tsedi ka botlalo di aga tsa matšhaba le boemo ba legodimo letshage lena di a latela gang fela ka morase lelekela ke senang.

0: le ngwana se re hlalositse engwe hape
1: e yanta tshuso ntho ya botlhokwa go gore re tla be re bontsha bana gore na ntho ena ya stage se re ipitlala jwang because e tla ka mane ka grooming gore bana ba tle ba sa bone gore ba ntse ba hohelwa ka tsela e jwang ya gore ba fuwe botho ntho tse monate ba rekelwe bo di gift ba rekelwe bo di body maybe ba rekelwe bo di aparo ntate tshuso jalo jwang yes so ba qeteletse ba iphumana ba le dikamanong tsa bo magato le dikamanong tsa ntho tsa dithobalano le batho ba baholo bona ba sea we
0: ngwana mogolo wa a kena dikamanong o tshwantsa be di mong dife
1: ntate tshuso o tlwa age 12
0: tshwara mo
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
3: Boxa, thatohatsi ya hao ya lebenkele e o tlisetsa theko tse tlase ka mehla. Ha o reka mefuta ya Brooks Oro Squash 2 litre tse tharo ka 99 rand. Clover Classic kapa Tropica Smooth Low Fat Yogurt 6 by 100 gram tse tharo ka 54 rand. Se lefe theko tse fetang theko tsa Boxa.
4: Kananelo ya kopo ya Capfin Loan e putla ka ho feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori. Sena wa se utlwa ka rona. Re o amela fela hanyane ka seo morudi ya sengotseng.
5: Ho ne ho le bonolo. Ke ile lebenkeleng la PEP ba ngodisa ditokomane tsa ka. Ka fumana SMS eng ananelang tsa se lona leno. Ka le hlahlamang ke a tjhelete e se le akhaonting ya ka.
4: Etsa kopo online o tla o bone hore hobaneng di-customer tse fetang 10,000 di re file 4.7 Google rating. Capfin ke mofano wa mokitlane wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
0: Ere ke tle ke re tle re kwa le hlenne wa ka kopa tshwarelo ba seria nakong ya pali le lona le tla be le teng mosebetsing wa ka mqebelo
1: le rona re tla be le teng tsa mtong
0: ba bang ba ba tla ba te mo ke ba fe ntle ho lona ba sebetsanang
1: le
0: case tse
1: e ya ntate tshuso jalo ka ke se ke tshulo go re sebetsa le mafapha a different ya gere so ona le batho ba social development
0: social development
1: healthy justice le education
0: le education ba tla ba teng ka mqebelo
1: ba tla ba le teng
0: ona ona
1: mqebelo ya ntate tshuso
0: re a le boa re a le boa me re ke kwa le he motho motle ha ke kwa la jolo ke na go ke yang paleng ka ntate no ba tla tlhaisa ka pelinyana potlaka ntate ka ready
6: ntate mtao ne wa tlhaisa tsa tshaba go ke batho ba ne ba fetang le kgolo ba ileng ga batshwara ka nako ya shutdown ba ile ba tlhama go tlenga gona dinyewe jwale dinyewe tsa bona di tshetsetse morao o ya ka la 1, 2, 3 tsa June mme boholo ba bona ntate mtao ba ntse ba le ka hare
0: ontse ba kwaletse
6: ba ntse ba kwaletse boholo ba bona ba bang ba gonne re ba ntse tshelete ya beili eleng ya beuwa ho ya ka magotlo a dinyewe na mona Bloemfontein jwale ba ntse ba le ka hare se ke bua fela hore setšhaba se tsebe e ba ntate kapa abuti kapa ausi a soka gutla e ka nna ya ba ontsa le ka ditlamong
0: ke a leboa ntate ka redi ke a leboa ntate ka redi o mpha sebaka sa gore ke ye paleng jwala ke re nka nna ka menyakeng ke a leboa ntate ka redi ra o mpha sebaka ntate ka redi ke kotle monyaka oh thank you ke ntate ka redi eno a tla ronda motaunga wa tla monyaka ke nako he mo mamedi ya gore gona jwale ke re go wena monyaka
7: Madisho fa mo mme di mego kisetsa kgaolo ya dikitse tsa tharoma go latsletse le mashumatsletseng ya monyaka na tefeng

0: ipine monate agolo e nage ya Chimora. Ke na le mmemme mokgaotsi kwano mo nage OBMA. Dumela tle kgaitsedi yaka.
1: Dumela ntate Thuso, dumela bamamedi ba Lesedi FM.
0: Ke a leboga mme, ke leboga golo ka ntsho le monate le phefa helang. Ausi mmemme, mosebetsi o mokanakana e le o entseng e tla kore fe ditaba.
1: Hey,
0: ntate Thuso. Hey!
1: Wa tsama ntho tsa mosiu tla di tsaba, ntho tsa mosiu.
0: Hey!
1: Ba ile re di bota ka tsa rona ba le di di se ba sebetsa go tla di traka tse ngata ngata.
0: Eh!
1: Di tswa Malawi, tse dingwe di tswa mafelong a fapaneng. Ba ne ba emisa traka e nngwe, ba emisa mo. Ha e tsena e tsena ka mo ga ntho e nngwe e tsena diphatlho tse e leng ka gare ga traka eo. Diphatlho tseo ha se ba lebese fa hantle ba bona gore go na le ntho tse phuthetseng tse ngwatsangwatsa di phuthetse di patuwe di patuwe ka tlasa phatlho e nngwe e gologologolo ba re he emam emela faiteng ba batlisisa ga ba batlisisa he ntate Thuso diritibatsi se ka
0: mamakepoyese
1: e nngwe poiri ya teng ba re e bitsa aba ke pori ya go etsa diritibatsi ba e bitsa mandrak kore e o e ngatangatangatangatangatangata e phuthetse e phuthetse dilo tse ngatangata di ipatile gona moo o bona gore ba ne ba tla go pata ba leka go pata motho ba go boda management ga e bapale ga e bapale ba setšha gona moo ba re e nkile nako ya diura tse robedi go mperekiwa disupa fela ba setšha ba thola batho bao ba thola tsona ntho tseo dipori tseo ba ba botsa go ke ntho ena because ba e bona ke pori e lengwa ga e tsebagale gantle ba bitsa sepodisa ba bitsa sepodisa ba tla ka dintlwa di-K9 dogs di a tla moo gasa di-box ga sa roundiwa traka eo ga ba di-counter ke tsenga papa folosa ba folosa ke ura tsa robedi ke folosiwa ke folosiwa ke folosiwa ke folosiwa ntho tseo ke ntho tse e leng gore di fitlha ko di-communityng tsa rona ntate Thuso o thole gore bana ba diritibatseng bana ba kgone go mamela batsadi bana ba senya bana ba utswa bana ba diritibatseng ke tsona ntho tseo traka eo tsa Malawi e tla Aforika Borwa ntho tse makatsang tse tshosang mara gobane boda management ya sebetsa
0: a ile a sebetsa man a ile a sebetsa jealous down you are number one he le a sebetsa o simemme man
1: ntate Thuso ntho tse di lekana boleng ba 1 billion rand
0: e boena
1: ke ntho tse ngata di lekana 1 billion so o kgona o nagana gore ke diritibatsi tse kae tseno di tlo feta di kene mele di re Gauteng di re Sotage di re Northwest di fete kae bana ba sakole re tshwagarang le ntho e jwangjwang ya bana ba e tswang crime o bona gore bana ba ga ba iketse bana ba tauwe ke diritibatsi the way ba e tswang di-crime tsa teng ba bolaya ba sena le tsone so ke diritibatsi so go monate ntse re thibela sonta tse thuso re thibela gobane di-community di a safara batswadi ba lela bana ba basimane e ka ga ba tlo ba le future because fa e leeletse gona ke ritibatsing so batho ba ke batho ba tswang Malawi re tshware ba le bararo ntse tse thuso ba babedi ba tswa Malawi o one o tswa Zambia mme rona ba jetse gore medi ya kae
0: when I was remember mame go bana se ke tlo ya maraking ke kopa le ba botsa gore bane ba di isa kae ba lo di fa mang ba di fuwe ke mang ha di lengata le ba botse goed genoeg le ba botse goed ke a le bua mme
1: bye ntate ke tsho go le buile nna ke ba ke tlo itlhola taba e hantle ke tlo
0: le ya sebetsa a us meme le ya sebetsa number 1
1: ke a le bua ntate ke
0: ntate Thuso le rata gagolo
1: re kopa fela le tšhelete e ngata border management e kgone go sebetsa thata
0: ke tla kopa president ke o taba Mucho mucho era hana ko yemitena hen ritsware mabenkele.
2: Nka karolo ho the beautiful game ka Spa limited edition soccer ball ya mahala. Ha re ka ka 650 ka pa ho feta. O kenyelletsa le di 70 tsa tharo tse nka karolo. Jalo ka 750 gram Nescafe Ricofi, tini ka pa 800 gram value pack ka 129.99. O boloka 39 rand. Ka pa 750 gram Cremora coffee creamer ka 49.99. O boloka 20 rand. Di theko tsena di fumane ho fihlela la 7 June. Ha te paisa le teng. Spa fela ho na le dipehelo.
3: O ga ba le hlasipa la bothata ba molao, ho tshwara ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Ke Big Red Sale ha OK Furniture. Mme re utlwisetsa dipoloko tse kekeng tsa hlolwa. Ho fihlela ka di 7 tsa June. Fumana 2-piece chaise lounge suite ya Tisha ka 5990. O boloka 2009. Kapa o reke 43-inch Full HD Google TV ya Skyworth ka 3490 fela. Ebo fuwa Park and Fixed Wall Mount Bracket ya 199.99. Mahala. Eo ke poloko ya 1009. Big Red Sale. Ka lebenkeleng le online ha OK Furniture fela.
0: Ke o tsaba metsotso ma shoma mabedi le motsolomong a ka mraura ya bobedi che batho bana ba retella batella Afrika Borwa batella mmuso Afrika Borwa batella mirata le bo ba BMA ka mosebetsi mo tle ba wentseng a utla traka ina e di ridi titifatsi 1 billion mmor bankile di hora tse robedi di hora tse robedi ba ntse ba theola di tetefatse tsena theola di tetefatse tsena ba bile ba sheba hore na ke eng ka mo a tiki di poiritsa wetsa di mandrakes ba ne ba tlo di deliver di province tsena ka ofela ho tja ba BMA ba se ke ba e ba bohlale lo khore lo bona botsotsi loring ena ya banna bana ba bararo ene etswa Malawi ba ba babedi ke ba Malawi e mong kwa Zambia ba tshwirwe me hona jwale ba ntse ba botswa hore di ne di ya ho mang ke mang a di otileng ke mang a kentseng ortoro me lona le dinkile ho mang Mabanyana ka Northwest ho tshwere batho ba tswa Mexico. Mexico ka bo di tetefatse. Colombia ka bo di tetefatse. Ka bo Venezuela ka mo. Kore ha ya Mexico ka bo di tetefatse. Venezuela of tlateng di tetefatse. Colombia of tlateng di tetefatse. Gambia of tlateng ke stepung. Kore ha o tla ka rona ka mona ka Africa. Ai man taban ko wa wena ma ha o tla ho rona ka mona ke step tsena o tla di tetefatse ka kwana a ntse ke di bitsa tsena ka bo di tetefatse tla ha wa tamela o kena ka Afrika ka mona o re qe o di mumane Gambia man ha ka bo 2 by 2 ha metso tso ma shoma ma bedi le metso me raro hantle fela ka mora o ram ya bobedi le sebeditse BMA Kore ntshwena ko hotella mmuso Afrika Borwa ko hotella le baahi ba Afrika Borwa. Hore o tla o kganna o theoha mo o theohang teng o tle ka dithethefatse kwano o tla o kenya dithethefatse tse bolayang bana. Tse etsang hore bana ba hlorise batswadi tse etsang hore bana ba bolaye. Ke hotella ntho eo ko hotella. Ko hotella ho be hampe. Ke a leboha BMA ha le wele ka bona le batshwere.
5: Yakhala mosamfi. Ikhutile itse sa ho feta pele. Ona ha se mokete wa mmino fe ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa. Mokete ke mmoho le dibini tse latelang Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Colbert Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Pau tisetsa mollo, ho Sunfest. Tsena tsohle, di tlabe di etsahala Moqebelo wa la mashome a mabedi a na le metso supileng Phupjane, Sun City Super Bowl. Menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsheare. Ditikete tsona di fumaneha ho suncity.co.za. Le Ticket Pro ho kala ka 350 rand ka sesong. Sefete, ke siyakhala mo Sun City. Hashtag Sunfest 2026. Hashtag love every moment. Hashtag siyakhala mo Sun City.
0: Dita Duma Kamunaka Sun City. Hanele na kwane kabiritsa. Yvonne Chaka Chaka Laka. Sasa. Sasa.

0: ya ditaba tsa hae e ka le manane a hae ee bona le ka re mathata a tla fela ona taba re tla bua ka tsona tseno ga se ba qetile ka tsona fela ka jeno re ke batla re ke re bue ka taba ke ena o ko itšhebe o itekelo ba ditšhelete ka jeno o ko itšhebe
1: momedi ithata haholo ena ka jeno
0: a ithata ne
1: a tsa ithata
0: a ithata ne
1: e thata oa
0: o ya rabile ka pele wa
1: o tla ah nna ke ne sentse ke le balalala
0: o tla jwetsa ka we
1: ithata momedi ho ba mona ho shejwa wa itekola hantle me ho ba mona ho ntse semelo sa ha o se a hlahella mona re tlotse ba o hantle ke motho a jwa
0: mona le batho ba ngata ba kgethu e meng ngwana no ikokobeditse a ntatwana ikokobeditse me wa ne ikokobeditse ba e le mona o se o le ka nnete batho ikokobeditse ba e wa hlompha ka nnete batho ba bang ditsebi a di sheba di re bo bomo ikokobeditse a ile ntle ke ikokobeditse ba go hlopha tshelete a hona snogo
2: ke
0: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
1: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
0: ke ke ke ke ke ke ke
1: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
0: Tsela tsa go fetola le.
1: Ne ke mfetola. Ah ah ah ne ke mfetola chelele.
0: Ke bo ke motsibanga hlomphane. Ka lena kwa batho.
1: Ag ne la la la bitch.
0: Ho tlo bo holo ba gona bo ikokobetse ba gona ke ba o hlo.
1: Ke ikokobeditse tse ba hakinang ha ke nang. Hela ya re ya re.
0: Ho tsho sheba batho ba bangata e seng ka ofela fela boholo ba batho ba itseng. Boholo ba batho ba itseng. Tshelete ntse tse semelo sa mo.
1: Hey ya.
0: Ke ka mo bua le batho ka mogwaetsa ding thoka ding. Ba bana ka Africans ba re tsheni omni. Ana taba.
1: Ntate.
0: Tabula fe.
1: O ka ke bom bona ke tsama se fufane le batho ke batla jete.
0: Na motho o leng yena boikokobetso bo gore motho ona o leng yena ana jwale ha o ka ba a millionaire billionaire na tshelete ka o fetola na go nga yo fetola ka lebaka la gore wa tella o ba sona le tshelete yo fetola fela bitsong la gore dintho tse o neng o di etsa o sena tshelete boikokobetso bo mo no tsa mateng ha o sa tsamaya
1: ha ke ke wa mpona mona
0: you know what you know
1: I'm going to go to the house.
0: A o tshola ka lifti mo tawo chebe fela. A sna taba le. Ana taba, ona mo ba.
1: Ke tshelete nga tawo re lebo. Se ke le mane fela. O go o mpone fela, o be haufi le nna. Bona le batho ba bahlano ba ba report ana. Bona le abuti a go batla.
0: Na tshelete ke ke ba mphetola.
1: O tshaja?
0: Ke ka dula ke le mshimane no a hlomphang. A ikokobeditseng. A ga tambathu. Nka dula ntse ke le e, ya jwalo ka ke ntse ke le e ya tshe. Nka dula ke le e, ya jwalo ka ntse ke le e ya tshe. A bona le ga mohla mo ke re ei ai
1: o bona go tla ifitlela le wa re tsere tla di ja bona o le jana go tla di ja o sa tla di ja mo tse go kobetsa
0: na
1: o son la data ha ke na o bona hale a eh
0: ho mo le kae
1: na ke a ba le ya boemo ba ka popa ha me ha holo
0: so buela gona so ya tha.
1: Ke re nele o bua ka lang.
0: Ba tla mang yena yo.
1: Ba se ba kima.
0: Ka nna phone la bsi human. Di ntho di a fetuwa. Mo tshone ke mo letsetsa ka bo 11 ke re mona guest o sane wa bona ga sokola guest o sa ga mantha ba ya ya. Mo jotse ke ka don't call me ka.
1: Na tabeng tse sebetse. Oh na na tabeng tse sebetse. Oh na na tabeng tse ke lebo.
0: Lebo wa vai.
1: Ah, le ke tsamaya.
0: Ai we.
1: Ah. Ha bu tlo yena. why is it 1 million?
0: Ntawa utla he. Bonga. Ngwana nete fela ngwanaka. Bonga dula ntse le bongani a ikokobeditseng a ratang batho ba mohau. O sotho o billionaire. So le motho a bo how to we le ha o finyana ka wile Dubai.
2: Yo. Ah, tshimonis. Ha o khona ro nka dula ke motho a tsona. Ah, o khona. O tla so bua maemo a jwa. A bona la o ka ba rata wa re. Ah, nna ke tlotla nne ke betjena. Ha le sekela gathatso ya nna, a le antsiba. Yona etla o fetu. Ba ka o tshoro tlo qetella o so batla gore o tsamaele batho ba itseng o tsamae kae kae. Mo ile ngore ba bang ha ba no khona gore ba be ha o filwe wena ba sina ntshele tona le yo. Jola o fumana gore tla bo so fetu lo ka.
0: Ana le dumela o fetu lo ke tshelete.
1: Nna ke a tsamaya.
0: Le dumela WhatsApp e mo bo leng ho bona bagedi wa na jwale bo di mongwe.
1: Ha holo.
0: Bo di mongwe ha hona bo bo feta mo.
1: Ha hona.
0: O ka tsama.
1: Ke tshelete. Ke re a funa leng.
0: Ha ga ga se ya ona.
2: A WhatsApp ba ntwa o yetsa ka lerato. Ke tlhone re bua nako nye fitileng. Na tena ha re nka tloe. Ke mpa fela ile hore ke se ke tla ba motho ya ke tla kopa gore a mohlobong ke mpe ke beteng matsatsing a itseng fe
0: e ke tshwane ba mamedi ka ba o manya
1: ke
2: tshwane ba mamedi ka ba o manya ke tshwane ba mamedi ka
0: ba o manya ke tshwane ba mamedi ka ba o manya ke tshwane ba mamedi ka ba o
1: manya ke
0: tshwane
1: ba mamedi ka ba o manya ke tshwane ba mamedi ka ba o manya ke tshwane ba mamedi
0: re tatile mo.
1: Let's go.
3: Ana pelo. Ana
0: pelo. Right, mamiri ka romela molaetsa gatiso he 0797585066 re bua ka puo e monate ka jeno. O bo ichebe. O ska yetsa ebe serious, o go ichebe fela o bua nnete ga nna ba fetu ka mphetula challenge ka ba nna ba feta never.
1: Ela o bua nnete.
0: O bua nnete fela.
1: Nna se ke buile bana.
0: Le bo ipuetse nnete. Bongane lena o ipuetse nnete. Le nna ke buile nnete ka kare nka ma mona. Ibile nka ke itlama
1: o ka tla nna dem tsepe we se ke emile ena ji
2: ene ke bona guys so chaisa so le moholo ha ise o chaisa so le moholo a ise ba pala ka wena wa fumana motho a mole ka ngwana
4: a tadi papadi horiatella le bongane tshabalala
2: a watsa ba bana nolane bayan debe ha itlwa fa ha ikena fa ba debe mama di wale seri re ko fetsa pele tsa dipapadi re ya thella he re tla ka tsa papadi ya rugby mo ko tlisi wa Thomas John Dobson uri ba ithutile go tswa diphosong tse ba di entseng na go nyoba ne ba hlolwa ke hlopa sa card if di beke ntse pedi tse fitileng me ba shebile gore ba tla ba sebetse hantle ha ba boela ba thulana le hlopa se ho di kota final tsa United Rugby Championship la peng ka bana ka Cape Town mo qobelong ona o re yang hona Thomas ba ile ba hlolwa ka dinhlatse mashuma mabedi yana le metso medu tse le shumela metso tsiletseng ke hlopa se o samane na henya Wales papadi nya o qetela ya mogahlelo wa ke ile mse ile sa signale thathama la dipapadi tso ba ne ba se ba di hapile lokong empa se o he se thutsitse mo kotlisi le ba wa sebetsa mmoho le yena ho lekola diphoso le ho ithuta bakeng sa papadi ya mogahlelo wa mantshano mo kotlisi Dobson ore ba hlankana ba hae ba malala ala otswe hore ba iphetetse ha ba tlabe ba bapalla kwano lapeng a thi he mamedi jolo ka ha hlopha sa Thomas ba phetetse maemong a boraro lokong se o ke sona se ba fileng tokelo ya hore ba iphumane ba bapalla papadi ya di quarter final lapeng mo kotlisi ore he pihlello eo ke e kgolo haholo se hlopha ka ha tshebetso ya bona e tlontlafatswa haholo le ke tshehetso e tlabeng le teng le baleng la ka mona ka DHL mme ba kgone le hore ba emelane le kgatello e feng kapa e feng jwalo ka ha ebile ba na le rekoto e ntle ha ba bapalla lapeng papadi ena he ya Thomas le Cardiff e tlo bapalwa metsotsong ya mashome a mararo ka mora hora ya boraro thapama ka mona ka DHL Stadium Motse Kapa ka moqebelo ona o reyang hona. Ho tsa papadi ya netball se hlopha sa Southern Stings se nyolohetse maemong a bobedi lokong ya Division 1 ka mora ho hlola sa Kingdom Stars ka dintlhatse mashome a mahlano a na le metso mehlano ho tse mashome a mane a na le motsumong a papading e bapalletsweng ka mona ka Ellis Park. The Stings ba ne ba bapala hantle haholo le wakgela ka bokgabane mona moo Stars ba neng ba sokola ho sireletsa le ho kwala dikgeo le ka mora hore ba etse diphetuo karolong ya nka tla ka re kotareng ya boraro ya papadi e leng se entseng gore toro ya Stings ya ho bapala ho di-playoff e ne e dule e phela. Papading e nngwe teng hlopha sa Free State Crinums sekeditse palo ya dipapadi tseo se seng se di bapetse se so hlolwe ka mora o hlola sa Northwest Flames ka dintlhatse mashume a mahlano ana le metso rebong go tse mashume a mararo anang le metso e supileng me hlopa seo he se ne se hlile se laola boholo ba papadi ka mora go sebedisa mapalo potlakileng go tloa papadi thagoa go fitlhela pheletsong ya yona mo goal attack e leng Zandri Forie a ileng a bapala ka bagabane le go beela itsamaela ka gau ya player of the match lekgetlo la bone sehleng sena ho division 2 teng hona papading tsena tsa Telkom League re bone ha se hlopha sa Kingdom Queens se hlolwa ke sa Diamonds ka dintlha tse mashume a mahlano a na le metso e medi ho tse mashume a mahlano papading e bile matla holo ho fihlella pheletsong ya yona shooter ya Diamonds e leng Colin Dixon o hapetse sehlopha sa ha bontlha metsotsong ya ho qetela ya re thobeki Lem Jaja wa Queens a hlolwa ke monyetla metsotswana ka mora mono hore a lekanye dintlha le ho etsa tlhopha sa bo sebe monyetleng wa ho qetella se hapile papadi eo ho tsa bolo Afrika Borwa ho se ho se kae countdown e qadile mme SABC 3 ke le ha e la haola dipapadi tsa FIFA tsa mohopo wa lefatshe 2026 ho fela ho le jwalo o tla boha dipapadi tse 30 a na le metso mene ho SABC 3 kapa wa di-streama ho SABC Plus ebile re tlisa mofuthu wa papadi ya bolo ho phatlalla le naha di a le moyeng tsa SABC ho tloha ka la 11 Phupjane ho ya ka la 19 Phupu 2026 ho tloha moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso ho ya papading ya pulo ya madiboho e kgolo e tlabeng le dipakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona rona bohle re na le seabo kaofela o se fetwe ke motsotso o molomong ho SABC fela mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026 ho tsa bafana bafana mo kotlisi Higo Bros o phatlaladitse sehlopha sa banna ba 20 na le metso seletseng bosiung bo fetileng se lebang ho 2026 FIFA World Cup e tlabeng e bapalwa mane United States, Mexico le naheng ya Canada mo kotlisi yona have e o le letswalo la mane naheng ya Belgium o kenyeleditse boholo ba dibapadi tse e leng gore re ntse re ditlwaetse sehlopheng sa naga ntle fela le dibapadi tse tlabeng di qala go bapala e leng Olethu Makhanya ka setsana le Bradley Cross mme difatlhao tseo tse ntšha heo nawe tsa la hore re di bone di bapala papadi ya pele ka la bahlano ha hlopha se bapala papadi ya setswalle kgahlano le sa Nicaragua a tsi re sheba hemo lengwe morao mane ka le phiong le le tshihadi Obrim Diba o be etse khutletse se hlopheng ka mora hore a fitwe ke papadi ya CAF Champions League ka mora Imalo ka me yena he o na mono le di papadi tse kang Samkelo Kabini a tsi fokose ya hlopha sa Benley Lyle Foster o tla ba di hula pele he me ka nnete ke sensa di papadi tso go tlisa di tshepang a holo mme ha o sheba di bapadi ntse le ke di bapadi tse ka bantse le shuma le motsuru bong ka ofela tse leng gore di bapala kwano la peng tse mo kotlisi a di gethile mo kotlisi yona he ya di botse mashume a supileng a nan le metso e mene o netefaditse gore ka mora tlhodisano ya mohopo le fatshe go ka etsala gore re bone a tloa e hlopeng sa naga jolo ka e le gore o dumela hapa mosebetsi ona wa go kwetlisa tlhopha sa Bafana Bafana o kena mogatlhelong wa ona o qetela jolo ka setlhopha se ya mane tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe mme taba tse e leng gore di batla di tlhe di thabisa ke gore kgatlho la go qetela ga na le mono nageng ya Mexico le papadi tsa mohopo wa lefatshe e ne le sebapadi ka selemo sa 1986 mo tlhopha sa naga ya habo ya Belgium se ileng sa gutla jwalo papading tsa pele go ya magaolagang tsa ba tsa fumana jwalo maemo a bone tlhodisanong ya selemong seo mme tlabe le lekgetlho la bone tlhopha sa naga ya Afrika Borwa se le ba tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe hetla sa se le ba tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe ga e sa le jalo ka e le gore se ile sa ya ka selemo sa 1998 sa 2000 sa 2010 mme kgatlho lena seya se se se kwetlisiwa ke mokwetlisi Hugo Bros e leng phitlhelo e kgolo agolo go yena jalo ka motho e kileng ya e ba sebapadi e o e seng e le mokwetlisi ga jwale dibile akalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona mamedi tsa dipapadi kwano go re ya thelela tse dingwe gape di metsotsong ya 30 ka morago hora ya bone bana ba isuke tseo
5: lebile go lefela bongsito
2: ke o tala
5: re tla e tshwaraneng ka morago ga bone tsamaya ba di bosigo
2: a ho lokile ngwane se re tla di tshwara ka morago re ya bone
5: e bona re ya bohlutha man
2: se go potsana fela go ke di bapadi difeng tse kgethuwe
5: thank you ntate wa ka
2: ke le buile bana beso
5: a re khutla fela kwa no hashtag le se di FM traffic
6: ipe mo

0: ke sa nelization sa Madam Saki ba go bomme ya bomanga bona boye ma ho hang fela wala ga jeno sa no so tabula ona le tshwere metsi ba go metso tse pele go fika o re nyane ya bone re tsentse re kena hantle fela ho di tshwaelo tsa hao hashtag money manager
1: ke sa try TLB de riel monga phofu le go tuma re ka metse go bohlokong betlep o ka se hlole o nkutlwa thabo wa nkutlwa ke reng thabo o ka se hlole o ntse o nkutlwa ka voice note le se di FM ka pakai ka pakai nna ka itswaga ha o ke ke be wa nna wa nkwantse ke re he skim sa driver ya tele ke tikiltse ba nna ke radio a e sa tlalla never
2: ke milione ya eng ntse romela di voice note radio
0: he batho la la ko engata ga ga
3: ha bo le le skim sa drive ana be se dumela di bua le papi guma ka mona ka vision
2: shop up
3: a khona thabo nna se ke thotsi chelete a ha di tlwa fela wena le lebu ha ke sa mametse ge ya thella o ka ditodula ke le bisi ke sebetsana le chelete a nna ke tlo fetua ho fetua hona hona ha se se ke le mametse la di kopana le wena thabo ka bomolong ke go ba go mang wena thabo ha be ke fe a nna chelete ka fetula bana ba se ka tlhoma ka vision tango
2: Mamzeni ya fela he bandle le mukoni ya fela.
0: Bona
2: ana. Ba go mang bona tsapo.
0: O tla ka ka
4: kudi. Tumela ntle thabo le lebu le bongani. Mamela thabo le lebu. Nna tshelete ke ba mfetola. Ho ba ngire tsietsi ya teng. Ha e leng a taa ho. E o kwala mahlo. Ha o bone ntontso yetsa ka yona o etsa fela. Tletelo ya ditletelo. Ha ona mohalo wa yona. Ha ntse etswa e sa ikeme. O ketela o feletswe ke yona o so o e bona mo le ngone ngwe tso teng pela pa ntiri mo ne ngwe tso teng e se sa nkhitana ka nta yeo o khutlela batho ba ne hape hape ba no ikhantsheletse bona ba no wa fetu hetse nna ngwana go na ikeke be ya mfetu la gape ke phela ka mogontse ke phela ka teng le batho ntse ke phela le bona thank you baga tlo mabinta ka maoke
2: se go tlwa voice note di kena ka mogale motse pedi ye ye na le go nutu mari o tswa ka
5: ha ti feli ke le kae se ke sa kopa botsa ntate fela mo ene
6: o le lebo ba nna le o se rene ho go pa ka harassment ka tshene bi hai no tsela tadi tsela ya ntate na ja di mela tsela te ka ntshintsha e ka ntshintsha mara hlompho lo tsi ba motho ding ha nka se di lahle tse mara se ke tlo tsamela o di mu le thakatsa ka tsena le tsela ya ntate tsela ke di tsela te go ntshintsha ya di mela thank you
7: e skimi skimi ya na ke ipona ke na le ona tsheletse ke bona le ka batho ba ba tlang thuso ya ka ya ditšhelete tswela ga ke tlo ikgalala ko ipeya fatshe le ga ke rerela batshwaruane ke ba bolelela ke re nna ke bua bophelo ba ka maatla lefu le bophelo metsi le meno diprofobia
2: 18:20-21
8: Boraro botrone TLB sa lona mankere nna ke tšhelete yona ya fetola fetola motho le ya o ka batho ke re ke salari re ya ba bona mona mo re tsamayang teng o fumane motho a tšhintšhile matsoho a tšhintšhile motsamao maoto a kobile ntate ya fetola tšhelete letsa wena o itsweetseng nete fela tšhelete ya fetola ke senke moetsela ka mona ka sebokeng
2: danki metsela a re ka re utlwe 086-000-3084 a re ka re utlwe
0: moyeng kgotso
9: bos
2: ee
9: sapo ya nthi bos
2: a monate jwa ngwaneso
9: ya ra borro a ka komametsa ntle le lebo
2: ya
9: atsoba a go tsela maga bra ka e ka ntshintsha ka panya le itlo ona no nwana ke tsetsa papa ka lebe se go utlwe fela
2: e monna
9: ke bo se borwa ka kwa to bela maka e ka ntshintsha ke to tsama di tleke ke to apara a bona di bozana tse ga nna le tsone tse go fela ja di chef
2: he we
9: ke a mola of africa ke la bona ke tsaya ke
2: kana ba ke golden walk
10: kana ba re ke golden walk
9: so ke to betsa empetse sa pangita teng motho ba bona tete motho wa para joa
10: eh
9: ke to betsa empetse sa pangi bo khara se le bo le bo mohari male matsena
10: so
9: e mona motho sa fara ile tshiwo sa ikone mo ke dilang teng mo ke tla tla se ba ka man ya ke go tota ma di play ke no
10: ba ka bona ka mo gana nako
9: ka tla tla bona ka mo na ke tla fara mo tsa tla nga gata ke ba le bo le di ba ba itse di play ke from there ke lo ba dropa ke tla malo ke tla man le ne o na ge
10: e mona ya lo tshore le rona re satla hlola re utlwa radio mo
9: ah a ke no gona o phone ya tibo skibizi o tlo se nyetsa nako
10: thank you bro
9: le bo le tlong se nyetsa ra sala mamela ne
10: Bye bye.
9: Skin ka 2 minutes nyana fera yang ka le mamela mara na go kgolo borwa ka ha e khona ke nana kwa le tsedi.
10: Thank you buti.
9: Ke bona ba ke bo busy.
10: Yo ya ne ai.
0: Moeng khotsa.
9: If people's.
10: Hey.
9: Ah na ke motho lo why blue it.
10: Ke
9: kile why blue it gore chalete batla motho bie ife.
10: Yeah.
9: E batla gore o be tsatla. E batla gore o be bari.
10: Go
9: bana ha o ba clever. O tla khutla mo I blew it gore ba se yo metswalle eneng ha ine le teng ba ne ba tlala jarte go tlala di strata o etsa di party tse sa hlokaleng o ya o nka di vacation tse sa hlokaleng o senya chelete o la sisli a te tsa bua mo reading gore la o buile mona tlang sheba bank balance mo la o ka re ke di credit sisli bo ma 200,000 o sa hlokahandi jang ke bona I blew it ke tutile wena tibo se le gore nka se ke ka buyer kuni mogolo Dr. Beke Benji kana na okni
10: thank you kuni mogolo kana na okni
0: mo eng khotsa
9: le tsala mo tsiba di melang
10: mo rena la ntiba
9: re di khulo di jama tokoma so kaol ma tsiba di jama tokoma khane
10: ba tla metsi ba tokoma na ba tla metsi metsi
9: ah tsare le metsi ba metsi le tsala mo tsiba na ke le itse ke ke le ka tlhile ke bua ke le ke na sera
10: yeah
9: ha o na mo go tsa fetla e le yone ke se di mana go tsa fona mana mo ka ofela ke le ke le teng mo yi
10: ai wa
9: ai mo go tsela ke tlo tsa ke tlo tsela mo tsa ke di tse di ya ke le bona lo tsina ke ya ma poko mana ke tlo ja papa le di
10: so ke tla mo Dubai mo
9: ke tsanya na bona ma tsa
10: bo Dubai bo World Cup mo Mexico to yane
9: a di mo tama mo ka baka le tsheke mo tsheba ke tsone tsama mo ka baka tsheme ka baka tsa so so le ka toka ka dira tsheke go ka ka ka ra tsheke go ka go ka
0: a wa tsa tsheme million e
10: tsheba e mo rena ga ntheba e
0: okay
9: mo na mo tsheba go ka mo opinya na mo ka mo tsheba le ko mo tsheba go tsa ka ga ba tsanti ka mo tsanti a wa bona go o ba tsheka ke pa le so fani
0: ai
9: ka ma go le ka go ba tsheke ka go tsiti
10: ga ntheba mo na o tlhokosela tse ha o bona sitse December sa tswane
9: ke tota ba wala ke tama ya ke tama ka tlile ke tama ka ke mla tipa ke ko tena tlile ke tena ka tlile ke tlo bona ona mo metsi ke bona tlile ke mla tipa ha ino tshisa le ke mla tipa
10: thank you mkhana ka ntheba
9: thank you batho ba ba tsho
10: thank you
0: mo eng khosi
11: ei ka pela
0: asma
11: ke pujantira
10: chapu ja asma ria
11: no mshengu ya selela ngapho ke yaphila bana bese
10: la la
11: le imaza di call tsa ka matsatsinga
10: ha ke wena ona
11: shilo ke tsaka ntla
10: tsaka
11: ai nna hona mhlangi ke tshinja le bana ba tsa itle chalete ho nna
10: eh
11: ha hona mhlanga nna ke motho le ba ha tshwetse
10: ke
11: nna le ba ha tsho a nga se khone phela kwa a nga se khone ke mo ka go re go bela ba ba di ba ga go nka tshintshang maphelo a bona ke yona ntwe nka yetsang ba di he a sa tla sala ke bo papa ka le bese papa le khabe ja papa ka tshilo ga se a never ke sa jang le ke re ke apa ga smart ba ga o tshintsha a bona ke be
10: yo no thank you Maria
11: thank you para beso bye
10: ba tsa hona le lena ko mo ikutlwe ka roka ja khabishe ina e kopantsa le masaka na ona le chelene go go go di latlhaka
0: ntate o ga sa ka nka le kopanya fela le ANC se butswe ha holo ka papanyane bonolo bye bye go ntse ke di jo mo eng khotsa ela
12: ha
0: ntate
12: le ga ne
0: ke tle ga ba
12: Eh trust and I'll see.
0: Yeah, yeah, one is.
12: La kunyane ya khale khale santsa ne re ka la matrile.
0: Eh.
12: Re tloha ga mona ka sebokeng re palama terene re ile reka diphatlho kgona fanvela bri and fanvela ga o tshaba o tshabe tšhelete ga be se re tloa le mothako mongwe a tshwere tšhelete ga re fitlha rekile diphatlho gantle ga ke re mehleng ya pelepele Gauteng mona re ne re tshetswa di-off-cut tsa di-brainhood le di-dockshire di kentswe ka gara lebox la dieta go seka ba e bulela rona o tla bula fitlha pele o tlampolaisa o bone motho a eme a tshwere lebox a gae tse o thusa ka jene gonne ba sebokeng ne re tsamaga re le setlhotshwanyana
10: o tle ka pele ngwana mme ga sana nako
12: ga re fitlha ka mo motho a reka ga qeta go reka ga re keta o kala matereng ga re ule apara ka toilete o fumana le di-tenapo fela ka mone ga ona bodigoele gante ka mone
10: o tshabe tšhelete
12: and-e o santsitse o ntshitse diphatlha ka sister go thata tswa ka toilete ya tereng
10: thataba tšhelete ke bonae more money more problems.

0: ke le bile holo bana beso mamedi wa tsebeletso ya lesedi e le kone letse hetsa pe nka tlhagaletsa bobedi tsa dipapadi gore ya thelela kwano he ka jeno re kale jwalo ka tsa papadi ya krikete sebapadi se agelang ka letsoo la leqele tlhopheng sa the Proteas Women e leng Nonkululeko Mlaba o dumetse ha e tlile a na le letswalonyana pele go tlodisano ya ICC Women's T20 World Cup ka mora gore e ba phunyiwe magetlo a mabedi kao fela nakong e fetileng e le magetlo a mabedi a latelanang ka selemo sa 2023 tlhopha sa Aforika Borwa se ile sa tlholwa o magaolagang a tlhodisano eo e neng e bapalelwa kwano lapeng ke tlhopha sa naga ya Australia ya re selemo ka mora moo se beela se tlholwa gape o magaolagang kgetlho lena se tlholwa ke tlhopha sa naga ya New Zealand papading e bapaleletsweng mane Dubai. La lo jalo Mlaba o dumela gore boiphitlhelo bo banang le bona kgetlho lena ka gare o setlhopha bo tlo ba thusa gore ba gotlele mogope mane England ka mora gore ba phunyiwe magetlho a mabedi kao fela. The Proteas Women ba kene kampong bekeng e fetileng ka labone moo ba bileng ba ba le monyetla wa go bua ka ga taba ena e ba e tsaleletseng dilemong tse fetileng ya gore ba tle ba tlholwe magaolagang magetlho a mabedi mme ba dumela ga jwale ba se ba fodile mme ba ikemiseditse gore ba tle ba sebetse gantle mane England. Athe Nonkululeko Mlaba mabedi o na le teng magetlho a mabedi ka ofa mane ba tlholwa tlhopha sena sa naga mme o re o ile a utlwa botlhoko gagolo ka go fetisisa ga ba ne ba otlwa ke the Aussies kwano lapeng ka 2023. Go tsa bolo Aforika Borwa go se go se o kae countdown e kadile mme SABC 3 ke le ga e la gaola dipapadi tsa FIFA tsa mogopo wa lefatshe 2026 go fela go le jalo o tla boga dipapadi tse 34 go SABC 3 kapa wa di-streamer go SABC Plus ebile re tlisa mofuthu wa papadi ya bolo phatlhalela le naga dialemoeng tsa SABC go tloa ka la 11 Phupjane go ya ka la 19 Phupu 2026 go tloa moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso go ya papading ya pulo ya madiboho e kgolo e tlabeng e le dipakeng tsa setlhopha sa naga ya Mexico le sa naga ya Aforika Borwa sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona rona botlhe re na le seabo kao fela o se fetwe ke motsotso o mongwe le o mongwe go SABC fela mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026 go tsa Bafana Bafana mokwetlisi Hugo Bros o tlhalositse lebaka le ntseng gore a seke a kgetha sethibathibane sa amakgosi Brandon Peterson gore a lebele setlhopha papading tsa FIFA World Cup qeto ena hemamedi e ntsweng ke mokwetlisi Maobane ile a baka dipuo di gana go fela jalo ka ga batsheetsi ba dumela gore Peterson o ne a tlhile a tshwanetswe ke monyetla gore a lebele setlhopha mane North America gaolo ka mora gore a bapale dipapadi tse 15 kao fela a sa tlhajwe ntlha tlhopheng sa Kaizer Chiefs empa Bros o ile a tlhakisa taba ena ka le reng ha sebapadi sena ha se kgetha gobane se sa bapala hantle empa ha se kgetha e le gobane ga se se o tlwaele go ya ka mokgwa dintho di sebetswang ka teng le go tsamaisiwa ka teng tlhopheng sa naga mme a ba tlhalosa gore o kgethile dithibathibane e leng Ronwen Williams Sipho Chain Egastana le Ricardo Kos jalo ka e le gore nakong e fetileng bakeng sa dilemo tse pedi kao fela e sa le dipapadi tse e ba karolo ya kampo ya setlhopha Bros o ile a ba tlhalosa gore ka nnete o tseba tshebetso ya sethibathibane sena sa setlhopha sa Kaizer Chiefs empa re bosio ba hae ga ba ne ba bapala le setlhopha sa Panama ka lebaka la gore o na le bothata ba operation ke bona bo ileng batlha ba setisa golo ba ke mo a neng a lokela ebe o ile a iponagatsa gore ebe o sebesebetsa jwang le gore o sebesebedisana jwang le dipapadi tse dingwe setlhopheng sa naga ga re shebe ge gore ebe setlhopha se tse ba gaditsweng ke mokwetlisi bosimo bo fetileng se eme jwang ge se re gopotsana fela go dithibathibane Ronwen Williams Sipho Chain le Ricardo Kos ke dithibathibane tse tharo tse yang tlhodisanong ya mogopo wa lefatshe atho dibapadi tse bapalang moleng o morago mane tse sireletsang Khuliso Modau Aubrey Modiba Khulumani Ndamani Nkosi Nathi Sibisi Kamogelo Sebelebele Thabang Matuludi Bradley Cross Oloyethu Makhanya Mbekezeli Mbogazi Ime Okon le Samukelo Kabini ke tsona dibapadi tse e leng gore di tlabe di sireletsa moraomane athe tse bapalang bareng ba lebala go na le Teboho Mokwena Jaden Adams Talente Mbata Siphelelo Sithole ke bona dibapadi tse kgethiweng mpeng ya lebalamane athe re sheba pele mane go na le Themba Zwane Ikram Reyners Thapelo Maseko Evidence Magopa re lebogile Mofokeng Oshwina Police Tshepang Moremi le Lyle Foster ke tsona dibapadi tse kgethweng e mmameditse e lo emelana ya Aforika Borwa mane tlhodisanong ya mogopo wa lefatshe e thagiwang ka la 10 kgweding e tlang. Mo ke itseng setlhopha sa Aforika Borwa seo Group A, mo go nang letlhopha sa naga ya Mexico, Czechia le sa South Korea. Mme ebile ke sona tlhopha sa Aforika Borwa le sena sa Mexico tse tlo thagola tlhodisano ka la 10 kgweding e tlang ya Phupjane. Di bile gakalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona tsa go qetela disofete di metsetsong ya 30 ka morago ra ya botlhano. Bana beso ke tseo.
1: Bongsa ikona. Maobane pele ho phatlalatswa sehlopha batho ba ngata re buile dipuo di hanao fela ka mokgwa re bonang ka teng, ka mokgwa re nanang mang o tlo tsamaya, mang o tlo sala ka nnete. Fela mokwetlisi wa Bros o bontshitse maobane hore lentswe la gae ke la go qetela ke ena e tseba nthwena, mme ga ana tla susumetswa ke mang kapa mang. Fela go utlwisitse botlhoko go bona dibapadi tseo tse sa kgethwang di le teng di le moo, mme di tlodisitse ka ke bona ne le festere kapa ene le nthonyananyana gore ba kgone go bona ka nqane, mme ntho ene ne e utlwisa botlhoko gagolo. E ne ka motlho mongwe go kabe go sebedisitse mokgwanyana o mongwe wa gore ba seke ba fitlha le go fitlha moo mo mosebetsi ne ngwe o tshwaretswe teng.
0: Ee, ka nnete wa tseba ngwane sa o se sheba gantle ka leitlho la botho e ka re e kabe e sebeditswe ka thoko go ya bana fela ba e leng gore ba se ba kgethiwe. Empa ka nako e nngwe ke ile ka nagana fela gore motlho mongwe ke taba ya gore o batla nthwena a ke tsebe nka e bitsa ka lebza transparency, gore go thwe e etsagala botlhe ba le teng, go seke batho o sa tla a sa tla le bagae a sa siile bane. Jwale ga ke sheba gape le palo ya bona e nyane o fete ya ba tsamayang, jalo bo bone ihle ke bone le botlhoko ebile e ka thefula sebapadi maikutlo gagolo. Empa ke a dumela gore motlho mongwe ga go na le tselanyana e itseng e leng gore go tla buisana le bona bana ba sayang gore ba seke ba utlwa botlhoko gakalo.
2: Yona e utlwisa botlhoko. Ke shebile setshwantsho sa bona se ba o se nkileng le presidente, motho e leng gore o batla bo sosela moo a tshe ga ebile ke Peterson, mme bana ba bangwe wa bona gore ach le setshwantsho sena go hang ba ne ba sa batle le o senka. Yona e botlhoko le nna ke a e utlwa ntho e buang ya ponaletso Bongs, fela ke nagana gore athe go bantse tswa bang go ne ntse sa etse jana ke re metlheng ba ntse ba sua jale obaneng gona ba sagetsana.
1: A ke tsebe re bone ditlhopha dinaga tse dingwe di sebetsa ka mokgwa mongwe, ba ba bitsa ba le gae le bona ba e shebeletseng ba le gae. Motho o bone thelebišeneng bitso lao le bitswa o dutse lapeng, ga o sa bitswa ga ba bitswa ntse le gae. Jale ga o se o bitsitse o tlotlong le tlo ema mo a o fitlha mo ka nnete. Nagana bana ba banyana ba kerich ke tsa motlhala, motho o montle ga se bana ba kerich batho bao ke batho ba golo, fela ke batho qetelelong ba na le maikutlo
2: le
1: toro. Ke toro ya sebapadi sefe kapa sefe o bapala mo polfase,
0: mme o ba ke mogopo o tlang gangwe ka mogalemo tse nne. Ba bangwe ba bona ba se ba sa bapa le bolo ka nako eo,
1: gape go nkile di-defendera tse 80 ban defendera tse 80
2: ba lwetsang ba lo kena
0: a wa bana ya dibapadi yona a ke rempe re motshepe ka nnete mokotlisi ga re amoeleng re motshepeng. Ke bone ba sehlopha se seng gape ba qadile ga ba thaba gape.
1: Fela ya maobane fela go bona etse batho ba bangata ba ne ba e buhile gaso eo ba ne ba e mametse ba e buhile ihle ebile legoedi e golo ebile legoedi e golo ka nnete. Ga ba e basimane he
0: ala ke tsebe motlho motla ke shebise ga o bitswa tlhopha sa naga ya sa de boke ga se ya tlhodisano ya mogopo wa lefatshe ebe ba ba saeng ba bitswa le
2: ga
0: ba bitswa go bitswa fela bana ba
1: o tswa scramo fela.
3: Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba ilwanetseng. Ha re eme mmoho le Lesedi FM, re tsietse tlhomphano, ho thusana, ho ntshetsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM ke molelo.
4: Ipe monyetleng wa ho ba mohlodi ntweng ya ho fumana sepei se hlwahlwa sa sechu se rotisang mathe pakeng tsa ditshebeletso tse nne tsa radio e leng Ukhozi FM, Umhlobo Wenene FM, Lesedi FM le Motsweding FM e tla tshwarelwa The Bread Box Bakery and Studio Shop A2 Carl's World Deco Center, Corner Harry Gallon and Fifth Road, Halfway Gardens Midrand. Mohlodi ya tla kgethwa o tla ba monyetleng wa ho hapa 20,000 rand kontane ha risepe ya hae ya sechu e ka hapa ha radiation tsena tse nne. Sechu sa hao e be se sa lebaleheng, si etse sebe ngo ka kno, hona le melawana le dipehelo.

0: scheme ke matiso matadi ka mona ka eding fail wa lebaka le empa nna ke ratenentsweng ke mokotisa ka ba ile a tla kgetha sehlopha sa moshwelela o tloa qalong kwana tlaqeta jele ena e etsaetseng yona ga e monate hohang ga e monate hohang e bohloko e bohloko
1: hei timen hei le nna ke e rata ka tsela entse eo kgethiweng se team ya naga ka teng gobane jale batho ba le ba tlile ba teng mole ga se ba gutla ba tsamaya ba gutlela morago bona hae ba e ba sa etsa ka mokgwa ntse go etswa dilemolemo tse kapa tse bafana bafana e ne ntse ya World Cup-ong kapa selemo sela sa 2010 ha ya World Cup-ong and-e taba e nngwe gape ke ya gore na ga go tloa e phatlhalatswa gore eo phatlhalatswa wy ba sa e sa thibelwa ntho e pele e phatlhalatswa gore empa jale le ga e bago ba tla ba le pona letso empa ba lebe e leng gore ba tlo sala bona go tla bo go setseng go bona ke a leboga ei e botlhoko empa ya setlhopha se kgethiwe go tla bua pele ke gasemele ka mona ka Pretoria.
2: Dumelang TLB helang batho le seke la lebala gore ke ntse ke na le lona sa re ke le mametse utlwa goreng ya boraro ke tla arogana le lona goreng ya botshelela ke mole bontumeng ka tumo le pagese bathong helang bye todros.
3: Isso aí, sou do Retail, babá!

0: Nka karolo ho the beautiful game ka Spa Limited Edition Soccer Ball ya mahala. Ha o reka ka 650 kapa ho feta, o kenyelletsa le disebediswa tse tharo tse nkang karolo. Jwalo ka 700 ml all gold tomato sauce ka 34.99, o boloka 7 randa. Kapa 400 gram cool baked beans and tomato sauce, nka le light le mefuta e meng. Reka tse pedi ka 30 randa, o boloka 8 randa. Ditheko tsena di fumane ha o fihlela la 7 June, ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
1: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi. Clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Sibolla matla a dipidisi tsa Prosiden 4 in 1. Ana o batla sehlaiswa se sireletsang le ho hlwekisa mmele wa hao ka hare. Hore o ikutlwe o phetse hantle dilemong tsohle. Prosiden e tshehetsa bophelo bo botle ka hare. Prosiden ke molekane wa hao wa ka mehla bophelong bo botle. E sireletsa mmele wa hao kgahlano le ho tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Leka Prosiden ka jeno. Ka tebello ya bophelo bo botle ka moso. E fumaneha kemising tsohle. Hopola, haesale Prosiden ha se Prosiden.
3: Tembisa. Ayey. Oh, ba tshobale motlotlo ka setso sa bona.

0: FM ke molelwa
1: le tsere FM ke molelwa e le shomela metso me di fela betso ka mora hora ya bohlano re o lebuile mosiwa ka ditaba tsa hora ya bohlano mo mamedi he ke hora ya o qetela rush hour ne re re happy birthday Sbuda Buda Buda Buda Buda happy birthday DJ Sbu ke re tsela DJ Sbu la tswalo ka jero me ke bona ona le mosebetsi o motla o etsang a for o ketika letsatsi la la tswalo happy birthday Sbu
2: happy birthday DJ Sbu
1: Ria go tsana sa rona sa thutu ka ditshelete ke
2: go jalo fela gaitsela motho mo medi wa tsepa hore ka labone le leleng Capitec e tsamaya le rona Capitec bang ba tsamaya le rona mme kwano he ke mo batsang dithuto tsena tsa ditshelete bitso fela ka hore ke hashtag
3: slam the scam
4: dumela slam zanzi ke na outstanding nana la rona la slam the scam ka jene re bua ka ntho e kang inyane empa e ka etsa hore o lahlehelwe ke ntho e nngwe le e nngwe pin ya hao le dintlha tsa card ya hao ya banka mohale mona rena le Ayanda wa ka mona ka Tshwane Pretoria Ayanda dumela o re ho etsa hetseng
5: hey dumela outstanding ke ne ke ile ATM ke re ke lontsha tjhelete ya ho palama ha mama ra o letsatsing lona leno ka qala ho fumana di SMS tse ding tse ngata hampe tse mpontshang hore ho na le motho a ntseng a ntsha tjhelete a reka ntho tse ke sa di tsebeng ha ke re ke sheba ka hara wallet ya ka lemoga a karete ne ke tshwereng ha se yaka ya ba hore etlo hore mothaka yane e ke mone mani ATM pejana o tlameha ile a bona pin ya ka ha ne a re wa nthusa ho cancel transaction o ile a ntahleisa kelello a mpha karete e seng yaka mme ka nako e ke buleha mahlo go be go se ntshitswe tšhelete e fetang 3,000 kaofela
4: ao Ayanda nnake ke maswabi ka se o tlhagetseng sene seo se tlhalosang ke bolotsana ba go swapa dikgadi wa tseba go etsalang ga ngata ba iketsa e ka ba o thusa athe nakong ya metsotswana fela banka se e fetang kgadi ya gago tšhelete ya gago kaofela e a tsamaya
5: le nna ka monane ke sa batle go bonagala jalo ka motho ya mobi yena o ne ya bonagala jalo ka motho a ikemiseditseng go nthusa go sebedisa ATM
4: ke a utlwisisa ebile ke a tseba ngwaneso ke seo ba tlwaetseng go se etsa wa tseba ba etsang ba o latlhisa kelelo gore o nagana gore ba o thusa ga e ba mang kapa mang a ka ema gaufi le wena mane ATM-eng kapa a leka go o thusa o ntse o sebedisa ATM khansela se o ntseng o se etsa o suthe mo ka potlako o tsamaye mme o kwagele pin ya gago ka metlha
5: o tsebane ke sa nagane gore nna nka tlhaelwa ke ntho eje
4: go jalo tlhe nnake batho ba bangata le bona ba ba jalo empa baqhekanyetsi ba tonne matlho ba batlana le menyetla ya go utswetsa batho mme mo o sa lebelelang teng ba wotla ka moratsebe ga motho e mongwe a ka tseba kapa a fumana kgate ya gago le pin a ka o utswetsa tšhelete ya gago kao fela sireletsa pin ya gago le dintlha tsa kgate ya gago ka thata ka metlha gobane di bohlokwa gagolo mzanzi mokgwa ke ona wa gore slam the scam ATM-eng kapa tiling pata le go sireletsa pin ya gago ka dinako tsotlhe le ga e ba go sena motho ka mora gago se ka dumela mang kapa mang go nka kgate ya gago mabenkeleng le go ATM sebedisa pin kapa password e thata go ka gopoleha empa o seke wa di boloka founung ya gago go tshwana le go pata senotlelo sa ntlo ya gago batho ba o shebile gore na o se pata kae ga o ka latlhegelwa ke kgate kapa ya utsiwa founela banka ya gago gore ba e bloke lemoga o fadimehe slam the scam
0: tshebeletso e ratwang lesedi FM
6: mo mamedi mo re tetoa mino ke

0: mari ke jamna cha huno ya sipo hostics babuse are room mama pija na motle jalo le sego le Jizzle Brothers ba Africa viva tau let us write 6000384 kapa ke ona fail o retho re ke o tsamale ya pele kapa le bobedi ya pele kapa bobedi moyeng khotsa
1: I'm smart.
2: Jobs.
0: How's Maria?
2: Hey, guy.
1: Hey, Tim.
2: How's
1: Maria?
3: I'm going to go to the house.
0: Hi. I'm going to go to the next one. Yeah? Go.
1: I want to ask Maria Lemant.
0: I want to sing a na, Cosena. You love a gat. Okay, how the whole African champion, the local champion. Go. Go. And it clicks. Jack is up to go click us. Yo, I was over.
1: Listen, if you want to wait, some hand up in you.
4: I can't nap on them.
1: I am not.
0: Why is it a rumba, mamma?
4: Imparumba, mamma.
0: Yo!
4: Tata,
0: Ngona untso o re fela.
1: Ya kwa ta local mona ntse ke jika.
4: Eh. ene batla o pa go tshese
0: ya o ke ke bo a khona tsa maka
4: o go gesile
3: go gesile
0: o go bona bontsoge
1: o e gatile leng go mba mama
0: nna o sa ke motho o mo tla ga di boku tsae o cheila cheila tshe ka ga yona yena
4: o kwela na bile o satsa malwe
0: ka ga yona yena bile o re ena o itse ka ga yona yena ke e batla
3: mara bo se o ja ka mo tlhaka mo
0: a tlo ba pa e tla nyane e tla nyane
3: ne ke batla mo tlhaka mo
0: a a se
3: ne ke batla mo
0: tlhaka a no
4: sa a yona ka o ka mo likile a
3: tse bona ka ba tlo hlile bo Africa.
0: Why it's even rumba mama win.
4: Ça fait du fric. Merci beaucoup.
0: On a dit ça, merci beaucoup, on fait là.
4: Merci beaucoup. Elle a l'air qui se comme la roi féri la wana. Ha o sa tla gona
0: ah o na gona ala
4: o no tla re be ke nyetlang
0: ja o fedile ke lhlonolo
4: mafelonga na be ke fedile
0: ho bua nnete fela o nsitisitse fela ka be ke nyefitileng ho ba o ne dire kuwe
4: oh
0: ga be le nna go yena ngomfu o a tsiba ho entseng
1: ha ngwana solo o gamela le
0: tsamo o a tsiba ke mo mlaisa thupa ke sa tswa mlaisa thupa
1: ha ka re bongana ke yena ke boqedi
0: ke mo hetlela ke sa tswa mo hetlela Hopotsena.
5: Atsa di papadi, horiatella, le bongane tshabalala.
4: Ke lebile ha ho le bana beso, mabedi wa tshebeletso ya lesedi re koneletsetsa ho qetela tsa di papadi ka jeno horiatella re qale ka tsa papadi ya tennis ba sading. Mane tlhusano ya Roland Garros, Carolina Mukova e ka stana le Sorana Chestia. Ka bobedi ba fetetse mogatlhelong wa boraro tlhodisanong eo ka morago gapa dipapadi tsa bona ho straight set Mukova o bapetse ka bogabane bona ba esale le o hlola Kamila Rakimova ka 6-2 le 6-2 ha Chestia yena ka oleleng a hlotse sebapadi se tswang mane naheng ya Germany e leng Ivalis ka 6-3 le 6-2 papading e nngwe se makaditseng batho ke ha sebapadi se maemong a bo 13 lefatsheng se e leng sa finyelela wa magaolagang tlhodisanong eo ka selemo sa 2024 e leng Jasmine Paolini a ne a hlolwa le ho ntshwa ke sebapadi se tswang mane Argentina e leng Solana Sierra loja Paolini a hapile sete ya pele o ile a hlolwa ho tse pedi tse latelang jwalo ka ha skoro ebile 3-6, 6-4 le 6-3 papading ya mokgatlhelo wa boraro Sierra o tlo thulana le Chestia Banneng teng kgalala ya mane naheng ya Brazil Joao Fonseca o ile a sebetsa ka matla le o kgutla le hoja a ile a hlola diseteng tse pedi tse qalang tlhodisanong eo ya Roland Garros ha ne a hlola Dino Prismic ka 3-6, 4-6, 6-3, 6-1 le 6-2 le o fetela jwalo mokgatlhelong wa boraro sebapadi sena se maemong a bo 20 a nang le metso e 8 lefatsheng o ile ba seka meyogo ka mora papadi mme mokgatlhelong wa boraro o tlo thulana le Novak Djokovic e leng gore yena o phunyeleditse bakeng sa mokgatlheloo ka morao hlola papadi diseteng tse nne kaofela ha ne a hlola sebapadi sa hona mono naheng ya fora e leng Valentin Royer ya mo hlotseng jwalo ka 6-3 6-2, 6-7, 6-3 papadi nyenkileng dihora tse tharo le metsotso e 40 a nang le metsomene kaofela mme hopola kile ka o tsebisa gore Djokovic e o le letswalo la mane Serbia ya maemong a boraro ka nnete o ntse a hlile a shebile gore a tla gape Grand Slam ya hae ya bo 20 a nang le metsomehlano jwalo ka a le dilemo tse 30 a nang le metso e 9 selemong sena re ntse re le banneng re fumana gore Rafael Hora ya maemong a bo 20 a na le metso supileng o fetetse mokgatlhelong wa boraro lekgetlo la pele ho Grand Slam ka morero a hlole sebapadi sa mane Australia e leng James Duckworth ka 6-1, 6-7, 6-4 le 7-5 athi lekejakejane la Czech Republic Jakub Mensik le yena o fetetse mokgatlhelong wa boraro ka morero a hlola Mariano Navone diseteng tse 5 Morussia Andrew Rublev le Karen Khachanov le bona ba fetetse mokgatlhelong wa boraro Watu sibapadi samani Germany Alexandra Zverev o hlotse Thomas Makach ka straight set me Kaspar Ruud yena a tswela pele le yena mogatlhelong wa boraro ka morago re a tlhole Hamata Mejedovic. Jale re tlatlhe re bone wa bona gore mogatlhele one wa boraro o na le dipapadi tse maatla, mme re tlatlhe re bone gore nabe dintho di tlatlhe di sejetswe jwang ke tlhodisano e golo ya French Open e ntseng e bapalwa ga jwale. Go tsa bolo, Aforika Borwa go seo se o kae, countdown e kadile, mme SABC 3 ke lehae la gago la dipapadi tsa FIFA tsa mogopo wa lefatshe. O fela go le jwalo o tla boga dipapadi tse 30 a na le metso e mene go SABC 3 kapa wa di-streamer go SABC Plus. Ebile re tlisa mofuthu wa papadi ya bolo go phatlalela le naga di a le moeng tsa SABC go tloa ka la 11 Phupjane go ya ka la 19 Phupu 2026. Go tloa moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso go ya papading ya pula ya madiboho e kgolo e tlabeng le dipakeng tsa setlhopha sa naga ya Mexico le sa naga ya Aforika Borwa. Sena se feta papadi ya bolo ya maoto, ona ke motsotso wa rona, rona bohle re na le seabo kaofela. O se fetwe ke motsotso o mole o mong ho SABC fela, mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026. Ho tsa tlhopha sa Kaizer Chiefs, tlhopha sena se tekenne Thabo Moloisane e leng sebapadi sa mehleng sa tlhopha sa Stellenbosch, mme ho utlwala ha ya semofumane e le free agent, mme o na beetse a batlwa sebapadi sena hela ke sehlopha sa Sekhukhune. Mpa Makhosi ke bona ba ileng ba feta Sekhukhune tseleng ho iphumanela sebapadi sena se dilemo tse 20 na le 15 se bapaletseng Stellis bakeng sa dihla tse tharo kaofela moo bapetseng dipapadi tse fetang tse 100. A Makhosi ba tla mo phatlalatsa ha semmuso ka la pele kgweding ya Phupu, mme sehleng se fetileng monena o bapetse dipapadi tse 30 na le 13 sehlopheng sane sa Stellis se kwetlisiwang ke monghadi Gavin Hunt. Ebile o di bukeng tse ntle sehlopheng sa Bafana Bafana seo ha jwale se kwetlisiwang ke monghadi Hugo Bros e leng gore a ka nna tloa sehlopheng sa naga ka mora tlhodisano ya mogopo wa lefatshe. Ka o le leng sebapadi se seng se bapala morao sehlopheng sa Makhosi Zita Kwinika ho utlwala ha tekenne kontraka e nngwe hape ya selemo le go ja sa le dilemo tse 30 a nang le metsomedi go bonala a bantse ba mo tlhoka sehlopheng seno sa Amakhosi. Dibile gakalo tseo ke neng ko o tshwaretse tsona o se fetwe ke lenaneo le feleletseng la dipapadi le tla haswa ke sebedimo lefe pakeng tsa ora ya bosupa le hora ya borobedi bosimo bona. Go sano seng ka labohlano Malaxen o tla tlhagelela o thagoa breakfast show na le wena re kopana gotlwaneng sa dipapadi go re ya thelela go sane ka labohlano bana beso ke tseng.
3: Ah no, tlhopha sa Makhosi se fumane Gauta. Ho Moloisane.
4: Monna, ke a bona. Eh, ke a bona ka nnete ntse ke bua le motho mongwe wa tshona jwa lo ra. E sale re mmile le hlotse. Ke tla nna ke le motshedi sale ke matla.
3: Ya no no, mono ba tekenne se bapadi mo.
4: Fela di le mo ha o shebe ha bone ka re di tla mo setse. Mane se bile. Ma shoma mo bja motse supile mbolo mo tsebe. Mangwele o tshwatla nna mo dimela.
3: Ah, o ka santana na le motse ka bantse hlano.
4: Mm.
3: Tse ya ka nna nga di fast stop. Ka bogabane ha matla mmino mo Moloisane matla ke mo bana ba ke neng ke nna no re ka bua ka bitso la e hua a u bua ka diwa pa ditse ile mo pe ngwa fela e ha ona ta
4: mm ong hopotsa bo Valerina hayo ke wa mo hopola
3: yes
4: mo nna la mapalla mane mo
3: Valerina hayo
4: e le bo yena matho ho ntsana le bo mtheo ke to pa isena le
3: no se be ditse
4: ka se gatla utlwa kutlo thibile hona hlopeng sa Makhosi di phatlalatso tse go di atla ho finyana
3: jwale man ntwana ya mokwetlisi sa tekenne mpa o tla fitla Gauteng ho finyana a ke re jwale ga batlisisa rona ga le ka ofufunela
4: mm
3: hore how to o tla fitla Gauteng na ebe ke mo Afrika Borwa ya sim province ya Gauteng kapa ke mokwetlisi a tswang ka ntle ho naha ya Afrika Borwa fela ha o ne le mokwetlisi a tswang ka ntle ho naha ya Afrika Borwa ho ne o tla fitla South Africa ha o finya
4: eh
3: jwale ka mantswe mo ka etsa le bontsa le teng ha o finya ne mona fela o tla fitla Gauteng ka mogana go sa fitse mpe
4: mm
3: ke tla bona ka tla boka di ho
4: ha re tla boka di ho rongwa ne
3: thank you bomb
4: ke le bile ho bana beso
5: clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. The funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro pepeletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Boxa, thato hatsi ya ho ya lebenkele e o tlisetsa theko tse tlase ka mehla. Ha o reka Taste and More instant noodles multipack terms, pakana tse pedi ka 75 rand. Fresh Wave hand washing powder 2 kg tse pedi ka 110 rand. Se le fetse go tse feta theko tsa Boxa.
0: A tiki nambo mo loisana kwa hai. Mohamedi re kena mebileng.

0: لين صوته.
1: أمم.
0: لين صار يا مرشي.
1: أنا.
0: كمون أي كمون على الدين ما بطلت ليه هاي هاي هاي.
2: Tivo se sorry she sorry nakiza male lipsa lipsa lipsa libere mule went me ngati mule parisi sorry tivo sorry
3: hotso mifo a tshi ya libona di free agent ha khona khona chelete hotswa matata di free agent ke bona number 1 ke bona number 1
4: Hola Lebza, hola Lebza, Lebza, Lebza, hola Bastiza, hola Hotmani, Lebong Sigamaroga Mo, Likeji, hey Akanita, hey White Hassa, hey White Hassa, yo Bastiza, ah White Hassa to Babu, Divata out like a Kobaya, no, not like Iona, Empo Chibese Patisena Gayona, Akanita, Daya, Ogana, so hover rank. Ha se fihla mahetle mo eh le mangwe le mo yei o shapo shapo ke matsidi matsidi matsidi shapo
5: dumela thasa le bathukada ke kopaleng kwa
6: hai ene nna le bo ha ke a gotsofala ho hang ko vetse ai kona mwana motheno ha wa moetsa next ka mogongwana mothena reng ha ena o hlotse aba o shapaka teng we o tla utlwa bile a o batla le ditlhafung a go golele dieta ha e khona mana ha e khona lebo a le wena ona le mo hawo mongata mane we kore o go bo mo fuhlile letsebetsena kore o motle le mona pakeng tsa mahetla wa bona lebo ai hele mwana mothena o yemela hle monna o tlo botlwa go hlaise le manala ene kana go ha bona go kentse manala o tla senya a e khona na go nyetla mo motle le mangwe le yana hele o le ke bega ka Stefanti
7: lebsa lebsa le tibos le bong se mo le shapu bana beso a lebsa o rena lebsa ora African champion le local champions ke ntho tse pedi tse sa tshwaneng e ya le tsa motlwetso African champion ke ona e ga o di mo local champion ba re o batla go compare lo yena ga tu wena mo maemo a o di mo lepsa
5: a slebu ha o so shapa mo ne mo ngwe go rwa mo betsa fa mo betsa le di tlhafetsena na a nyile wa khat go rwa ri a hlole di tshepiso go no mo wa tla hantle go re a tsho se le se tlo ja le go fuka tse ke mo tla ba tsoko a ja as na mi ka mana ka sa pele ka ntse ke le ratsa ka love ene e kgolo ene e fetang le a lefatshe le lengwe ka re ha ke mametse lona letsatsi la ka batsaki le tswela pele ke a tshaba ke lebo
8: a lebsa lebsa lebsa tibos titiri titiri titiri titiri titiri titiri titiri a ka re sa sikere la dikele Hotman a go tswa fela go tswa fela go tshikwa gore o fetola ka motho mo isa kwana o gotla le yena lebsa a we se se tshipa fana khetsedi yaka thank you man ke papa tsiba gona ka mona ka jose re champions sa Africa continent ka ofela

0: Mamedi ha re dipetele tsena tsa ora ya botshelela ka tsi amananga le boemo ba le hodimo bo ka lebelwang ho sane. Ho botolo ha alena ha re qala jwa ka province ya Gauteng mo teno di mo letla hlaka o phole. Empa ho futhumaleka le bo ya Mpumalanga o tla pho ho tla phola ka Highveld ntle mona. Lo di mo letla hlaka fela ho futhumaleka lo fela. Ha ile province eng ya North West lo di mo letla hlaka o phole empa ho futhumale le Free State ntso tshwana. Lo di mo letla hlaka me o phole fela ho futhumale no Free Cape. Ho tla thiba ka mohodi o seng ka lebopong ntle le mona ha le di mo letla hlaka me o phole fihlela ho futhumala. Re le betjwa le provinceng ya Western Cape mo teng o tla thiba ka mohodi o seng ntle le mona lo di mo letla kwala ka khatha dibaka me o phole. Ho fihlela ho bata ka go le ka botshabela province ya Eastern Cape o tla kwala ka khatha dibaka me o bate ka leboya ntle le mona lo di mo letla kwala me ho phole. Re phethele jwalo ka province ya KwaZulu-Natal mo teng o tla kwala ka khatha dibaka o seng ntle le mona lo di mo letla phola me o futhumale ka mafafatsane a itjadile nga di aduma. Mamedi di fella mona tsena tsa horra ya botshelela ha re tiane o tse hlahlamanga e leng tsa horra ya bosupa ke khutlala wena ke di bone ha mo le moifo
1: re o tlisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng le nna ne o ke la matshosa.

0: motlakase ka tšhelete e tswang go lekena la masepala, re ka beela tšhelete jalo ka 15 million go etsa bonnete ba gore re ntlafatsa ditlhapo tsa rona tse tsanang ka motlakase di-substation gore baagi ba ditlhabeng ba dile ba na le motlakase ka nako tsotlhe. Re be rere re ka tswela terape a re shititaba tsa metsi go tswa go lekena la masepala ka ntho tsa water and sanitation, re be re ka thoko tšhelete jalo ka 14 million e ka sebetsa mo dipepi mo ntse di dituka mo ntse re ba le di-sewer blockage ka aromasepala rona ditlhabeng ka kakaretso. Re re e nngwe ya botlhokwa re lokelang go etsa samo sepang sa ditšhelete, re lotetse gore re tswele pele jalo ka rile gana ra kala le masena a seodimo ka gore re reke dikoloi tse e le goreng di tlo ntlafatsa theketso ya ditshebeletso ka aromasepala wa rona wa ditšhabeng. Ke tse dingwe tsa dintlho tse re di bileng tse ka sekolong go etsa bonnete ba gore setšhaba sa ditšhabeng se tswela pele go tlhola ditshebeletso tse gantle tsa mantlha. Empa berere go na le masepala wa rona wa ditšhabeng jalo ka dibaka tse ka reng Bottelrand, Sebokeng, Foreisetata, go na le bahahlaodi ba bangata ba tlang ka aromasepala wa ditšhabeng. E be re beelela tšhelete ka thoko gore re tlameha go kena ka setsotso go etsa bonnete ba gore re tsietsa boatlhaodi bo teng ka aromasepala seng gobane re a kwesisa gore ga bo sebetsa gantle boatlhaodi re ka kgona gore re kry-e mesebetsi ka aromasepala ditšhabeng batho ba gorona ba sebetse. Empa be re ntlafatsa gape le marangrang a gore re tlo ntlafatsa di-swimming pool tse pedi ka Robertland e nngwe e botlhokong le Parken Park, go na le e ka Robertland e le goreng ke tlo di ntlafatsa selemo sena se tsang sa ditšhelete e le letsholo la gore ke tswele pele go thusa setšhaba sa bone. Go na le lefatshe mane mo re reng ke Slabets Ward 15 pakeng tsa Foreisetata le Robertland, le teng mo re tlo kenya motlakase o mark wa kabang 295 re be re tswela pele gape ka mane ka Fokerfontein Betlehem mo ntse re go kenya ditshebeletso, re tlo kenya motlakase o mark a ka fetang 500 auskidiko.
1: Majoro, ke kopa gore tshwarele fela nyane re fetele mabenkeleng re tla boelape re tswela pele ka puisano ya rona.
2: Nakong tsa tatlhegelwe bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, dipolane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Boxa, thatohatsi ya hao ya lebenkele e o tlisetsa theko tse tlase ka mehla. Ha o reka mefuta ya Brooks Oro Squash 2 litre tse tharo ka 99 randa. Clover Classic kapa Tropica Smooth Low Fat Yogurt 6 by 100 gram tse tharo ka 54 randa. Se lefe theko tse fetang theko tsa Boxa.
1: Ke metsotso e robong re ya re lebile goreng ya bosupa opala gore lenaneo le ntseng le kena ga jwale ke lenaneo la ditaba la matshotlho go lesedi FM. Majoro ga re tswela pele, nna ebe ditekanyetso tsena di boetse di kenyeletsa le go maatlafatsa phano ya ditshebeletso dibakeng tsa mapolasing.
0: Ditekanyetso tsena mme matshile di tswela pele go tlo ntlafatsa ditshebeletso ka gore motho wa masepala ka zarete re kente mapolasi bane ga jale ntse re le re na le projeke tse ntse re di etsa ka go kenya motlakase polasing e bitswang Beltsfontein ke 60% e se re entse, empa re kgonne go thusa le ka motlakase polasi e bitswang Lesbon Lotoval e le goreng ke tsena tse re reng ke di-small account ka gore masepala wa rona ditšhabeng, ebile re kgona go tsietsa baagi ba dipolasi mo e le gore ba na le motlakase ka gore re ba subsidize gore ba thole motlakase ka nako tsotlhe. Bane o tla gopola gore motlakase ga o ya karo dibakeng tsa mapolasing go na le tšhelete e re reng ke ya line ya Expo. Masepala wa ditšhabeng o nkile maikarabelo ka gore o lefe tšhelete eno batho ba dulang ka gore dipolasi tse fapa-fapaneng tse na le motlakase pare ke mtla ka seno re ntse a critique mara ntle mo ele mmasala o di garden ntse re tsola pele ka o thusa batho ba di land class ka o ba family re fetela ma class ya se ka makoro a mabedi metsi ka nako tsohle ka tsela ena ya gore re isa metsi ka ditanka re kentse di jolo tenke o etsa bonnete ba hore batho ba di polasi le bona ba thola ditshebeletso tsa mantlha o tsuka o tswa mmasala o rena wa ditlhabiso.
1: Ke mehato efeng e teng e le go netefatsa puso e pepeneneng e ka setana le go lwantshana le bobodu ka romasepala?
0: Re ke tlhalose gore masepala wa rena ditlhabeng ausi dipon ka mora dilemo tse fetang tse lesome ke e mongwe ya masepala ka gara porofense ya Foreisetata o latelela tlaleo ya motlhatlhobi wa dibuka editor general e bontshitseng e sebeditse hantle haholo. Mme ke ka ona re na le audit opinion e re reng re unqualified. Empa re na le melawana kapo di-policy tse re di kentseng tshebetsong tse etsang gore batho be e le goreng ba bona dintho tsa bobodi di le teng ka romasepala ba kgone gore ba katlhaleya ditaba tse ka reng tseno ntle le gore ka ba mahlasipa ka baka la gore ba tla bele batho bane re reke di-whistleblowers. Mme re etsa ka otlhe gore tšhelete e ne re tholang ka gare go setšhaba re e gotlhisa setšhabeng ka tsela ya gore re ntlafatse ditshebeletso tsa setšhaba gobane re ukotlhisa gantle gore boteng ba rona re le masepala wa ditlhabeng ga ona ntho e nngwe e teng ntle le gore re etse bonnete ba gore setšhaba sa rona se tshwara ditshebeletso ka tsela e e le goreng e gantle ka nako tsotlhe.
1: Mhlomphei ha re lekole ntlheng e amanang le go thega mesebetsi bakeng sa batho ba batšha mogolo matlafatsa dikgwebo tse ntseng di thuthua manual a lona e tlo wa sebedisa kapa wa kenya tshebetsong ke a feng?
0: Re ga ne re etsa ditekanyetso tsatsi lena la kasheko lena re bontshitse boitlamo ba gore re tlo fana ka lefatshe lena le re reng ke la business ebile re etsa boipiletso batho ba borona gore ba batlang go fitlhela ka gare masepala wa ditlhabeng ba ka tla ba tla tsenya dikopo gore ba tlo kgona gore ba thee mosebetsi go thusa setšhaba sena sa rona ka kutlwisiso ya gore ga se batho botlhe ba ka kgona gore ba sebeletseng masepala empa masepala o na le karolo ya go tlhoka ya gore e goele batsetedi ka gare masepala wa rona wa ditlhabeng ba tla fitlha ba fitlhela ba thee mosebetsi setšhaba se be gantle empa re na le mananeo e le goreng a tsepamisitse maikutso batho ba batšha wa matlafatsa ka tsela ya gore ba tsheye dikgwebo ebile re a ba support-a ka le masepala gore ba kgone gore ba tswele pele go dikgwebo tsena tse tlabeng ba ditheile re na kgafetsa le kgafetsa re na le nako mo re kopanang le bona batho ba batšha ka gare masepala wa ditlhabeng mo re ba thusang ka kwetliso ebilane re ba bontsha gore ke metšha e feng e ba ka e latelang mo ba ka kgona gore ba thole dithuso go latela mafapha a teng ka gare mmuso le mofo mo e le goreng ditšhelete di teng tse ka kgonang go thuse batho ba borona. Empa e nngwe ya botlhokwa ausi dipone ke ena ya gore re entse boipiletso setšhaba sa borona gore re le masepala ntse re ke ene ka thata go etsa bonnete ba gore dishopo tsena tse re reng ke tsa makešine di ikamaganye le melawana ya gore ya masepala go na le tse ngata tse e le gore ntse re di kwala ebilane re etsa boipiletso ba go batho ba borona gore ga e be bona be e le gore ba sebedisa dishopo tsena ba sebetsa le masepala ka tsela ya gore moruo ona e re reng ke wa makešine o kgona gore o kgutse o be go batho ba borona ke ka ona re etsang dikiletso gore ga e se ka ba bona fela ba fanang ka gore batho bana ba melata ba kgone gore ba etse dishopo mpa bona jalo ka batho ba naga ena ya Aforika Borwa se ba sa kgone gore ba etse kgwebo ena ya dishopo tsa di-tech shopo and-e re tlotlela pele ausi dipone gore re sebetsa mo le setšhaba sa rona sa ditlhabeng ka kakaretso gore re bule mamati otlhe gore ba kgone gore ba ba tsole ba tsikedi ke a gopola gore ka lefatshe lena la polori go na le mo e le goreng go na le memorandum of agreement e re saineng le batho ba SANRA mo e le goreng batho ba selegae ba leketse gore ba tlo thola 30% ya projeke eno mme a re sheba 30% ena di-enterprise tse di entsa gae ke tšhelete tsa bang 51 million e le goreng ba tla una molemo re sa kenyeletse be e le goreng ba tla kgona gore ba thole di-salary kapo meputso ya bona jalo ka di-laborers ke ka ona gore diprojeke tse teng ka gare masepala mo ntse o ntlafatswa le sepetlele sena se reng ke sa ditlhabeng regional hospital batho be e le goreng ba nna le dikgwebo bo makgwebopotlana ka nako tsotlhe re etsa gore ba tsietse ba khone re ba unya molemo go diprojecte tse teng ka rona master le tena tse masepala o di kenyang gore ba khone go ba tsaya mesebetsi a ba kene ka ga dintho tsa kgwebo.
1: Ha re phetela fela majoroka metsotswane e semekae masepala o rera jwang go matlafatsa botsitso ba bona ba ditšhelete?
0: Re na le ntho e re bitsang mme ke di bone ya gore masepala a rona ketlabe ka mora nako e telele o na le budget e re reng e funded. Re sebetsa ka thata go etsa bonnete ba gore setšhaba sa rona se patala for ditshebeletso tse e le goreng masepala o fana ka tsone. Mme a re sheba dibuka tsa rona tsa ditšhelete re ya bonagala gore tšhelete e re e tholang go tswa go setšhaba e batla ntse e nyoloa gobane re na le diperesente tse masome a supileng a na le metso e mene 74% ya payment e le e nngwe ya phitlhelo empa re a tseba gore national treasury e batla 95%. Ke ka ona re reng re tlo sebetsa ga mmogo le setšhaba sa rona gore ga ba tlhoke ditšhebeletso ba loketse gore ba lefele ditšhebeletso e le tsela ya go etsa bonnete ba gore lekeno la masepala di bereteng ka nako tsotlhe go tlo thusa sona setšhaba gore se tswele pele se thole ditšhebeletso ka go tswa masepaleng wa rona ditlhabeng. Empa be re re gate go na le dibaka tsa botlhokwa tse e le goreng ke lefatshe le na re reng le strategic le ke tsa le di-industry re tlo kgona gore ga re sheba selemo se sa ditšhelete se rekise tse dingwe tsa lefatshe tse e le gore di ka tsa lekeno e tla fitlha le etsa bonnete ba gore tšhelete e ba teng ka rong masepala wa rona e seng fela ke di rekisa magare ka dipegelo tsa gore ba rekang ba kgona gore ba etse kgwebo e le gore e tla dira batho ba selegae.
1: Mohlomphei re lebetse nako ya gago gagolo ka busana le rona tsatsing la kajeno go fitlhelela nakong e tlang.
0: Ke a leboga, ke a leboga.
1: Mamedi eno re buisana le ena ke ramotse wa masepala wa ditlhabeng mme yena ke tseki-tseki mme sena se re fitlhisa gantle pheletsong ya lenano la rona la ditaba tsatsing la kajeno. Motlhophisi wa lona ebile Rapeo Mokwena, motlhaisi wa lona ya ba ntsane rantwa mme ra laolela kgaso go etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha go wena ntle le tshitiso ya letho ke Moloko Mothapo. Ra balelwa ditaba tsa gora le gora ke Mosi wa Tshweu la ka lebitso ke Kedibone Matshela go fitlhelela re kopana gape nakong e tlang kgotso.

0: ane de gara ga ikotsi ya ke nte ke ya di reisi se di ke nte di kotsi ke tsala le dole le ka ga di reisi se di ka ne ke di di di le ya go le ga ba le le ga le le mo ha mo di tsadi ke nte re ikotsi ka ga ne ke bo ga tsha ke ga kwa no ba tsho shin ke ntlo le ma se ke ke ma ti.
1: Congratulations.
2: E-Tophis at the 2026 Grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge. Kachurisano yaro na yasi photo ya Season of Champions. Beshata kipcharan chaka pofita li bilong lari pera online. Papalikaleng le haufina na luena la Hollywood Bets. Bakeng sa monyetla wa ho hapa karolo ya 2.5 million rand le meputso. Betcha hona jwale, we tshwasetse gauta. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betsa ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betsa. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahet. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Kgetlo la pele nalaneng ya bolo, setlhopha sa Bundesliga ya Germany, RB Leipzig, se tla isana hodimo le tlase le bahlodi ba PSL ba mehleng, Mamelodi Sundowns, ho Red Bull Diski Last Number, e leng mokgahlelo wa ho qetela wa Re Kaofela South Africa Tour. Papadi tla ba ka labohlano la di-29 motsheanong lebaleng la Lucas Morepe Pretoria ka hora ya borobedi mantsibuya. Ditekete di fumaneha Compute Ticket.
5: Tsadi papadi ho lesedi FM.
4: Yay, mamedi o be a sa tlwaela o tsebe kelello ya kgutla hore helang ho sona le bomampudi ba batjha. Ha ene etsu a mohabe dipapatso ena bonneteng Mamelodi Sundowns ne ntse e le bona bo mampudi ba liki fela e tlameile e lukiswe kgetlong lena no bo mampudi ba mehleng hobaneng ho sona le bakajeno ba ha jwale eleng mamelo eleng Orlando Pirates mamedi betsotso ele shume pele hora ya borobedi ne re tlameile o tlo buisana le gaitsedi ya kahle Matthew Zimpete awo gaitsedi ya motho jo nna we le bakakile na se le hlaile mamedi la tshwanyetso. Me le re go sa re tswele pele le wena ka ha tshebo neteng se ri le ga ofa lenane la dipapadi se le tla le ba papadintsa mohopo le fatse go fa monyetla mamedi wa ga jole tsena o letse o ntse maikutlo a hao mabapi le setlopa sena se mo go tlisi go Bruce a se phatlala ditseng maobane re ntse go hopotsa hle hore e bang o batla diteketse tsa papadi ya usane ya bafana bafana o tlo ikopanya le gona mamedi na go esa dumetse tsena he mo mamedi wa ya le sonolo wa o qetela ona le hono ka hapa diteketse tse pedi tsa olobo hapa pa diwe tsa bone tba go letsa mamedi ona le email address o tshwere ID ya hao me le nomoro ya hao ya mohala ke yona ya sebetsa o tlo go melwa link jwale le nomoro eno ya hao o tla bolitsitse ka yona entse tlo go melwa link le yona ke ka ho rile mengare a botitau o ile wa letsa la bobedi ngwana e sontsha maikutlo a hao ba kopa diteketse tshe o ile wa khaoa o soka o qetella ho hlalosa nomoro tsa o ka botlalo jwale he e ba mfela ntso batla diteketse teo ya papadi ya bafana bafana le Nicaragua e tla bapalosane Orlando Amstel Arena tlo re tshware mo mamedi ba nyulu ile hle ba seletse mo hom he rise kambo tuli baby le lorato ma elans ba ka kwano ka gauteng ha o le bona ba itse hai ga nyulu wa ngwane so ga nyulu wa kere ha we bafana bafana ya bapalosane mo mamedi ga bone uno so ntso hle ho bua lena ya Jamaica e che bone teng le di amanye pa ma bane CEO ma bane ile a tsebisa hore papa di tla ba teng la ile hore ba shebile go phethelwa di contract ka jwalo jwalo empa e kha sentse di ipitsa hore ai ke Jamaica e mo amedi empa he ha o sanang e re retse tsena mamedi reng ke mohala wa o hle ena ke nako ya ha o ratola ka ntsha maikutlo ka sena se hlopha se tsebisitsweng maobane ke mokwetlisi Hugo Bruce are ke ona masole a tla lo emela Afrika Borwa papadi ntsa mohope wa lefatshe
5: letsetsa lesedi FM hona jwale 086 000 3084
4: mamedi ke na le wena dumela
6: mesi vini go hlomphile
1: le me am natle
4: re teng le ka ntate
1: a mona di bua le madota ke letsa ke le ma
4: abuti ngwaneso abuti madota o gawile rina la matso metseng khaitsedi ya motho bona la o gawile kwano mamedi dumela
6: lava
4: le ka ngwaneso
6: natle ka lava
4: re tswile hle
6: e aba bua re mse letse mona mo shopla sentse ba tla mo pagani ya lava
4: le pagani ya
6: eh ah vidi so ba fana ba fana eh clearment ke se bile le tsona go tsitsa tsama ka se se se ba sa ba pense nga sona of kone aba pala ka sona di qualification se pele nna ke mal makhusi mwana mme ka Peterson ne go di sa se ma ba ka ha go na ha ti se go se mali ena fara 2 days le ka mpo mara se le pele mwana mme nna go bona go tsofa tsa fita ya karokos ke la fela mo fela ka ka re tsubidi ke go tsofetse ke pirate and sandal so go go tla mo ba paitsa tsitse ba ntla ba bo ka bini bo se thole bo ma ba ba pala mo so ma wae ha se a tshintsha wana me se re ba re sa squad jo ka ne ke tibe letse
4: ka itse da motho re le buila go lo e hlakile go se thabetse sona se ile sa gemela afcon ya ka mogogo go potsang ka teng ke le buile hle utswa team sebetsi
6: sa pula ba
4: ka tanki ka itse da motho ma me di dumela hello hello
7: Sibidi?
4: Ntate le kae?
7: Kama ha o khajeri ya ka re phetse man.
4: Go tle di monwaneng wa botshelela wena so go tsofa di stopa se.
7: Eh, Sibidi se bua le ntate se bo fika nthaka le ntle ka mona khajeri ya ka.
4: Ehe.
7: Ha re ya o se tsopa ka kotlo. Ntetsa go tsofa tsa nyeng o sela ke o bona goalkeeper ya makhosi sa ghetwa.
4: O tlile mabaka mo kotlisi ya ke.
7: Ke tsoka me tsela ra ghetwa Sibidi a ke a utlwa gore na ho etsala.
4: That is bofi mo kwatlisi go ha ba le matsatsi a mangata le dibapaditsena e bile matsatsi a mabedi fela matsatsi nga o mabedi ke le leng fela le wa bonneng Peterson ka lona re bonneteng ba kentsa gosi chaine le yena Peterson ho no tla meile o ghetwe dithibathibane tse pedi se le seng se sa le jwele ka o baneng ha se se bapadise wa setsebang hakalo ntleng ya botho jolo ka ha ile motho o ile a tlameha o ga nketsena tse pedi tse ding go bana ba tlana le bo e batsi ka tsona ho feta Peterson.
7: Bidi mana me ke le bo a tlhalosetso ye go re ho hlalositse a ntle jwa ka sebudi sa rona sa papa ya bo lempa e re ke tla ho yena ne ke tshipela ka nkena nya ne ga ke ya ka bo khutshwanya ba nna kwa se le khutshwanya. Mo president o le buile ma Melody Sundowns a khutla le boela lo no pirate. A ile rona ma khosi a re le bo a rona empa ha ona daba ke le buile ba di mo president.
4: Presidentale le bua ga di fika na ntate go go hopotse.
7: Mirisi o kaba le bua wa tlwaela se tlhopa se se golo sa makosi ngwana mme mo president o tlamela le rona o re kentse mo tle buile mirisi tsa dile monate.
4: E pa misi tse ligifi le pa misi tsa CAF Champions League ifi.
7: Bana ke ana ana o re se mo fe ba se se mo tsora ntse.
4: A ke duvele bona le bo sena se re tla kela ho sona ha pa league ka bola ha pe CAF Champions League le fedi sentwe na ofe
7: e arikanyeleze ke ane wa bidisa ba
4: ke la mira le na ena la tabe ile be promela tabisa ba be di dumela
8: hello
4: le ka ntate
8: amna di le ga mai
4: etsi le hleki bo le ntate mang ho kae
8: ke di molefe hello
4: hello ke bo le mang ho kae Ao swere phe phi mana wa tla gawa botlhoko he mo me di dumela?
9: Mela mesidi.
4: Re le ka ntate wa ka?
9: Re di le ka nne.
4: Ke phetse ke bua le ntate mang ho kae?
9: E totliso mfandi.
4: A bo di totliso.
9: Eh nna ke a go tsofala mesidi.
4: Eh a go nyolwe le tsona go utlwa.
9: Ah mo go tlisa ska authority tsa botse ba pitse se. Na na o tonga bo tshini but ba go hueng go lute. Ho wa tsanda o sa go hueng go lute nga takata kana ke masele. Ha ke tlo go tsia Peterson. Peterson o na fa dibelwe ke di tsendara tsa hae. O tibile go rutse nga di bolo tsenga tante tsene di tsantsa go ke tsile diwe. O na le ntlo, o na sebeletse game tse ka ofela tsa Chiefs o na di sebeletse. La ne ba pala le Pirates. So na ga go to fala ke tabe mo go di sa yentse. Ya o ga ka fheta Peterson. Ya ala di goalkeeper ka ofela tse le ring di teng ona di khitile. A ba ti go Peterson ka hore Peterson o tibile go rutse le go dine o no di bona lwana re ke di goal tse tsi ya tse ka be di go tshifijiwe so a ga go tsofala go hanga ka go tsofala
4: ga o hlenda tetlotliso phepi mani ke maikutlo a ofela ga ya le bo utlwa
9: ya no ke le wile nne
4: tlalo ka tlenda tetlotliso hey momedi tetlotliso wa mutwa go hang Peter sena ona le bota le mogao le mothusitseng ona lwana le mong a lwana le mong fela he kgetwa mo kotlise momedi dumela Resule le ka ntate
10: ga mona tu bua le motjanji ga tsena
4: ntate motjanji nyulo a le tabeng
10: a ka tete le maji a go tofala
4: ha o tua ga
10: go tofala mara go tshaga ba fana ba fana
4: eh
10: wa tla mo tlhonta ke mme ha ke mathe ere ke tata mo nyonya hona tshi
4: ha re se ke ga se be di sa mantsoa jwalo
10: wa mora motho eo
4: ha o mothabeng
10: ha ntse ho bane a se ya mpakala gare o nka le hlakura ha nkuka ofe ha ke nkuka ofela ho bane ga e tsagwana ba ma ke kwa tire mes biri ntse ba fela wa mpo
4: fela ha ona gona ka banka ka ofela ka nnete di hlopa tse ka letse teng ka go liki ya tlameha o tsama le bapadi tse 23 fela ona tla e pota kae
10: nna ke ba ka se jwe
4: go we ntate mjanji wa o qetela o go re jwetse le mongwa medire o halifisitse ha o fitlwa kae ke eng ena o ka itobang wa re ena yona jolo ka o seya mpaka le hage ke efeng e tobe re hle re utlwe hlaki
10: mamela e ka jeriya mjanji ha le le ke mo tshe ba land game tse ka o fela ka ntse ena family go the first time to be o shebile go na o safe go tloa Jamie Zeka is a chief and killing of the amount of our own moon on a day. When I family ever sent him to a hand check, I'm on a day. I get my real. Then I get my idea.
4: Harris ke ra sebedisa mantswa belo ntate mjanji check ya utlwisa utlwile botlhoko hampe re fela mohlomong ha o mothabele.
10: Eh ke re ja ke mothabele he.
4: Tla loka ntate mjanji tla loka man le mo setlang sa dipapadi ke sena o tla hapa league o tla hapa CAF Champions League engwe ya tso. Tla loka ntate.
11: Gatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets. Phela motsotsong wa ona jwale.
4: Mabere motle ke tsona tse go neng go tshwara tsona hle bosung bona go nile matso metsing moo rileng ga o sebetsa hampe teng hle o Mohamedi. Ke a tseba gore maikutlwana le o phama mme ei tse dintsa dintho di tswetseleng empa he re a leka ka mehla gore re dulentse re le. Tshebetsong e o kgothatsang e o thabisang ka mehla ke ka o hleogine le matsometsing hohle mo go sitetsweng teng ha ke tshwabalo he ke a itahla le gaitsedi yaka thabiso motlong mme re mabadi bo monate manenong o hlela telang kwa no tshebeletsong ya lesedimo ha o be le wena hle o tlhela re kopana hape le wena ka moso ka ona mo ha uona o fihlile o na le rona so ski goodbye
12: tshebeletso e ratwa lesedi FM
4: Saski?
13: Hey, lava.
4: How's on, darling?
13: Oh, look, how's on, chocolate girl?
4: One is, one is.
13: One is, one is. You can go in, no, say, let's be easy, let's get a mono, Izo. How will you get a happy son?
4: It's a failure, darling.
13: How am I this wrong?
4: Get over here.
13: As a boy.
14: Madi show fa mo mme di mme go kisetsa kgaolo ya dikitse tsa tharoma go latsletse le mashumatsletseng ya munyaka na tefe

0: bohloko ba o lahlehelwa ke moratiwa ha se papa head clientele e utlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
1: Afrika Borwa nalane e boetse ya ipheta tsotlhe di tla qala motsotsong o re kekeng ra o lebala Afrika Borwa gahlana le Mexico ka la leswimi le motse o le bomphuptjane gopola maemo a fetileng mo tantangen e kgangwa ke lerole e ba motlotlo boga o gakolwa ga mogope lefatshe wa FIFA 2026 Sebala papa di amapula madiboho ho SABC 3 kapa SABC Plus ka hora ya borobombo siwo. Mme o latele diketsahalo di a le moyeng tsohle tsa SABC naha ka bophara. Sena ha se papa di fela. Ke pale ya rona, boikgantsho ba rona, nako ya rona. All of us, all in. Ka fela. SABC fela. Mohasi wa semmuso wa mohope lefatshe wa FIFA 2026.
2: Lesedi FM ke mo le hey mo kwabo wa setso le puo ya Sesotho

e se bana sotso ke ma shume a mabedi le motho le monga le sekoto re furaletse hora ya borobedi ke la bone bekeng o mametse thato hatsi ya ha o tsebeletso ke ya lesedi a bedi motle dimela hle madume ho hle mo mametseng le hona teng nna ke dikeledi magesene e ke sense ke le teng he nna motangwa ha molete motho a modifela na kwena ya tshelangku a e behe mo kekeng e pole e se re ba kone ba tlo isupa ka menwana ya metshunyana me ke riyalo ke go dumike o amohela ka diatla tse le rato se etletseng mo futhu nna nong le nala re mmoho la boneng le nala la mashume a mabedi ya le metso robedi go ding ena e hodimo ya motsheanong selemo ke sa 2026 tumela o se hle ke ya tshepa go tlotse hantle ke ya tshepa la ha o letsa se letsa maile ho ya ka mo no thahasella ka teng ho ya ka mo o ne o labalabela ka teng ya tsiba chese sotho se ya tsho sona sere mo no go tswai ha o ke ke be wa ba wa butso ho ya ka takatso tsa tshwene e ho fela ho le jwalo tla he e ba la ha o letsa tsi le sakala tsama ho ya ka mo o neng o lebeletse ka teng ka tlo tsa bonete ba hore e tla re ha o le kwa la ka gitla re nyana le se belebetse mmedi ha ke kha o hana le wena ra le kwala ka noto e hutim ha jela tsena dithapo ke sa sa o dinga ho sibidi molefe ana tsa malaga itse dia ka thabiso a izo motlonga na ndongela di papadi le se beditse hle me ke tla be ke fahlile muso ka le hlabathi hanke ke benga ba ka le boha le bohle ba se be simoho ba o sala ba tswara monato tlo di horenga sa o seng ka matsheke fela he ena nako ke ya hore nna le wena re qhanolle re iketle re be metso le o fitla le horenyane ya le shumele metso e medi se ka ya ka e ka pakai se ka tsikinyeha dula mo

le ba metse o tsweke mashume a mabedi nanga le metse robong pele re kana gore nga ya borobong ena ke Anthony Hamilton o tsama le zonke ba re a make time re bona ke le kwenke se noxi a re a dula mo le na ke a tsweke se ka tsikinya ha we so dula mo le aba mo sa tsakena o di selengwana ngwana na ke dikile di magesene re me sa lo fitla la ho renyane ya le shemele me so imedi a ke la bona ka zeno go dena e hodimo ya mo tsia no nge hlela matsatsi ya mashume a mabedi ya nanga le metsi o bedi e ba go ketika la ha o latswa lo le tsatsi ka zeno happy birthday ka bo ka bo ma hlohono lo ke no we so o bona tseding tsenga tanga ngata fela ha ke tsebo rena wena beke ya hawe bile tswang re bona dintho sengata ho lotse hetsa etseng ka o fitisisa phatlalatso e re utlweng ka zeno ya ho nyollwa ha se khatla sa tshola ya kadimo e entsweng ke Moses wa banka ya resefe mongadile setsa ganya go cheka nnete le hana ba le tsena dijo dintse di hana o yena di hana o thohela ka mora ho utlwa tabatsena tse sa kantsa je sa boholo ba rona cheka nnete di thohelang eleng phatlalatso ya nyollo ya segahlatsa tsolo ya kadimo pejana ka tsheno me ho ile ha phatlalatsa le bahlanka ba tla renela bafana cheka nnete maikutlwentsele a fapaneng ho batho ba fapaneng ba dumelang hore a tshe wa tseba ha monghadi Bruce na ke ntse nye ho no ka ba ho lebetsirenyana fela he se tla passona se teng se tla tsoka flaga se re tse motlotlo re bone mehwanto e sale re bona mathwasong a beke ena e leng hore ka nnete ya re la ga bona letsedintsa dintho tse sa re thabising se hlubaitsa mboko fela he nka ga tsoka tse ba hore na wena la ha o letsa se bile le tswang la ha o letsa se la bone le sa mele tswang ya ha o beke e bile e tswang ho hosi a go se bile mo laetsa wa ha ka mogwa wa X Facebook Instagram @lesedi @ladysoski se bile ka mogwa wa WhatsApp nomoro ya 0797585066 0797585066 a go ntetsetse nomoro ya mohala ya 086 3003084 ke mo ka nqhoya nteng ya ha o beke bile jwa mogosi ha re sheba zohle tse tsaitseng la ha o le tsatsi e bile le tswanga mme le fatsa hore ha o fetse tsohle tse re tshwaretseng tsona bo simbona na nengwe le nala re mmoho jelo ka ha re tlo buisana le bana ba commission e ikemetseng ya dikgetho o bana o se o setse dikgwedi tse hlano pele re le ba dikgethong tsa makgotla a metse kgweding yane ya Pudungwana jelo atamela ka mora hore ya borobong tla be rena le moethu wa rona atamela o tlo utlwa hore na ke dife tse re tshwaretseng tsona ke dife cheka nnete tse re tla di tsepamisetsa maikutlo pele re tsamaya le bana ba IEC e leng commission e ikemetseng ya dikgetho ema shima mabedi le metse mehlane metsotso re re lebile ho renga ya borobong ka mametse thatohatsi ya hao tshebeletso ke ya lesedi ke ya

0: yasho mna tjena pina ya bus nova arethandiwe Ali bezo sile shibele bese bihlano pile re khitla hora yane ya borobong ntso re sile ngwana ngwana na kritikeledi magazine e tsela pele o sibila melaitsa wa hao go ka hanontsa rona tse fapaneng x Facebook le Instagram at Lady FM at Lady Soski fela he ha jole ena nakwa hore ke ke re khalo ka monaka ho ba Royal Finance o la tabatsa botlhokwa se o zo ba re tshwaretseng tsona busimbona mme kone mona ha lenge sense ke na le katleho mabena e o tsona ka monaka Royal Finance. Katle o dumela.
1: Hello, le kae o zikele?
0: Ke phetse we so phetse hantle.
1: Ke phetse o swa ka le busumba tsa tsela ka jeng.
0: Ke thabile ha holo ha ile bona re boetse re tlo fana ka ditaba tsena tse hlamatse hang. Manyo o tsebe ha re ba tlo salla morao. Royal Finance, re bua ka bomang ha re bua ka Royal Finance.
1: Ha ke le bua monyetla o mphang ona o zikele di me ke dumedise ba mamedi ba le Serie FM. Ha re bua ka Royal Finance re bua ka mofani wa mikitlane yana kwe gotshwane mona Afrika Borwa mme yona ena le dilemo tse 30 ene tse inedi e le pilara ya tshehetso bakeng sa batho ba tobaneng le mathata a ditšhelete mme rona re le ba Royal Finance re fana ka mikitlane ka tsela e nang le boikarabelo go marena le mafumahadi a rona.
0: Vele motho a ka kadima bokae katleo gona nakong e kae?
1: Renali mifuta e fapaneng ya mikitlane renali di term loans mo o patalang hanyane ho fihlela dikgweding tse tsheletseng re be le di loans tsa batho ba kgolang ka beke le ka fortnight re be le di payday loans mo tshelete e we adimeng e gutlang hang kaofela re boele hape re be le di stepwise home loans bakeng sa batho ba batlang ho aha ho atolosa kapa hona ho ntshafatsa matlo a bona mme re fana ka mokitlane ho fihlela ho dikete tse robedi.
0: Re se sa ka hara dikoloto ka tleo kore sebile ebile ho thwe re blacklisted na e be lona le ba Royal Finance le fana ka mokitlane ho batho ba ngodisitsweng ka tlase ba be leng hore re bana bona ba blacklisted.
1: Tse ha re fane ka mokitlane ho batho ba blacklisted le bana ba re reng ba ka tla sa debt review.
0: Jole ha ile mo ke le bo emong bo botle ba hore nka kenya kopo ho lona mono ke hloka hore be ke tshwereng letsohong ke ditokomane dife tse ke lokelang hore ke be ke ditshwere ho ka kenya kadimo dikantorong tsa lona.
1: Haiba o le motho ya sebetsang mme o se o na le dikgwedi tse fetang tse tharo o sebetsa o tlamehile ho tla dikantorong tsa rona o tshwere bukana kapa karete ya boitsebiso ya Afrika Borwa payslip e sa fetwang ke dikgwedi tse tharo statement sa banka sa dikgwedi tse tharo lengolo la bopaki ba bodulo karete ya banka bakeng sa ho etsa debit order mohala wa hao wa thekeng contact details tsa mosebetsing tsa setho sa leloko le tsa motswalle mme abakeng sa batho ba kgolang pension ya boholo le ena eo re reng ke ya permanent disability.

0: Hi, hi, Soski. Hi, mmino wa hao o monate. Nako tlile ka le monate, yone tlile tlhokang thutiso. Le mme ka tlanya bomme tsatsi le monate la ka jeko.
1: Lady Soski, nna la hlalosiwa ka. O bua le mme Mafuntha wa mona ka thoko sa ngwaneso. A nna be ke tsamaile hantle haholo ngwaneso. Letsatsi la ka jeno lena, a ke na le na mathata a lena next ngwaneso. Ke a leboha ausi wa ka, thank you.

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa masidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: lebitso la ka ke Joselia Ditlhare Sejeng ke dilemo tse 39 e se e le dilemo ke na le bomadimabe ho nna ka mora letsatsi le lelelele ha ke le ka o phomola ka mora mosebetsi o thata maoto a ka a opa motswalle wa ka o ile a ntsebisa ka thoba o thobe bosiu bo bong le bo bong ke thoba maoto a ka ho seng ke hlwekisa ntlo ya ka ka yona e tswa pele ke a leboha thoba o thobe letsetsa 079 909 1909
2: na o blacklistilwe kapo dikolotong MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083 244 0046 ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto mokitlane ha o na le di areas dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane ba founele ho 083 244 0046 MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molao.
3: Lesedi FM ke molemo.

mora hore ya leshume ho na le ntlha e ke batlang hore ke re itse nkolle wa tseba ke re je lekomo ka yona boholo ba rona ma Afrika Borwa taba ya ho tshehetsa malapa a rona ke ntho e o dumelang hore e re tlamme mme e boetse hape e le mokgwa wa ho bontsha teboho le boitelo bo bileng teng kgodisong ya hao le hore bo fihlile mona mo fihlileng teng bophelong e le tsela hape ya ho bontsha tlhompho hore ha wa tseba ha e ne e se ka lona batswadi ba ka kapa malome kapa rakgadi mang le mang lelapa leno leng gore le ne le o tsheheditse ka tsela efe kapa efe le gona go bontsha phedisano gore eya ke sena seo ke leng sona ka jeno ke ka tshehetso ya lona e ka tswa e se fela tshehetso ya ditšhelete empa go ba teng ha lona bophelong ba ka gore ke be ke fitlhile mona mo ke leng teng jale ha re se re khutlela dilemong tsena tse re leng go tsona tsa 2026 go ya ka tlwaelo ha o se o sebetsa kapa o qala o sebetsa o tla bo tshehetsa ka mokgwa o tshehetsang ka teng fela ha jole setshwantsho se batla se fetogile Aforika Borwa e tebane le diphepetso tse kang tsa moruo o hulang ka falese sekgatlha se ntseng se tlhwa mekwalaba sa leqeme la mesebetsi tlhokego ya mesebetsi inflation e phahameng kore boima bo bong le bo bong bo e leng gore o iphumana o le ka tlasa bona ntlheng ya ditšhelete jale ebile ba bang ba batšha ba e leng gore ba sa tswa qala mesebetsing ya bona ba iphumana gore ba tlameha go kgetha pakeng tsa ditabatabelo tsa bona le se lebeleletsweng ke ba lelapa ntlheng ya tshegetso ba le potso ya ka e nngwe ebile se sane gagolo bosung bona ka mora gore yane ya leshome ke ya gore o se ya moedi kae mo o fumanang gore mo na teng le ha fela go lebeleletswe le nna ke ikemiseditse gore nka tshehetsa lapeng empa mo na ke sa gona moedi wa gao o se ya go kae ebile ha o se o seile go bobebe go le go kae gore o tlo buisane le ba lelapa gore ei wa tseba dintho ga di ka moo ke neng ke lebeleletse ka teng ha ke sa kgona gore ke etse sena le sena le sena kapa ga ke kgone go phethagatsa ditshepiso tse lebeleletsweng go tswa go nna moedi o go kae mo e qalaneng taba e ya tshegetso gore se ka ba se lebeleletsweng fela e be boima bo utlwang bo imetse magetleng mo ka tla qoka ka taba ena gantle ka morago ra ya leshome a jale ga re lebele tabeng tsa go qetela tsa letsatsi ka pina monate ya Monica a re Angel of Mine tshebeletso ke ratho eng ya lesedi metsotso e mene pele re kana go reya leshome.

Ana ke Monica se bele songa ra tsongela sedi are angel of mine o bia hantle bo se keng horeng ya le shume ra mola khatsa ba sa o qetela metsona re di ballwa ke musu wa tsweo.

0: go down on me o letter adam se le singa ratswanga ya le sedi ke le bula ho le ga isedi ya ka ke le buile hle wena mosi wa tshweu ka taba tseno tsa ho qetela tsa le sa tsisa ho ra ya le shobe o tsabe di tseng sa mo phumola ga tena ka nako e tlang o di bola ko amohela hle mo gatlong ona wa boraro wa re moho ka la bone be ke na ke dikele di magesene ra metswa le ho fitlala ho renya le shume le mesemedi
1: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papadi. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Karabula ha Shoprite lika shop ka di low do my deals. Jalo ka di 6-pack tse pedi tsa di 3-30ml tsa Savanna Premium Dry kapa Light Cider ka R199. O fumane 1GB ya data ya Connect mahala. Le 750ml efe kapa efe ya Golden Chief ka R164.99 fela. Di fumane ho fihlela ka di 7 sa June. Ha o rekise sebaka tlase dilemo tse 18.
3: Yakala mosamfiti e gotlile e tshisa ho feta pele bona ha se mokete o mmino fe ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa mokete ke moho le dibini tse latelang Shandesh Mafikizo Fuli Chana Enko Sanel Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visholo DJ Khotso Pau tisetsa mollo ho Sunfest tsena tsohle di tlabe di etsahala moqebelo wa la mashume a mabedi a na le metso supile mbutja Sun City Super Bowl menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsia di tikete tsona di fumane ha ho suncity.co.za le ticket pro ho ala ka R350 ka sesu se fete ke se ya kala mo Sun City hashtag Sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag ziaka La Mosan City.
0: Hashtag Ziakala San City. Outlasting ya mo hoti kama naka San City Super Bowl. Jule he. Also ipumanele ya hao tikete. Ako itekeleo na hona jule chena. Oscar Salamra. Pumanele tikete ya hao ka 350. Kama naka ticket pro. Me a big Zulu liye na utengele na nengela dibini leta tabisa letwili. Kama naka ka San City. Shandesh liye na uteng. Kulichana. San. Nere le yena o tla ba le teng ka mono he DJ Mfundisi Youngstana le yena o teng potlakela mgotsi wa ka potlaka o fumana ya hao ticket o ska sala morao menyako e tla bulwa he ka hora ya bobedi motsiare tlabele moqebelo wa la mashume a mabedi le metso e supileng kgwedinyane ya Phupjane ziakala mo Sun City o tla hle o senya he mgotsi

0: O na le monyetla wa ho hapa karolo ya hao ya 2.5 million rand e le tjhelete le meputso ka Hollywood le Spinner Zonke price drops. Betjha ka thuranja kapa ho feta ho di pragmatic play slots tse kgethilweng ka Mantaha o mong le o mong, Labobedi le Labone le leng ho tloha ka 12:30 motshehare ho fitlhela ka 10:30 bosiu bakeng sa monyetla wa ho ikhutla o le lehlohonolo mme o hape haholo. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa ho betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Basotho kopana.
2: Basotho kopana.
1: Pina ingwe. Mme re qhwaellane dikobo. Le

0: Se bomme tso tso ke ma shume a mabedi le motso le mong re fralise ho ra ya le shume ke na ko nketse maduba are light of my life onza ma metse tsebeletso ya lesedi abedi pele re le ba ditebentsa ho ra ya le shume ke se hantle ka mora ho ra ya le shume ke batla ke re tloja le komo na le wena re ke re she ba taba ena ya ho tsheetsa lapeng ka ditšhelete ho tsheetsa lapeng ka ditšhelete re hlile re sheba gona jo le tsena maemo ao re seng re le ho ona re tobane le ona re le ma Afrika Borwa wa inflation e phahameng se kgahla se hodimo sa tlhokego ya mesebetsi ho nyoloha ha mafura ho nyoloha ha se kgahla sa tswala ya kadimo gore hwa ho nyolosetsa re phutla ka mokotla o metsi re kwallantsi hanong ha o sa tsebo go rena o thiba ka sekwaelo sefe me ba tsapa bangata ba sa tswa fumana mosebetsi ba bamba bona tshe boholo ba iphumana ba tlameya hore ba ghethe bakengetsa go ka phethahatsa se lebelletsweng lateng le ditabatabelo tsa bona jwale pose wa ka engwe bo simbona ke gore bo emombo jwale o se ha moedi kae go bana re a tse ba ho tshehetsa lapeng ke ntwe leng hore e bile motho tla ba ikotla tshuba ka yona gore tsho hang ka mpaka fumana mosebetsi ka fetola maemo a lapeng jwale fela maemo re leng hona na ba le tsena ba tla thatafatsa dintsho le ha o no ba tla o ratile e bile le batho ba ne ba o tshehetsa le bona bantse ba tsho ba re jo ha ka mpaka bona dikeledi a fitlile bo emombo na dintho di tla ke di fetohe a sihle he di keledi bo emombono a ska tsebo go na ba le ukiba suba lefe ho ba ne ka nnete re hula ka falese re shebile moruo go nona heng ya rona jwale o bua ba jwang le puisano eno le ba lelapa gore wa se ba ho ya ka mo go neng ke lebeletse ka teng le lona le lebeletseng ka teng ha o sa tla ba bobebe kapa ha o bobebe ho ya ka mo ho shebahalang ka teng o se a moedi kae ho se o tlameng le mona melong ho so utlo le katla sa gatello e bile se se gatello fele mahetleng ke le long le maikutlong go bela molaetsa mo gotsi ka mogwa wa X Facebook Instagram ka pa o subule ka mogwa wa WhatsApp nomoro ya 079 758 5066 079 758 5066 ka pa o nkhwa ya nomoro ya mahala ya 086 300 3084 086 300 3084
1: Dedi Soski Muzimi Limpe Pumulong Henaman taba ya pele e qalang le disoski ko ra o le motho pele o sebetsa o ske wa etsa ditshepiso o bana ha o sebetsa mabaka lona a phahama ho kenella le taba tsa bo mojolo di entertainment jwale be motho a kgone ho etsa ditshepiso jwale taba e qala ka hore o ske wa etsa ditshepiso o dule fatshe le batho ba o phelang le bona ka tlung ho ba fa moralo wa hao wa bophelo ka ditaba tsa ditšhelete wa ntlo ha o sa etse jwale o tla ba thatanyana ba ntlo ga tla etsa dikoloto re ntse re bolelela batho aa le disoski wa gona le disoski wa gona e be ha o fitlha o kgone go etse ntho tseo taba e nngwe ya bohlokwa ke ya taba ya godiso jwalo ka rona ba bane re godisitswe ga ga godiswa ka tlala ga ga godiswa ka tlhobolo ga ga godiswa ka lefifi dintho tseo di a tshwanela go ba teng ka tlong tseo ka gara dintho tse ke tshwanetseng ke di etse le disoski ka setlong ke yona eo fena ya go boloka seriti sa lelapa ka tsela eo ke gotseng ka teng
0: ke lebohile haholo kgaitsedi yaka wa di beya gantle ka bokgabane le ka boqhetseke ke leboetse maikutlo a gago ke leboetse ha e le mona o kgethile gore a le nako gore ke behelaka ntlheng ena e re buang ka yona bosung bona 086 300 3084 086 300 3084 lesedi o moyeng dumela lesedi kgotso dumela weso ya ba e mo lahla fatshe 086 300 3084 086 300 3084 ke mo keleng teng e re ke tla ka mo
2: Hello, it's DK.
0: Dumela we.
2: Lady Soski, nanga na ka re fela. La teng o thusetsa le mane ha boragadi ha bo mangwane jwalo. Ha SK ya ba ditebello tse itseng. E be ka mogho wena o gona ka teng ka nnete ka lebakala moruo o batlang o putlame. Ka mogho gona ka teng o tla tshetsa ntle le ditebello tse itseng gobane ka nako ngwe kgwedi tsena di a fapana kgweding yana o fumana o na le mabaka a mangata golo o sa kgone go thusetsa ka lapeng kapa go boragadi o ba fe go gong ba mpe ba mamelele gore ga o kgona o tla ba fa ka mokgwa o kgonang ka teng ka nnete gobane go boima o thata boima gona jwale ke nna morutele kate mara ba state moshate kruo state
0: ntate ko tlhomphile
3: Mela Lady Soski.
0: Madume wese.
3: Acha edikele di bua le nkonwa le tamtolo.
0: E nkgolo.
3: So dikele di. Ka mokgwa o leng bima ka teng ngwanaka. A ikhona ske ra tsamambana. A ikhona, a ikhona. Ngele. Ha ba tloeleng bana ba rona ba iqalla bophelo ba bona. Tse ke hlutsung ho di etsa ke sa sebetsang ke leng kgone ba majolo ke seke ka di beya matle mahetleng a ngwana ae gore ngwana o mphile 2 ranta kapa ha mpha 2 ranta ga ke seke ra kena maphelong a bana ke nkgono wa leta motolo ke a leboa o bima
0: ke lebohile golo nkgono a leta motolo ke a leboga babadisabe metsotse ke 20:27 supileng re furaletse hora ya lesome o mametse tshebeletso e ratiwang ya lesedi mme ebile ga o ka tlhathola wa sheba o fumane gore ga go le jwang ga o sa tswa sebetsa ga o kgone le o ka iqalela motlhomong he go ka ithekela thipa kapa wa reka bontlo jalo jalo e bangwe ne o na le merero ya go ka tsetela kapa motlhomong ya go ntshetsa dithuto tsa gao pele o se go tlameha wa tseba gore ke tlamehile ke tshehetse ba lelapa ka tsela efe kapa efe mme ditsebi di re ka nako tse di fumana gore gatelelo ena ebile ba boima gagolo kelelong le maikutlong mme e leng gore ebile ba bang ga kgwedi fela kapa ka letsatsi le o tla ba moela ka lona ko go ba le gatelelo e phaameng ka o fetisisa gobane a kere kao fela re tlabe re tswepile matlho re gakeleleditse se ntse re ntse ditekanyetso re ntse meralo ya rona ya ditšhelete ka pei ya gago mme ebile ka nako tse di fumane gore a topola le go topola ga o re atlhe dikeledi wa tseba ga ke tlo go kgona ka lebaka lena le lena he ga o kwatela bale moedi o go kae mo e leng gore o fumana gore mona ga e sale sentla mmeng fela empa e se le gatelelo e boima e botlhoko ga o le jang ebile re shebile sebopego sa mo naga ya rona e seng e le go sona gana bole tsena re shebile ntlha ya moruo le tsotlhe tse etsang gore bophelo bo be boima letsatsi le letsatsi tsubula molaetsa wa gago ka mokgwa wa X Facebook Instagram @LesaDFM @LadySolsky tsubula le ka mokgwa wa WhatsApp re ke tle ka mone molaetsa o teng ka mone
4: LadySolsky go Hai fela ke se ke na le molekane ke bile le motlhano wa ha bana ke a ba tsena le bela wa ha ke se ke tla tata me wa ke thusi tse kana ke eng ka thusi tsa mo bang ke a gona a ma wa dumela but e se ba batla me ba ba be tse pa bona hona ho go se no bo go ka nne go o pa nga go hlo ene no ntho di a tugano to fumana wa le yona tšheke ga e lekane go ga so ba tlametse fela ba kwesise ono lapa la ka le lona le tlhoka ditlhoko ka nnete gore yanka thusetsa mo o tlhokagalang maga se selamo tshwanete monte gotlana ka fifi
0: Edmund a re nka thusetsa mo kgone ganteng mo o tlhokegang teng empa se setlamo bona gore mme ke tse 30 re fireletse hora ya lesome.

0: Balagan dyan. His guayong na nisa ngayon. Aw. Kusa zong, isang kanibon sa zong. Ang gaya ka naglibal. Yo. Hindi ang gaya kayan sa ikali. Kung na kung. Kanji na kung futa ng ik. Ang gaya. Ang gaya.
1: Ang gaya. Kung na kung. Ena keringo. Pilo mo na kaon kila. Musa sa malin. Robi malinga. Barem tande. Mabini meso si meraro. Lesi ko tari fura lesi horaya. Lesi melo mo sule monga. Kibesi ko amuhela. Makasilong ona wauk et. Ela warimo. Kalabune beking. Onso kanulo silong anang wanana. Kidikele di magisi.

0: mmoho le dikele di makeseni Lady Soski ka bolla bone fela o le sedi FM ke molelwa
1: na kontsa tahlelo bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
0: Sebetso le siyo boholo ba mafapha a kanla bophelo a ya putlama kgweding ena ya basebetsi John re ketika kabelo ya bona ya go ntshetsa pele naga ya haborona le sedi FM ke molelwa
3: Hello Soski phela ya phela gaitse yaka ka bokhutswanyane fela ke kene tabeng ha motho qala o sebetsa nako tse di o tseba siemo sa ka lapeng mme jwale thuganto o tla bongwe thotse ha se o re hakalo o tlamaile go thusa ga lapeng empa ha o gona go thusa ga lapeng o tla thusa ga lapeng motho ka mong ha o kala o sebetsa ko wena o tsebang go phelo ba go batla bobe kae ka tsela e jwang bo ka mo so ba go bulukisa ka tsela e jwang jwalo ka ho ya bo dikolong ho etsa certificate tse ding tsa tsebo ho go tlo gona o nyollwa mosebetsing ka potlo gona o fumana mosebetsi o batlang o lebetere o tla nyollwa thuganto nna ke leboga mosekidi wa qoqo ka tlontha badimo atlha ke le ka midrand ka mosebetsi ana jwale godimo ya 12 ke lebile ka tlexop asibonge

0: Manzamana tilikaneti aswang pining enaya avant my first love. Purmana kaunkela melara ready for love. After 7 till you do me right. Onzuma mesithatu hasi ya house bele so kya lesedi. Kana lotsa mmatsana we so jolo kha re ba horenya le sumeleni so imedijene. Ke lobuila ho le wena puleng motse ka mona ka qwaqwa. Are le nna mme tsa pele tsena ya le se di ke le boha weso sabashes mokote di ka mbono ka kutlanong ordinals ris are ke na lwe na ngwana na hle le qhubung la 89.4 ke le boha weso. Hello di ke lady ke na mampo pi mokwena e ke ka bona ka bohlokong le nna ke ntse ke mametse tsebele tsena ya le se di ke ka mona ka mogele street. Ai ke le boha mogotsi mane ke le boha ke ne ilwe le na roteng ka mane ka petsana matlhagantleng are nna ke mametse ka leqhubula 89.2 ya ke le bula ho loeso aba dipejana ka tseno ke ne ke mametse na nolane la jwale ke nako motho a neng a memehe bana ba sepolesa jolo ka ha beke na re leng ho yona e le beke ya tshireletso ya bana. Ai. Ka jeno lena ba bua ka taba tse bohlokwa haholo hore re hlokomela jwang bana, re tshireletsa jwang bana. Gore mona o so bua sepolesa jwale. Jwale, ka baka hopola e nngwe ya dintho pejana ka jeno ke kopana le ha ke ntse ke phetha mabaka motshegare mona. Go na lebe ausinyana e montse na o ntse a tsamaya le ngwana. Fela he, o tsamaelela ka pele ngwana o ka mora gae. Ngwanana ha a na le dilemo di tharo. O tsamaela ka pele mme ke tseleng mo o tsamayang makoloi mono ka thoko ka mona mamedihle ga re ke re tlhokomeleng bana a kore ba tlhokomeleng ka tsela e kgethegileng re le ka re lebekeng e kgweding e re leng go yona ga re ba tlhokomeleng tle
1: bomamputi ba belana ntho tse ngata o setlela boikemisetso tjantjello. Baba mona, haba hloke ho ba lebaleng, hore ba be bo mampu.

0: mosebetsi le siyo boholo ba mafapha a kanla bophelo a ya putlama kgweding ena ya basebetsi tlong re keteka kabelo ya bona ya go ntshetsa pele naga ya ha borona lesedi FM ke molelo
1: Mamedi wa tshebeletso ya lesedi dumela hle ke ya o dumedisa bosumona nna ka lebitso ke tsholo le ukauke ke hora ya leshome le metso mmedi re kena lenaneong la re qhoba bosiu nna le wena re tla ba mmaufiela horeng ya bobedi hoseng o sa le teng he monga phofo ke kere smart ya re bathong hembe re batla ka borikgweng ke se ke le teng hle mo mamedi ke labohlano ka jenu kgwedi le mo hlola matsatsi ya mashome ya mabedi a metso e robong o sentse re nka re lahlela kwana bana ka mokgibelo tlabe re ikwala ka sontaha e tlabe le lapele kgweding ya botshelela re kena kgweding ya batho ba batjha gona jwale ntse re le kgweding ena ya basebetsi ebile kgwedi ke ya Afrika dumela hle ke lebile ho lohlele di soski o tsile ka mmino monate tshebeletsong ya lesedi ya ka pina ya Girls Revolt ya monate makalo nna le wena mabedi re ya goreng ya bobedi ke tla o sia matsonga emo tsomoratiwa ke bua ka Mzwakhe Kachela o tla ba le wena ka lenaneo la ditheoga dikalaneng tshebeletso ke lesedi
2: siakala mosampidi
3: e gotlile e tshesa go feta pele ona ha se mokete wa mmino fela ke mokete o mogolo wa setso Afrika Borwa re keteka mmoho le dibini tse latelang Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanere, Kuzan, Youngstana, Dr. Colbert Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Bautisetsa Mollo, Busan Fest, tsena tsohle di tla be di etsahala Moqebelo wa mashome a mabedi a na le metso supile mbukchan Sun City Super Bowl menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsia di tikete tsona di fumane ha suncity.co.za le ticket pro ho ala ka 350 rand ka sesu sefiti ke se yakala mo Sun City hashtag Sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag ziyakala mo Sun City
1: Kyota ba ba rezi akala mo San City ke tlokometse mmamele hore ibile hona lenyei motho ke no thoga bona ka KwaZulu Natal ba na yo jo jo jo jo jo na we ho tla ba monate ya holo nete ya sala ka San City ya hona le ka kapa mono le yona ba itse e ke be teng he selemong sena hoke ho be monate ya holo ho ile wa dubea le mong safety leng nete ya sala ho ile wa dubea ha bohloko Eli di bini kamona le kamona ba tletse ka mono he mo mamedi ke batla o fa bini tsena se seng se o rileng ra se fuwa re hela bona ngihle ke mang ya tla benga le teng ka mono ka Sun City wo monato mokalo tsebeletsong ya le sedi bana ka ba ka opola DJ Lava se a gore monato mokalo o monato mokalo Ya, o tlaba le teng ka mona he Big Zulu, ziyakhala mo Sun City, o tlaba monate ya holo. Ke motho ya nwanyeo, ha o batle o ntumela. Ya, jwale ha e le mona o sa batle o ntumela mona he ngwana mogenaka, ke o latela ntho e thata ya holo ka mona ka Mosampiki ka mona. Ke sa ile o tshekela ntho e thata ya holo o tla nthata o tla ntshala morao sa batle ngwanaka, ke tlabe ke o hula ka dikgwele fela ke le thokwana mane. Big Zulu o thewa ka mona ka KwaZulu Natal. Ke tshwere liso kwana ho lesedi FM. Ke le thakgole lenane lona la re qhoba bosiu ke kere ke lona lane la maleta thojane. Nnete ya sala ha re hona teng horeng ya bobedi. Mabele ke kere ha e ka re dintho a di sebetse hantle ka nnete lerato le batla le fela. Nakong yane ya rona ntse re tla re hola. Ho no re sebedisa dikasete haholo ka nnete ho fumana hore ha e ka re batla e tswa motjheng hanyane e batla e solo phana. Ibe re nka pene he re sotholela pele le morao ntho di bedilo ke be re ra rewind ha yetsa jwalo le legato ha ke le ya fela re kopa o tloetse ntwe e be tsana metso tso ma medika mara ho ra ya le shume le metso medi o sale teng he manga phofu e ke tall man ba re chinja mahaza ke la bohlano ka jenu ho ya jwa mo ho di ferile e ba pula ba mafelo ho ri ka jenu e tla ga motho a thakgwa be temane Avalata ntwa ga leqa kong tsagale. Are le. Ke sa ke tsholo dumela.

0: Era pina kia Erika Badu hule seria FM ere fela on and on mabele metso sekele sheme le metso medibu sekeng a kamra hora ya le sheme le metso imedi kina kere fela nge ke utsebise rona le nana o la rona le tla tsa majwang ka tseno mo mabedi e tla rame setso di le hantle ho ye mashome a mabedi a metso mehlano ka mara hora ena a re tla be re batsosa nomoro nya 086 kapatla banga ho WhatsApp mane ho 083-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284-0883-284- hola tla ba monate e ke a tshepa ba tla phatalatsa ba etapele ba rona gore na gantle ntle dintho di tla tle di tsamatsamae jwang aneniza e gola o tla ko she o re etse gore na ntho di tla tle di tsamatsamae jwang dipote di ya kae go etsa le jwang e o bona sentse re mmula bo di-Sun City jwale ntate sentse re le babe ya golo etle re babe ya golo e re babe dikepeng re tshwere ka thata ka nnete re batla go thabisa monga feme ke ye ke le bitse gore le beng ba feme ke lona beng ba feme ke lona beng ba feme ba mamedi re mona ka lebaka la lona re mametswe ke lona mme ebile ke lona gape le tsetelang ditšhelete tsa lona gaso mona lekeng ya ditšhelete go kgwebo tsa lona di tswele pele ke ntho e ntle eno ka nnete ebe jale gona re tla nne re kgothometse ntho tsa lona mona re ntse re buela gona tshepeng ene o ke e shebileng ena nnete ya sala etlhile o jalo momamedi e lesome le metse meraro metsotso ka morago ra ya lesome le metse mmedi kebile naeng ya lesotho maobane momamedi ke a kgola ke tla bua motsheyage se mosiujena ela lesotho melantle lesetse jwang bo e momamedi tshebeletso ene ya maemelwa ka lesotho man ga o potela ka mona ke lesedi ga o ya ka mona ke lesedi ga o gutla o ya ka nqane ke lesedi FM hai ka ba ka botsa ka ba ka botsa hela bana ba ntate ka nnete ke lesedi ka hela ntate re godiswa ke kgaswena ba re re godiswa ke kgaswena le bana ba gona ba gotse ile ba ntse ba gola ke kgaswena na re tlile re nka ntho tse ngata o lona ka mono batlhomphei baka e seng gampe ka nnete ka gaje ka nnete ra leboa ka nnete ra leboa beng baka re a leboa ka nnete beng ba feme le lona le beng ba feme ga o le jalo le beng ba feme re a leboa e lesome le metso mene mabedi metsotso a ka morago ra ya lesome le metso e mmedi ke labohlano maobane ke a motho yo mongwe a re ke ten to weekend kere banna le se le ebetsa jwanna a tla emula yona lesotho mona a re ke ten to a re metsotso ke lesome pele go mafelo a beke ke le se le diotla jwanna bana ba ntate ba re nate jwale re tshwere ke yona he e ne go ofang yona ke yone ne eo re ofang yona bala bašhana bana ebile ga ba e bua tjena bana ba le bararo ba e bua ba shebile a osi e mong tjena banna ka baka moemise ka osi batho ba bantse ba re nna a ga ba ke ten to weekend ke re ba e bua je go bana ba bona wena kapa go etsang a itša ka ditsheo lek se ele ena osi ene ke ele ena ka nnete gore ke ga ele a osi go etsala jwanna go etsala jwang motswala mabedi nna le wena re ya goreng ya bobedi ka nnete labotlhano lena tshebeletsong ena eo e ratang ke dipapadi fela papadi tsa mohopolafatshe ke tsena go setse matsatsi a lesome le metsomene pele re kena dipapading tsa mogope wa lefatshe mabedi some le metsomene ga se letho some le metsomene ga se letho bekeng tsena tse e tlang re tlabe re bua taba tse dingwe bomme ke etsa thapeditlhe e santsaneng e le gona jwale le ke le dumelele bontate tle ba sebedise dinyeo di remote jwale tsa dithelebišene tle ke nako ya bona tleng bomme ke nako ya bona bomme batho bana ke nako ya bontate le ba feng ka nnete le ba dumelele tle gore ba sebedise di remote nako e se e fitlhile ka nnete ha hona letho le re tlang ho lietsa. Wa tsantsa ke le so thumane ntse ke le bala fela hore nke ke botse ka mohlomphe yona ba nna ntho. Ntate Meko Pohledi. O kae bana Meko? Ee ntate nona. Ona nketsetsa diepepe ka sonta ha bana. O kae Meko Pohledi ka mono? Le ke le ntsebise ke sa ga mawanyana mona o ne a bile a etsa. Ba motlotla ka naheng eno ya Lesotho ha e ba ntse ke hopola taba tsa ka hantle wane ke ile ka bona ntho e jwalo ha ntse ke balabala mona. Nka thaba haholo e tlere ha ke fihla ka Lesotho ka monohle mohlomphehi wa ka. Nke ke ile o teana le ena. Le tle le ntlhophisetse ka mono kapa banna ke tla bua le Dr. Mtshatso a ntlhophisetse ntate Meko Pohledi. Nke ke tlotla ke buisana le ena ka mono. Ei! Nke ke motshware ka letsoho man. Ke e mong wa dibohodi tse bileng tlhwahlwanang ena ya Lesotho. Nete ya sala banna. Nke ke motshware ka letsoho man ntate Meko Pohledi. Batla nke ke bue le ena man. Ke e mong wa bontate ba ileng matshwara ka thata. Ka nnete ruri ga ke tsebe gona jale ntho tse di le ngata motho o sapota ka mona a pota ka mane a pota ka mona a pota ka mane ya mabedi ke kopa o bua mantswe ana go wena bophelong ke kopa bophelong o seke wa tatela go araba o seke wa tatela go araba ntho o kampang wa e tatela ke gore o utlwe mme o seka utlwa fela o utlwisise gore na gantlentle taba e reng gobanejale ka nako nngwe ga o tatela wa raba o fosa moelelo wa seo motho a ileng a se bua a ko ithute bophelong mona gore o ko mamele o ko mamedisise ke a kopa mme ga o le jalo o tla tlhola dintho tse ngata bophelong ga go le jalo o tla tlhola dintho tse ngata o tla tlhola o tla qoba re ke e be jalo o tla qoba go thulana le batho bophelong go na le batho ba tatelang go araba the ba etsa diphoso ba etsa phoso tsena tsa ga e sale mme gape ke batla go bua le batho bana ba nang le mahloko a maya ba nang le peine ke batla e be jalo e motlo utlwe e ba nang le peine o seke wa dumella peine ya gago go fetola mo o batlang go ya teng seke wa dumella peine seke wa dumella bohloko go fetola kapa o tle o latlhelwe ke mona mo o batlang go ya teng ka lebaka la bohloko bo itseng seke ba etsa ntho eno bohloko bo tla dula bontse bo le teng maima tla dula ntse a le teng diqholotso di tla dula di ntse di le teng bophelong tsatsi le e tšhabang le le e tikelang jala taba tsena ga di seke tsa etsa re o tlo o latlhelwe ke sepheo kapa o tlo o latlhelwe ke moo o yang teng mo o yang teng go tseba wena toro ena ke ya gago e tla tlhokisa wena botsitso e tla etsa gore ka nnete o seke wa dudisega gobane nnete ya sala toro eno ke ya gago ga se yaka ke qetile ya ke tsho jalo se ka tatela wa raba bophelong ka dumela gore peine e fetole mo o yang teng ke potela ka mona ka mašhelešheleng
1: ke Big Deal Weekend ya OK mme re o tlisetsa dipoloko tse jwalo ka 750 gram ya Cremora Coffee and Tea Creamer ka 49 ranta di 850 gram tsa ditene tsa mefutafuta ya Parmalat Full Cream Cheese kapa di 750 gram tsa yona tse kreitilweng ka 110 ranta e le nngwe le mefutafuta ya di 2 kg tsa Omo Hand Washing Powder ka 50 ranta e le nngwe matsatsi a mane fela di 28 ho ya ho di 31 tsa May empa di fumanehi OK Express. Okay, beng ba le bengkele ba o ka ba tshepang.
0: Ke o taba mabedi metsotso e dula hantle ho ye mashome a mabedi a motso mong botsekeng a kamora hora ya leshome le metso e mmedi. Ntso di utsile mong a phofu hona mona.
2: Wa ratwa. Wa le. Wa le. Le sedi FM.
0: Wana ke Isaac and the Mighty Messenger. Isaac and the Mighty Messenger.

0: In Isaac and the Mighty Messenger. Mabedi metsotsi dula hantle ho ya mashumi a mabedi a mesemhlano ka mara hora ya le shomele metsemedi. Ha re ba kopele mona.
1: Letsetsa le Sedi FM hona jwale 086 300 3084.
0: Ha re etse jwalo, ha re etse jwalo mamedi wa tshebeletso ya le Sedi. Ere ke shebe ka mana rona ntho tsa ka di batla di emetjwang ya mo mamedi. Ere ke potele ka mona, re ke potele ka mona. Ke ena hantle mona metsotsong e mashome a mabedi a mesemhlano ka mora hora ya leshome e le metsomedi. Motho ena re o tsosa ntate Bishop Molefi, ntate Lekeba le ntate Moruti Nkalemane Palashia ho thebaka dikamoreng. Ba tsoswa ke Rorisang Matatiele dikamoreng. Re lebile hle Rorisang. Ere ke re utlwe ka mona hore na taba tsena di a otla na kapa ha di otle na bana. Ke a kgola di a otla mana, ere ke utlwe.
2: Khotso monga phofu
0: mme
2: ke nang ke hlomedi ka foisi ke tsosa a Maria Majwang ka Velcom le papi Mphore ka Sebokeng ke qetelle ka magotso le tshaba ka Brandstein ke nang ke hlomedi ka foisi danko monga phofu
0: mme ke le wile ha holo hle ke go pa ka busiu le batho bana ba bohlokwa ba holanga ka jeno ka di 29 tsa May. Wa pele ke Moruti Patrick Modise, wa bobedi ke Ausi NG Nosi. Nosi wa boraro ke Akumuzi Khatebe. Akumuzi Hahamuzi ke a tshepa ke yona. Khatebe babe le letsatsi le hlonolofetseng ke nna Mampopi Mokwena. Ke ka bohlokong, ke ka loso ka mona ka Mogele Street. Harle wehle mampopi hello mampopi ke mampopi taba ke yena
3: ka ke tsho phezo phezi
0: ka mo hao
3: ke papi thana ka mo ka khon ka delmasi ka monana
0: eh
3: re ke ba tsuse ke tso se aleta mahloko ke mkhono wa go fetse sprone mane ke tso se lo khono wa ka ke di thebe nono Kito sele mamikid, uvdo fonteni mani, plus tiga masalite mele mele, gyalo wale tetsu, tangi.
0: Ntate ki wakashe mga pofo geto sa apule nga metzing, nana metzing le bowla kometi. Batso sa ke tandi kometi, uka mwana ka la kahola zastro, ni hemo mamedi, matlaki nga nekile mwono matlaki nga beki nga ftile nga la bubedi, jumela.
4: Tutsulo ntanga nkosi molo uphilile
0: hayi
4: nam diphilile uthixo semhle ngihleli nawe apha ku 806 DSTV amen ntamtane nkosi
0: kelebule hle ntato waka
5: uzonda dzolo
0: ndate
5: kupa kuba usiwele mema thato moweng ukukhubele Nama wakang aitara kitate leganda tebo aitara kintate tsolo kastega mana jalebo andati
0: ndate tsolo kialebo kastega hle
2: khotso monga phofu ke khono scout ka mona ka matlakeng za strone ke tsosa Charles Mokoma ka mona ka matlakeng ke gaute mane ne ke lo tsosa malifunye nethwa ke za stie ka mona ka matlakeng hape ke re meso vendle ha go batso semono no ZPS ke ya leboha thank you bye
0: a ke le bula holo hlemme wa ka
6: ye landa detsoro a ke ke go batso sentate ha nge ke tsose me mali bitsa ka mono ka western area ke be se ke tsosa mena ni cheba ke tso sale ausi sprima tumane ka ditshege matso sa ke ntate le bese ka mona ka pampisi ke a le bua ntate
0: ntate le bese ke a le bua mhlomphe waka
7: khotso ntate tsholo ntate tsholo ntse ko ma mese ka SABC plus app ye le msebetsi mona fixback o bua le dia o marabane ntate tsholo jo kopa ho tso sabana ba latelang ke kopa ya ka mani ka Peter Maritzburg je re a leta ho simsoludi ke ka mani ka Cape Town ke re morena tshepo ke qetelle ka selo mabaso ka mane ka Dennis Philly ke re ba tsowe ba mamelenda tetsolo a re ho renya bobedi danko
0: ntate ke le bile mabedi metsotso ke mashume mararo ka marahora ya le sheme le metso emedi
8: khatsa ntate tsholo
0: ntate
8: a ke to se ntate budingalo kamane ka phaming of philipel 20 ke re ntate sdigelo ka velkomo ka dele ka ntate khwaisi ka virginia melody rela ela bontate o solo jwalo batso sa ke molefile kwa la duma R708 kgotsa ntate tsholo
0: ntate ke wa kahle Andries Khumalo Grace Shabalala dai ke Drifina Moloi le ka Bethlehem molefi mohlakwana o re letleletswe hle bana ba ntate go tle go be monnate ya holo re ke tle ka mona mamedi dumela hle
9: kgotsa ntate tsholo re kae
0: re pedza motswadi le kae
9: re tinde ke tsholo
0: Hey.
9: Ndi tshulo ka thaba ke tloa u shulu wena ka mogana ko etelele.
0: E ya hle.
9: Ke mkhono no mpi mona Kronstadt.
0: Eh.
9: Ndi ke tshulo ke kopa ke ba busu. Ndi mwana nyana o tinga ba kleme ka mona.
0: Mwana nyana.
9: Mam popi mukwena.
0: Mm.
9: Ke kopa ba le ka mogele street. Ke theo he ke tle mona Kronstadt le gere. Tso ha ke mabinda re tlobe busiu. Ke tokele ka mapatata. Mona pela ka dinuhe ke le buile jwa ntle monga phofu ka mogana ko etele ke sa buile monga phofu
0: me waka ke a le
9: the owner the owner thank you take
0: you wanna be mba feme bana he monga feme
10: go tsontatelo ka o ke
0: ntate se
10: ke kopa o tsosa shimishale itumele Vincent o ka mona ka opni yena o tswaka tlong kwa kwa slovo ke tsose barabeso ba babedi yena ke mphomosikidi le ngwa ko mosikidi bona ba ka mona ka voice ba tswa ka tlong kwa kwa bona ba tswa ke le bo ha mosikidi wa ka tlhong kwa kwa ke le ka mona ka N12 ke tswa tle ke tsopo ke le bile midrand thank you tetsolo
0: lebza ke le bile mranaka
11: khotso hla monga pofu khotso hla monga pofu bo phile
0: ntate
11: le tebele ma chasha ke bitola ka ka Stellenberg
0: eh
11: ke tsosa ntate pelo tshimolana ka kanana wa kuni ke tsose khaitsedi ya ka me mafa go tshimolana ke so pomo go jane ke tsose ntate mosala tshimolana ka pagaisi tuma hole ba tsoswa ke pomo go lwana wa bona ke ntse ke le ga tahle matebele thank you
0: matebele matebele
4: go santate tsholo
0: ntate
4: tsholo ke ne ke tsimo lo se ka mona na ka fishinela peng ke kopise go mme tse ka le qhubula 88.0 ke go patso sa bana ba latelang ke tsose pinki tabete ke tsose tsepo tsepos ke tsose itumele molusi ba mane le fatsena copies ba tsosa ke me ke tsimolusi ka mona na ka professional la pinki copies ke motho copies o ntate tsholo a bile mo copies mo be
0: ke le bile a holo hleke ke
12: monga phofu ke tsosa detra ke re detra a tsuwe ke na se fura se thole ka mona ka seneka
0: Mes furar le buile a holo hlemme waka.
13: Hela, hela a butsula.
0: Mora na ranthi ba ya fondi.
13: Anje tire ka mona ka di thorotholo ka mona tire pitso wa le khosi. Ha tswe re khosi a butsula moyeng. Ke re Victor kana ma di Frankfurt. E Victor ka mo kana ma di Frankfurt tswa tswa tswa tswa khosi. Ke petela ka sporo ka iwane ka mana kana league. Ke mora na ranthi ba ka mona ka tima. Tanja butsula.
0: Go fodile ke a dumela ngwana.
14: Mme le ke tsula. Ke kopa tlo a butsule a tsena ke khamedi. Ke kgolela ntate ga mpa itsimile ke kgotela ka mme mama Jwang bana bo hlekile gore a tlo busulu bona ke mari ya mahlang ka respect a ke le bua ntate tsholo
0: mme wa ka ke le bula ho lohle
15: ntate tsholo ntate tsholo ya bele ka jini stini
0: mm
15: ke bo bela out sigile out sigile go itu beke out sigile wa itu beke ya a tu
0: na tsu tsua mme ka ha itle beke ga mo tswa
16: hela le ka monga phofu
0: re tenda twa ka le kae
16: a eh tse ke iphilela ke mkhulu mkwena dula mano la re smithi magolukeng bana jwa le ka mona ka hola mar risbeck kwa zulu natal ke ra eh ke ra ba tswe ba mamela update tsholo a ke re nta tinga ka mkwena mano la blata ka ka ke ra tswe ke tsose pizza ka ria phushudi mano la re smithi ke ra tswe ba mamela update tsholo ke ketele ka yena my brother yena ona mo khala nyono la re smithi ke ra ba tswe ba mamela update tsholo a ke ke boele
0: a kala nyo ne ke tsosa katleo thukwane kabonina malindi apule mokwa mokwari ke nna motsamaithokwane ke ka bona ka peritona hola hail brown ha re lebohle ngwana branaka ke tsosa bana ba latelanga Susan Majwanga kire ratanga Maria ke ketelle ka diao morepane bona ba tsoswa ke mampi molatudi ka kutlwana hola ordinal 3 years ha re lebohle ngwana branaka motho ke yona le ena o ngotse ka kwana hle gore manga phofu dumela tso ke tsosa ntate mohome o ka velkomo Orange Groove ke mogogodi magogodi tsholo magogodi vodia sipetlo ha re lebohe o di beile jwalo taba tseno tsa gae ngwane e soka mono e re ke re utlwe ka kwana ka mona na ntho di tsamatsama jwalo
17: Khotso khotso na desolo. Kopa kwa busiwe le mme mama lo ikamane ka diplaneng ho pa o si di plasing za medal kopo be ke re mme mama rena malo kwa sika manga trans June 5 ketele ka morena makwetim bona ba kwa busiwe le ntate rampa e jone tsimile kwa ma fetting ha pa sa le sutu la li bolena la fandoi
0: ntate wa ka ke le bile a holo hle mabedi metsotso ke ma shumi a mabedi a msimraro re a horeng ya pele ena pina ke a jagged edge holo sadia fm promise

Kyota wapine monati, for real, love will be waiting at home. Kamra roto uge tabatzane sa ziakala mosansere. Ya, mabili seto saruna kajenu, kila wosano, haroti ntoze wima rota, ntoze monati fela, ntoze bu nojwana. Ya. Taba tsa rona ke tsena ha mabedi taba tsa rona ke tsena e shebile tabena ya nthomo mabedi ntse le Africa Month potso kiena ho mo ahi emong le emong potso kiena ke eng seo mo ahi emong le emong a ka se etsang hore mo aphelang teng ho be le kgotso motse mono mo a leng teng kgotso e be teng mosebetsi mono mo a leng teng kgotso e be teng sekolo mono mo a leng teng kgotso e be teng makeišeneng mona metseng ya rona kgotso e be teng ke eng sena seo mang kapa mang a ka se etsang mo mamedi hore fela kgotso e dule e le teng ka hara batho e dule e le teng moo batho ba leng teng ke eng sena seo motho ena a ka se etsang go boloka kgotso potso ya ka kewe ke sefeng sena seo motho a ka se etsang gore ga nketa o se etse kapa ntse a se etsa kgotso e be ba teng ke e bua go motho yo mongwe le mongwe ya nang le gona le a senang bo gona ya kgonang le a sa kgoneng King sena so ka sietsang he ho boloka khotso motho yena o ra ka sietsa ho boloka khotso hena ke thabo se khonyana o re ithopele re a bua ka mora bona.

0: harle bantle tibos tabo se khonyane itlopele mabele metso so ke ma shumi ya mabidi buse kenga ka mara hora ya pele ke se ke le ka ofa se tlohoe mo mabedi ha re kene ho sona hle motho ke ena re tlompo mamello ho senyatse le o gella batho fatshe e ke nna motsamae thokwane o ka pere thona helbone ke thokwane ka pa ke thokwane ka pa ke tho kwane ka pa tho ke tho ka pa tho ga nyolla ka pere ya phamisa ya o ka re fela re theola o tsoro ke thokwane ha re phamisa ndate ke thokwane thokwane ke o taba o sa buile taba tsene ha re ke re shebe ka mona he hore se ka nka qeto ka pa se ke wa etsa qeto ya moshwelella ka lebaka la bothata ba nakwana nka qeto o tsepamise maikutlo o tsebe ho nka qeto e nepahetseng o motho ena ore yena o iphedisa ka mantswe ana ona all right motho a ka etsa sefeng mamedi e motle taba efeng yana motho yanong nyametse ne ke re ke ya ka nqane ne ke re ke ya ka nqane nke ke utlwe o rena o reng ke a ipotsa re na leng kutlwe gantle gona a ntse kere e re kutlwe ka mo
1: neela sebohodi sa ka se moyeng
0: ntate
1: o bua le ntate moeketsi wa matshabisa ntate kore fela motho a moele modimo jwalo ka morena le mopholosi ke ena motho a tlisang kgotso dipelong tsa batho empa ga a sa mo amoele ka nnete ga gona ntho a ka ba e etsa gobane ntate satane ka bo ena ga a batle kgotso ka nnete ntate ka moo ke bonang ka teng ke a leboa mogolo wa ka
0: ntate ke a leboa ya hana ka bona ya hana ne kere ke potele ka
2: bona ntate zulu go zona le zulu
0: ntate
2: itsusa khatan
0: oho oho e dime tsolo e dima dima dima daze kwala kwala papa i khatele re ke tlhaka mo re lokela ho etsa etsa bongwe le ntotsa ka cardia dima ka ore re lokela ho etsa ho emong le emong seo re ka thabelang ho se etsuwa ho rona ha o tseba ha o no thabela se ka etsang se ka e etsa se ka etsa ho motho emong o se ka etsa se ka etsa ho motho e mong o bana ke khalemet o ka mona ka makeleketla ore slo sena se bohlokwa ke a kgola ntho ya batlang yo tla fela ka bogutshwanyana gore seo batlang gore batho ba etse sona le wena re hlekeng ke jwalo ke e kwale jwalo se ka nna ra ya kwana le kwana ga iqetile a re tsholo jwalo ke a utlwetsa se ke tsholo
3: kgotso monga phofu
0: ntate
3: tebele monshesha ke lebitso la ka ka Rustenburg ntate tsholo se motho o lekanang go se etsa ga o phela le batho ke o jagayana mefokolo le mosebetsi mo o sebetsang teng ga gona le motho a sa tsamayeng ka tsela ke o mo rudisa fatshe o mo bontsha mo na le mane gore na o tlameya phele jwang le batho ga a sa utlwisise o mo bitsetsa ba bang motlho mongwe na o na le botlaila le mo beye fatshe ga golo mo o phelang teng ntho e sa tlhokagaleng ko o supa-supana ka menwana kapa o jelelana mona ke yona e ke tlhokang eno nna bophelong baka tebele machacha ka Rustenburg marekane tanki mongapofu
0: ntate ke wa katlhe kgotso ga e bete mosebetsi gore kgotso e tle bete mosebetsing kapa motseng wa ka ke ga fela re ka ba le tshebedisano mmogo re tlhomphane le go kgetha mantswe ga motho a bua le e mong boikokobetso ke ntho e kgolo a upang cheche o ka thaba zimbe limpopo la pengi ka munyakeng ho la vessels brown. Yes.
4: Ntate tsholo khotso hore khotso e bete mo phelanteng ke hore re hlomphe maikutlo a batho ba bang ditumelo tsa bona re se ke ga di nyefola ra bona ditumelo tsa rona di le bohlokwa feta tsa batho ba bang re tla phela ka khotso ha re ka etsa jwalo re hlomphaneng o bua le morutelle ka te maraba state mo shate kuro state
0: ha re lebohle morana ka lesedi dumela ba me di dumela hle
5: ake a tsiro khotso mo lwane
0: ndade
5: o tla mo lwana ka
0: ke mona ma haunda de wena
5: a ga har ba tsa di tsiro ke a di tsiro hlompano i go go bitso le o se nyatsane ke tsana ntse go khulutse o tsira etsa khotso e dile le teng wana a di tsiro hlompano i go go bitso le o se nyatsane ke go khulutse no a di tsiro
0: ntate ke ya leboa re ntse re peta peta khotso dumela dumela hle
6: etende ka ntate tsholo
0: ha monate
6: ke re kunu tsoki za fone mo ntate tsholo
0: eh
6: wa bona ntate tsholo ha o batla go gobe le khotso mo philante ha go tsela megahlong ya basomi wa tsoba tshele e nka khotso o fihle se le sa utlwane wa bona kore ga o go ratana kore le ratane o tla bona le ratana ka ofela ha lona ha le ka tloela makunwana ke tsho le mosebetsi wa bona di group ka di group ka di group bona le di selemo di nka khotso di le qeta ho le qeta wa bona
0: mme
6: e yanda te tsholo ke khono scout
0: khono scout ke ya le bohle
6: thank you ntate tsholo
0: ke khono scout khotso
7: that's right
0: le seri
7: ntate maluka ka kopisi ka mona a ke
0: ntate waka
7: a kwa dumelisa e mole e bu o go fana le ra ke khotso ka fela e ri a ke
0: ore ma dumelisana ke khotso ma dumelisana ke khotso
8: ntate zolo
0: ntate
8: ndinga ga itsa ina ke itsa ko ba le mamello le tlhomphano ha ma haisane a o etse diphoso sa ka fihla ka mohale bonsa ka botho ha e ba ile wena bona la o mo foseditse a tla le bohale go go betse o kopa tshwarelo e ya ntate tsholo phuthale le mela ha o na le ba haisane ba le shano phuthale le mela ha o bana ha ga tla bua hona le hona wena wa ho araba wa ho fitisa e sele wa hao
0: ntate ke o helbe le ditaba tsa jwalo 98 le le haholo ke gautseng pemmono e gaola e mmula ga ske that's it
9: ntate tsholo khotso o gala mo happy ka piritona helbron
0: hey
9: ntate tsholo mamelano ho se a kholi batho ho se shebe motho ka dihlole wena o mmanang ka lona ho bana le lerato ho yena bana le lerato boikokobetso ntate waka kgotso ntate tsholo ke a leboa
0: ntate ke leboa holo hle lesedi baleile ha o le tjena he a pina ke yena ya Stevie Wonder I just called to say I love you no

0: tsena e robedi re ya horeng ya bokae ya bobedi tsholo e mong ke yona mamile e tsholo man ke ile ka kae jwale hello
1: tsale tsholo
0: mohlompe
1: le ga ndaki
0: ke a phela ntate o phela jwa
1: ka phela
0: e ya ntate
1: ntate tsholo le fa tsi mmona wa tsiba a go le batho
0: ei
1: a hona ntho e fetang e nngwe le e nngwe ga o le motho sompo ke ntho ya pele o motho o mongwe le o mongwe ka ditsholo
0: e dad
1: ee ke sompo ke yona ntho ya pele mothong le lerato eyanka ditsholo o bua le difolotsogo ka mona ka mountain city
0: ntate waka ntse re le ona mona ntse re le ona mona ka nnete
2: ntate tsholo dumela nna nkare ga o batla gore go bane le kgotso wena qala pele kga o jala kgotso bathong ba bangwe o tlotse bo o kotula kgotso go tswa go bao batho o tla go wena ke mareka melke ka mona ka resmete mosebetsing tango
0: ga e qala ka wena ga e qala ka wena ntho eno batlang o efa batho batla ba tsebo o bone yona ke sebatlhe o na le mawelele ya bejangawe